0: Orin ìkẹrìnléláàádọ́rin 74. Ọlọ́run, éṣe tí ìwọ fi ta wá náà títí láé, éṣe tí ìbínú rẹ fi ń rú sí àgùntàn pápá rẹ. Wọ́n ti ìjọ ènìyàn rẹ tí ìwọ ti rà nígbà àtijọ́. Ilẹ̀ ìní rẹ tí ìwọ ti rà padà, òkè sí ó nìyí, nínú èyí tí ìwọ ń gbé. Gbé ẹsẹ̀ rẹ sókè sí ahoro láéláé nì, àní sí gbogbo èyí tí ọ̀tá ti fi búburú ṣe ní ibi mímọ́. Àwọn ọ̀tá rẹ ń kéra múramù láàrin ìjọ ènìyàn rẹ. Wọ́n ń gbé àṣẹ wọn sókè fún àmì, wọ́n dàbí ọkùnrin tí ń gbé àkeke rẹ̀ sókè nínú igbó dídí. Ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí, iṣẹ́ ọ̀nà fífín ni wọ́n fi àkeke àti olùwo lulẹ̀ pọ̀ lé ẹ̀ẹ̀kan. Wọ́n ti nọ́bọ ibi mímọ́ rẹ ní wíwo ibùjókòó orúkọ rẹ lulẹ̀. Wọ́n sọ ọ́ di èérí. Wọ́n wílé ọkàn wọn pé, ẹ jẹ́ kí á run wọ́n pọ̀, wọ́n ti kun gbogbo ilé Ọlọ́run ní ilẹ̀ náà. Àwa kò rí àmì wa. Kò sí wòlíì kan mọ́, bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan nínú wa tí ó mọ bí yóò ti pẹ́ tó. Ọlọ́run, ọ̀tá yóò ti kẹ́gàn pẹ́ tó. Kí ọ̀tá kí wa máa sọ̀rọ̀ òdì sí orúkọ rẹ láéláé. Éṣe tí ìwọ fi fọ ọwọ́ rẹ sẹ́yìn, àní ọwọ́ ọ̀tún rẹ. Fàáyọ jáde kúrò ní okùn àyà rẹ kí o sì parun. Nítorí Ọlọ́run lé ọba mi lé àtijọ́ wá, tí ń ṣiṣẹ́ ìgbàlà láàrin ayé. Ìwọ lé ó ti ya òkun ní méjì nípa agbára rẹ. Ìwọ ti fọ orí àwọn irimi nínú omi. Ìwọ fọ orí ilẹ̀ fiátánì tútú. O sì fi ṣe oúnjẹ fún àwọn tí ń gbé inú ijù. Ìwọ la orísun àti ìṣàn omi. Ìwọ gbé àwọn odò ńlá, tirẹ ní ọ̀sán, tirẹ ní ooru pẹ̀lú. Ìwọ ni ó ti pèsè ìmọ́lẹ̀ àti oòrùn. Ìwọ ni ó ti pààlà etí ayé. Ìwọ ni ó ṣe ìgbẹ̀rùn àti ìgbà òtútù. Rántí èyí, Olúwa, pé ọ̀tá ń kẹ́gàn àti pé àwọn ènìyàn búburú ń sọ̀rọ̀ òdì sí orúkọ rẹ. Má ṣe fi ọkàn àdàbà rẹ lé ẹranko ìgbẹ́ lọ́wọ́. Má ṣe gbàgbé ìjọ àwọn tálákà rẹ láéláé. Júbà májẹ̀mú nì, nítorí ibi òkun ayé wọn ni ó kún fún ibùgbé ìkà. Má ṣe jẹ́ kí ẹni tí a ní lára kí ó padà ní ìtìjú. Jẹ́ kí tálákà àti aláìní kí ó yin orúkọ rẹ. Ọlọ́run, dìde, gbẹ ẹjọ́ ara rẹ rò. Rántí bí aṣiwò ènìyàn ti ń gàn ọ́ lójoojúmọ́. Má ṣe gbàgbé ohun àwọn ọ̀tá rẹ. Ìrọ́kẹ̀kẹ̀ àwọn tí ó dìde sí ọ ń pọ̀ sí i nígbà gbogbo.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé agbára yín kì í bá tì ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí à ń gbọ́ lójoojúmọ́. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí ó ń sọ fún wa nípa ìdáhùn sí àdúrà. A dúpẹ́ wípé agbára yín wà bákan náà títí di òní. A sì dúpẹ́ wípé bí ẹ ti ń ṣe fún àwọn ẹlòmíràn, bẹ́ẹ̀ lẹ ń ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ gbà pé àtìyìn wa lórúkọ Jésù. Ǹjẹ́ a gbàdúrà lónìí wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà, ibikíbi tí ìnira tàbí ìṣòro tàbí ìpọnilójú tàbí ìdààmú tí ó bá wà, ẹ mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Ẹ gbọ́ àdúrà wa, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó là fún wa nínú òkùnkùn ayé yìí, kí a lè rìn ìrìn ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ayọ̀ àti pẹ̀lú ìdánilójú wípé ẹ kò jẹ́ fi wá sílẹ̀ nígbà kan. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nínú orin Dáfídì orí ìkẹrìndínláàádóje 1:2:6 ni a ti ń ka Bíbélì wa. Lónìí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ ìnilára. Ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ ìnilára tàbí kúrò nínú ìnilára. Nínú orin Dáfídì yìí ni a ti rí ohun tí Ọlọ́run lè ṣe àti ohun tí Ọlọ́run ń ṣe ní lọ́ọ́lọ́ báyìí fún àwọn tí ó jẹ́ tirẹ̀. Ó sọ fún ọ ní nígbà tí Olúwa mú ìkó lọ sí òní padà, àwa dàbí ẹni tí ń láàlá. Nígbà náà lè ẹnu wa kún fún ẹ̀rín àti ahọ́n wa kọ orin. Nígbà náà ni wọ́n wí nínú àwọn kèfèrí pé Olúwa ṣe ohun ńlá fún wọn. Oluwa seun la fun wa nitori na awanyo Oluwa mu ikolo wa pada bi isan isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayoka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ki nto se alaye lori eti akayi mo fe ke a lo si orin dapidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti dapidi ko nitori dapidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be ni kan o je jagun jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun e ti tun ni sile e ti dani ni ide agbara olorun e ti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi so fun a wi pe bi ekun pe di ale kan o so fun a wi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adi wi pe ki won ma so ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won aje ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon dapidi je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe di ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni we pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro we pe ooro jina si igba ti a sun we pe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju wa eni olorin yi fi so fun a wi pe bi ekun tile pe di ale kan bi ibanuje tile pe di ale kan bi irewesi tile pe di ale kan bi inilara aini bi o tile pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi pe nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti oluwa mu ikolo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti aso be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu ikolo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yo ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan wonyi fun won won so wi pe abi be ni abi be ko awa ti atin sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti aje eru tele tele awa ti ani lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wi pe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were kakun ape oruko Jesu aso fun olorun wi pe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbese aye wa were be ni alafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi on tan mi je ni abi to to to to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu Jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo oye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won loyun ri ti won bi mo ri o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan wonyi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko si bi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi ishan omi ni gusu oni o wa so fun wa o ti nso nipa iri ti ara re o ti nso nipa idande ati itusile ti awon ni o wa nso wi fun awon elomiran lati se won lori o wa nso fun awon elomiran ki ipoya ati irewese ki o le po lo ninu okan won o wa nso fun oni awon ti nfi omi je furugbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omi je furugbin won fi omi je furugbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o ka nkan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nito to ni won fi omi je furugbin sugbon nisisiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o seese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le pade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia a di wi pe oni ori lo n dun mi o ola ikun lo n dun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni wi pe o n fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wipe a o fi ayo ka wipe ni ojo ikunle alabiamo yi wipe koni si onkohun bi dagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si ti bi ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wipe olorun yo mu iku lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni ti nfi ekunrin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire itire ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon ini lara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini ini lara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto ini lara mu ologbo eniyan siwin ni toto inilara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihi ni wo pe eni ti ati mo si ologbon tele tele eni ti ati mo si omoluobi tele tele eni ti ki ja ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti imo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluobi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti ati man ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba de ba eni yi fun ara re nigba ti ini lara ti o ba de ba eni yi fun ara re a dabi eni wo pe gbogbo ogbon ti o ni wo pe o ti so won nu a dabi eni ti nsinwin a dabi eni ti nsoro rada rada ada bi eni ti nso nkan ti ko mu ogbon lowo ada bi asinwin ki a ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o de asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o gbon mi si mi o to ko si wi pe an bara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti nbo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi wi pe be ni pe iyawo yi tun ni ale nita bi oko ti n gbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti nda bi eni ti o logbon o ti nda bi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 100:7 orin dafidi 100:7 ki a wo ese 19 ati ese 20 se gafra fun mi ki a wo ese 39 ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ohun ti a ma ri ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile eko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e daun ibere kan a ma ri yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo n ba wa yanju wahala jesu lo n ba ru wahala wa lo on lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese on lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba wa ninu aye yi ni ise awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu agbo ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni wepe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi o nse le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje oluwa si wi pe nitooto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si so kale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wi pe olorun ni o mo iponju awon mo israeli awon mo israeli won yi won le salaimo wi pe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wi pe olorun ti so fun abraham wi pe abraham awon omo re ni iran kerin wi pe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atunbi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan job ni a n pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ran ti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buru ju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun job wo job ori ketalelogun job ori ketalelogun ese ikewa shugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba don mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba don mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni ako mo ise olorun ako mo idi ti olorun fin gba awon nkan kan laye sugbon jobu o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigbati o ba don mi wo nigbati o ba don mi wo kini itumo yi wi pe ki a don eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a don won wo bi ki ba se wi pe a yiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se ja papa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won si waju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o se se ki eyi ki o ya o lenu sugbon je kin so fun o awon eniyan wa won ma so fun a wi pe ikoko ti o sebe to dun ide re agbona eyi ni wi pe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa unje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wi pe adana si ide re ki se be nikan ikoko ti a nso nipa re yi ki o to di wi pe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wi pe adabi awon jagun jagun ki awon jagun jagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti don won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya o ni igbagbo ninu olorun o sa ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o tile ni wahala kan to ngbadura lori re ri eyi ni olorun ma se nfi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti a nso ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti a nla koja o si daju wi pe olorun le gba wa wo orin dafidi le kan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfe si nihi ni olorun so fun wa wi pe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wi pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won we pe owo gba won o ye ki a mo we pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni we pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo we pe olorun tobi ju awon ota wa lo
4: o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dapidi ori keji din logun ese iketa din logun ori dapidi ori keji din logun ese iketa din logun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo tu wa sile olorun yo da wa nidi ki o je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti a o fi ni idandi pipe idandi kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idandi pipe yi lati pa idandi na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo olowa ati ni eni ti oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti o le se nkan ati gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo dali ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa eyi ni wi pe bi aba fe ni idande ti a si fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse oluwa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a si ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo fe ki o di mo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma soro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori keta dini ogoji Isaiah ori keta dini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ke ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o fa aso re ya o si fi aso ofo bora o si lo sinu ile oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deru ba Hezekiah oba Assyria si nso fun wi pe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbẹkẹle olorun to wi pe owo segun re owo segun awon eniyan re owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju oluwa nihi ni olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wi pe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wipe bi a ba je eni bi itinu olorun eni ti o gbẹkẹle olorun wipe bi a ti le dide ogun si wa bi a ti le koju ija si wa bi awon alaigbagbo bi won ti le doti wa ti won fe se wa ni ibi wipe olorun ni owo da wa sile olorun ni owo gbeja wa wo ese iketalelogbon ese iketalelogbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi bẹẹni ki yo ta ọfà kan sibẹ ki yo si mu asa wa siwaju rẹ bẹẹni ki yo si wa odi ti nihi ni ọlọrun sọ fun Hezekiah wipe o mọ pe ko so ija ti ọba Assyria se si o ki o le se o ni nkan nitori wipe ọlọrun ti se tan lati daabo bo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wepe oba Assyria eyi ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagba okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re oni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko jesu pada si Isaiah ori kerin leni adota ki o wo ese iketa dilogun ko si ohun eja ti a se si o ki o le se o ni nkan Isaiah o ran awon Israel leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun eja ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ran ti agbara Goliath oni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun David ati fun Israel oni kan ko si ran ti eti o sele ni lolo yi nigba ti oba Syria ti o dide si oba Hezekiah oni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan oni be gege ni fun iranse Oluwa kokan be gege fun eni kokan wa ti o mo oruko Oluwa be gege ni fun eni kokan wa ti o gbekele Oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebo logun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko so ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisa tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule oni ko so ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se oni nkan oni gbogbo ahan ti o dide si oni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo Oluwa ni ododo won ti wa ni Oluwa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni Olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo Oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je ni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je ni ti o kun fun adura ko ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti nsoro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura ari awon elomiran bi o tile je pe won ni wahala ninu ebi bi o tile je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile isin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi ati gbadura bi o wa ni ile ti ara won won mo bi ati gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe Oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti Olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi Olorun a so fun pe ki abesi ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wi pe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu to nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin David 100 le 7 orin David 100 le 7 ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun nigba naa ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacob ti o ro mo Oluwa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omije bere lowo Olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa nitori igbagbo ninu Oluwa ni yo fun wa ni isegun ninu Efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni igba miran a ma n gbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e ka ro ojire won ma so pe ah lagbaja won pa lofa ni lagbaja ah ofa aye lo wa lara e lagbaja ah o mo gbati won ti se nkan be yen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu olowa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran ma so pe igba ti on sun le oru ni enikan ri ohun lo yinbo fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si ojo aye ni ori pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni on be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati a ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wi pe ojojumo lo wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wi pe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bi ni kini a npe ni apata e ki se apata apata yato sugbon nkan ti a npe ni apata ni pe bi enikan ba nso oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo we pe awon ti o nse ijangbon won le ma ju oko si won le ma tafa si won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi atayi tabi bi ota bi o ba tin bo won a fi nkan yi won a fi gba e ni a npe ni apata nitori wipe koni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi aba tin so ofa si oni igbagbo igbagbo yi ni koni je ki ofa yi ki o dodo re bi aba mo oruko re lo si ile awon elebo logun igbagbo ti oni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se o ni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re ki se be ni kan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun wa ni abo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese ikokanla ori kejila ese ikokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won ko se feran emi won ani titi de iku oni won segun esu won segun dragoni nitori wipe won ni igbekele ninu eje odo agutan je ki atun wo iwe owe ori keji dilogun ese ikewa iwe owe ori keji dilogun ese ikewa oruko oluwa ile esu agbara ni olododo sawo inu re o sila bi aba tin gbadura ti an gbadura ni oruko Jesu e je wipe an sawo inu ile esu nla ni ki owo esu owo ota ki o ma ba te wa ki se be ni kan ye ki a ni oro Olorun e ti a o fi segun esu so mo wipe nigba ti esu wa ti o na Jesu Kristi wo oro yi ni Jesu Kristi ni o fi segun esu ki a si ri wipe ani ifami ororo yin olowa eje pe ki a ni emi Olorun ni igbese aye wa bi aba ni emi Olorun agba Olorun bi o ba wa ni igbese aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbese aye wa ki a je eni ti o mo Olorun ki a je eni ti o fa agbara Olorun wa si igbese aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon yo si se le ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora pupo a o si ba ajaga na je nitori ora pupo ohun ti a pe ni ora pupo nihin bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o n so nipa ohun ti olorun e ti olorun tule wa lori o n so nipa ifami ororoyan olorun e ti olorun da le wa lori ti a o file ja gbogbo ajaga kuro ni igbese aye wa ati so fun o o ti mo nisinsin yi we pe bi o ba nfe idande idande so mo to si re o n fe iwosan ni iwosan so mo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese so mo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo we pe o ti ba olorun do re o ti di ebi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu jesu christi o lati je ni tin gbadura eni tin gbadura se o ran to we ti jesu pa fun awon omo eyin nipa obirin opo kan ti o so wi pe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni jesu wa so fun wi pe awa na ti a je onigbagbo a o mo wi pe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai share ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le daabo bo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti a be lowo re ki o ba le se fun wa di duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe o nfe idande olorun bi iponju ba wa bi inila ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi iporuru okan ba wa ohun ti ba wa ni igbese aye re to ni o lara ti o nfe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun o daju wi pe yo gbo nitori pe olorun ki se ni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se leri ki o ma mu ose so fun olorun ri wi pe o ti di atunbi ri wi pe o je omo olorun ri wi pe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wi pe ko so ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo ri pe o je eni ti gbadura pelu gbogbo okan re gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ti o si duro lori awon ileri olorun romo eje jesu christi ye ki a fi eje jesu christi ki a fi weyo ki a fi bo ki a fi daabo bo ki o si ranti wipe oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sa wonu re o si ye olododo sa wonu re a si daabo bo o ni ipamo ranti oro oluwa ranti ileri oluwa ki o fi oro oluwa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ki o je ki a emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara emi olorun fun o nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ti ma wa si igbesi aye eniyan loni so fun olorun wepe iwosan pepe yo je ti re wepe idande kikun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogun olowa

arapada ariwo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re eko so wipe isoro si nibe sugbon oti mimu amupara yi adi loju afo loju adi lokan asi di leti to je wipe ko ni mo wipe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wipe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo sugbon ayo igba die ni oni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti an so nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni wepe amo wepo wa lati odo Olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala wa nigba ti a ba ni idarije ese lati odo Olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun o ti ari ni we pe Olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ke a wo orin Dafidi ori kokanlela adota orin Dafidi ori kokanlela adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa Dafidi o je eni ti o mo Olorun o je eni bi ti inu Olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu Olorun Dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu Adamu o lati bi iran Adamu o je eniyan boboro o je elese Dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu Olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun Olorun lati je ki a mo wi pe Olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe Olorun so fun Samueli nipa Dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe ohun ni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti Olorun pe Dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe Dafidi ti o ti mo pe ninu asedede de agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba Olorun laja eni ti o ti ba Olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo siwaju Olorun o ti toro idariji o ti bebe we pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon o se ni laanu we pe igba kan de ni igbesi aye Dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan Olorun eni o mu ki Dafidi ki o kuro lori ite eni o je ki o wole ni waju Olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe Olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wo pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo Olorun titi lai lai ni o ma je omo Olorun ko so be o so wi pe nisisiyi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju Oluwa o wa n bebe we pe ki Olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki Olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o n so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wepe gari tabi

ẹ̀bà tàbí àmàlà ó ti gbẹ mọ́ àwo yìí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan àwọn nǹkan dúdú dúdú mìíràn ó ti fẹ́ ba àwo yìí jẹ́ a máa ń já àwọn ewé kan bí àwa tí a dàgbà láti abúlé ewé yìí ó jẹ́ ewé tí a lè fi fọ àwo mọ́ a fi eru si a wẹ̀ nǹkan wọ̀nyí ní àwẹ̀ mọ́ èyí ni àpẹẹrẹ tí dáfídì ń lò tí ó fi sọ wípé fi ewé hísòpù fọ̀ mí kì í ṣe wípé ọlọ́run máa ń lo ewé hísòpù ewé láti fọ inú ọkàn mọ́ ohun tí ó ń sọ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ wípé gẹ́gẹ́ bí àwa ènìyàn bí a ti máa ń já ewé láti lè fọ àwo láti lè fọ ìṣásun wa kí ó mọ́ láúláú pé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí ọlọ́run kí ó wẹ òun ní àwẹ̀ mọ́ ó sì ní kí ó fọ òun ju ẹ̀gbọ̀n òwú lọ ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀ nísinsìnyí ni a rí wípé dáfídì ó ń sọ wípé bí o bá lè dáríjì mi bí o bá lè fún mi ní ayọ̀ ìgbàlà bí o bá lè mú ojú rẹ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedédé mi wípé èyí yóò fún mi ní ayọ̀ ṣé o mọ̀ wípé bí a bá ní ìdáríjì tòótọ́ bí a bá ní ìgbàlà tòótọ́ èyí máa ń fúnni ní ayọ̀ jẹ́ kí n ṣe àpẹẹrẹ kan fún ọ kí a wo ọ̀daràn kan tí a mú lọ sí ilé ẹjọ́ bí a ti mú lọ sí ilé ẹjọ́ ni a ṣí ìwé òfin ni a ṣí níwájú rẹ̀ ni adájọ́ wa ka ọ̀ràn tí ẹni yìí dá ó sì ka òfin orílẹ̀-èdè ó wá sọ fún yín pé ẹ̀wọ̀n láéláé ẹ̀wọ̀n gbére ni ó tọ́ sí irú ènìyàn báyìí ẹni yìí rí wípé ìṣísẹ̀ kan ṣoṣo ló wà láàrin òun àti ẹ̀wọ̀n gbére ẹ̀wọ̀n láéláé ẹ̀wọ̀n àrèmábọ̀ ó mọ̀ wípé bí kò bá sí àánú wípé a ó sọ̀rọ̀ sí ẹ̀wọ̀n tí òun kì yóò fi rí ìyàwó òun tàbí ọmọ òun tàbí àwọn ará ilé òun mọ́ wípé bí òun bá sì dé ẹ̀wọ̀n yìí kì í ṣe ẹ̀wọ̀n fàájì kì í ṣe ẹ̀wọ̀n gbẹ̀fẹ́ wípé ẹ̀wọ̀n ìjìyà tí ó pọ̀ jọjọ́ ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe kí a sì rí wípé àánú dé láti ọ̀dọ̀ onídàájọ́ yìí kí ó sọ fún wípé a dá ọ sílẹ̀ kì í ṣe pé ó sanwó kì í ṣe pé ó sanwó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé ó ṣe ohunkóhun tí a lè fi dáríjì kí ni o rò wípé yóò wà nínú irú ọkàn ẹni bẹ́ẹ̀ yóò ní ayọ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àwa tí a ti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ àwa tí ó jẹ́ wípé ọ̀daràn ni wá níwájú ọlọ́run àwọn áńgẹ́lì mọ̀ wá sí ẹlẹ́ṣẹ̀ ọlọ́run mọ̀ wá sí ẹlẹ́ṣẹ̀ jésù kristi pàápàá ó mọ̀ wá sí ẹlẹ́ṣẹ̀ kí ni kí a sọ nípa ti ẹ̀mí mímọ́ tí ó ti ń tọ́ka sí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti ń dá ẹ̀rí ọkàn wa pàápàá mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá àti àwọn aládùúgbò wa àwọn alábàágbé wa wọ́n mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá a sì mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí a dá yìí yóò mú wa lọ sí ọ̀run àpáàdì ṣùgbọ́n kí ni a ti rí i sí ìfẹ́ ọlọ́run inú dídùn ọlọ́run ni láti dáríjì wá ó sì dáríjì wá ó ní kò sí ìjìyà mọ́ wípé kò sí ẹ̀bi mọ́ fún wa nítorí wípé àgbà jésù kristi olúwa gbọ́ èyí ni ó mú kí ayọ̀ kí ó sọ láti inú ọkàn wa èyí ni olórin dáfídì ń sọ wípé mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀mí wá kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi dúró ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé gẹ́gẹ́ bí a ti ní ayọ̀ ìgbàlà bí a bá ń tẹ̀síwájú tí a wà lọ́dọ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ yìí yóò máa gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ ayọ̀ yìí yóò máa ga jù bẹ́ẹ̀ lọ ayọ̀ yìí yóò máa jinlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ayọ̀ yìí yóò máa gùn jù bẹ́ẹ̀ lọ ní ìgbésí ayé wa yóò máa dàbí àgbọn ìgbẹ́ omi láti inú kànga tàbí àgbọn ìgbẹ́ omi láti inú odò tó ń ṣàn nítorí ìgbà tí ayọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tí a ti ní ìgbàlà báyìí ni ayọ̀ yìí yóò máa lọ síwájú àti síwájú àti síwájú bí a ti ń wà nínú ọlọ́run nínú Isaiah orí 29 ẹsẹ 29 ayọ̀ àwọn onírẹ̀lẹ̀ yóò bí sí i nínú olúwa àti inú àwọn tálákà nínú àwọn ènìyàn yóò sì dùn nínú ẹni mímọ́ Israẹli ó ní ayọ̀ àwọn onírẹ̀lẹ̀ ṣé a mọ̀ wípé ẹni tí ó bá ní ìgbàlà òun ni a lè pè ní onírẹ̀lẹ̀ nítorí wípé kò sí ẹni tí a bí nínú obìnrin ẹni tí kò tí ì bá Jésù Kristì pàdé ẹni tí kò tí ì tọ́ ìgbàlà Ọlọ́run wò tí a lè pè ní onírẹ̀lẹ̀ ó ṣeéṣe kí a rí ẹni jẹ́jẹ́ ní òde ara ó ṣeéṣe kí a rí ẹnìkan tí ó dàbí ẹni wípé ó ní ìwà tútù bí a bá wò ó lójú ṣùgbọ́n ó jẹ́ oníjàgídíjàgan ènìyàn nínú ṣùgbọ́n ẹni tí a pè ní onírẹ̀lẹ̀ ni ẹni tí ó ti bá Jésù pàdé ẹni tí ó ti rí oore ọ̀fẹ́ láti ọwọ́ Ọlọ́run ẹni tí ó ti ní ìdáríjì ọkàn ẹni tí ó ti ní ìyípadà àyà èyí ni ẹni tí a pè ní onírẹ̀lẹ̀ tòótọ́ ó ní ayọ̀ irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀
ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni wo pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iweye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi atirin soju bi atin to Jesu Christi leyin ni ori wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboro ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni atun ri Jeremiah orike dogun ese ikerin dilogun nigbati a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigbati emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa wa si eti paudo ti ari we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o nfuni lagbara o tun nfuni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo to ka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo won eni oro olorun man se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun ani itesiwaju dara dara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo won run a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagunla si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duroti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigbati ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa na paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu oluwa yo ma tesiwaju ati siwaju nitori wi pe oro olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu Johanu orike dogun ese kokanla Johanu orike dogun ese kokanla nkan won yi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun Jesu Kristi so wi pe ohun ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan won yi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wi pe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wi pe o ti odo olorun wa o ma n bere nigbati a ba ni igbala okan wa nigbati a ba ni idariji ese wa nigbati a ba ba Jesu Kristi lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye lorun ayo yi si ma n gboru ju be lo o ma n kun ju be lo o ma n fe ju be lo nigbati a ba n ba olorun rin nigbati a ba n ba olorun lo nigbati a ba n to ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigbati a ba n ka ti a ba n gbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri wi pe o n fa ayo fun eni ti o je omo olorun to to kini a ri wi pe o n fa ayo idunnu
fun omo Olorun to to je ki a wo orin Dafidi lekan si ki a ri wo pe isise akoko bi a ba fe ni aye Olorun ni igbese aye wa isise akoko ni wo pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin Dafidi ori kokan le la dota ese ikejila mo ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun a wi pe nigba ti enikan bi o ba Jesu pade bi o ba ri idariji Olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo Olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo Olorun dore eni to je ota Olorun tele tele wi pe o ti ba Olorun laja nipa iku ati eje ati etutu Jesu Kristi lori igi agbelebo lakoko eyi ma nfa ayo wa sinu enikokan wa ikeji nigba ti a ba ri wi pe ki se awa nikan ṣugbọn awọn elomiran pẹlu boya awọn eniyan wa boya awọn ebi wa boya awọn ti a mọ boya awọn ti a n gboro latokere wi pe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore Olorun wi pe a n ko oruko won si iwe eye gba ti a ba ri wi pe ijọba Olorun di gbigboro ti a ri wi pe awọn ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojumo eyi ma n fọ ayọ ati inu didun fun awọn eniyan Olorun je ki a wo ise awọn aposteli ori kẹẹdogun ise awọn aposteli ori kẹẹdogun ese iketa nitori naa nigba ti ijọ si sin won de ọna won la fenike ohun samaria koja won rohin iyipada awọn keferi won si fi ayọ nla fun gbogbo awọn arakunrin ayọ nla nitori won gboro iyipada ọkan igbala ti awọn keferi ti awọn elese awọn ti ko lo Olorun tele tele gba ti won gbo wi pe awọn wonyi n yipada sodo Olorun wi pe awọn wonyi n gba Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala won wi pe a n koruko won ninu iwe eye Olorun a n we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wi pe iwo paapaa oni igbala Olorun eyi ma n fa ayo ikeji ni wi pe o n gburo awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o n gburo awon elomiran ti won di omo Olorun eyi ma n fa igbala o ma n fa ayo nla nla wa si oka awon onigbagbo tooto iketa ni wi pe oni idapo irepo pelu Olorun ninu orin Dafidi ori kerindinlogun ese ikokanla orin Dafidi ori kerindinlogun ese ikokanla iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lailai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu Olorun ti a wa ni iwaju Olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapaa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni ni iwaju Olorun ni idapo pelu Olorun ni irepo pelu Olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti a ri wipe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni idande won ni iwosan ari wi pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo Olorun ise awon aposteli ori kejo ise awon aposteli ori kejo lati ese ikarun Philipi si sokale lo si ilu Samaria o nwa so Kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philipi so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo tin kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori si nkan won yi kini o fa ni Samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo a n wo won san a si n tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu naa ayo pepo si wa ni ilu naa kii se bayi nikan nigba ti a ba ri wi pe ise Olorun o n fese mule lati owo wa ise Olorun o n fese mule pelu ijo wa
o man je ayo ati nu didun awon eniyan olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile eleyi lele le oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won le okere rere awon woyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gba ti a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun nisisin yi lati ma josin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisisin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo e ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se amo wipe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wipe bi a ba tin wa sun ni gesi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kilari a ri wipe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani anfani ti o fun wa yi enu mu ade ekun kookan eni a piri pe kilari ni esin Yoruba lo n bere die die kilari wahala ti a ti se tele tele ki a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijinre ni a ri pe a mu nkan wonyi kuro ni a ri pe awa paapaa a le joko ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atun ri ki se be nikan wi pe e kaset tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra kaset be la wa paapa la tun yan fanda fanda la so wi pe o elede Yoruba ni mi o mo fe kaset Yoruba se eni ti bi se eni tohun ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wi pe a ri pe ise olorun o n fese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wipe awa papa aje alayo nisisiyi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wipe ayo ti a ni yi wipe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o n fun awon omo olorun ni ayo ikini wipe a ni igbala a ni idariji ese wa ikeji wipe a n gbo iroyin wipe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wipe a ni idapo a ni irepo pelu olorun wipe a ti ba olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ni pekun pelu Jesu Kristi oluwa ati olugbala wa ikerin wipe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada an tun won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o n fese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma n wa si igbesi aye wa wi pe bi a ba ni idahun si adura se o mo awa ta ti gbadura titi ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti n kunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be na olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a ti n daruko Jesu be lo n wo wa san be lo n wo omo wa san
bi alakala ba ti ewa bi nkan kan ba ti ewa ba ba ti ji ta ba ti ke pe oruko Jesu be ni alaafia Olorun be ni iye Olorun be ni agbara Olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai wu ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemiwo awon woli yemiwo yetinuwo yeteyinwo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo tewanu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru onko nbe baba tin kunle tan gbadura tan ke pe oruko Jesu loruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbese aye wa yi to ayo loto je ke awo Johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere onkohun looto ni mo wi fun yin olukuluku onkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kaye wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di sisiyi eko bere eko ti bere onkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri we pe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n fara han ni igbesi aye wa awon meriri awon to je wi pe a ko gburo re nibi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan bantabanta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi wi pe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo o gbara yile won o fosoke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko Jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won de alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma fa ayo ati inu didun fun awon eniyan Olorun wo orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na lenu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun ti n dan wadura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keferi awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe mo ti gbọ nipa ile isiyen mo ti gbọ nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo o ni e ma yo ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a wa ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a ko si lodo esu mo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo wi pe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu Jesu Jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe Olorun igbala Olorun o wa ninu wa a n yo ayo orun lati inu aye nisisiyi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wi pe a ti wa ninu Oluwa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wi pe o ye ki omo Olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi a ti gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a fe ran ohun
ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o Olorun tan wa wo ni o Olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe a nso awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon kankan nitori pe amu iduro wa gege bi onigbagbo tabi ani awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto yo ti le tanna ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a oke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a ori je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun olowa olorun si ni agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu olowa ni asiko ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bi ni bi a ba yo ninu olowa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so le kan we pe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi a ba nse fitina wa bi a ba koju ija se wa bi o ba dabi eni we pe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wi pe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki a yo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te si tire nigba ti won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigba ti won ti lu won nigba ti won ti se won nise nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesiwaju lati ma wa so oruko Jesu won se ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro niwaju ijo ajo igbimo won yo won banuje o won yo won sokun o won yo won o kerora we pe ah ewo lo de ba won yi kini ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa paapa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbese aye won ti a ri wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese 25 sugbon laarin ogonjo Paul o Sila n gbadura
won si nkorin yin si olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka yiri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o gbadura se o nkorin se o yo ni waju oluwa e ni ari wepe awon wonyi se bi won tin yo ni waju oluwa ti won so fun olorun wepe ah olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin oluwa logo bi won tin kon yin si oluwa bi won tin yo ni waju oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atun won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele ni ari pe won se won sile pelu agbara olorun bi awa paapa ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si olorun bi abale gbadura ni waju olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti olorun ti se fun atele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi a ba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma konrin si olorun o ye ki a ma gbadura si olorun o ye ki a ma yo ni waju oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu korinti keji ori kefa ese ikewa korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa nyo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo olorun eni ari eyi ari iwa bi olorun ti awon eniyan won yi ni oni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni paul apostle ni oni o dabi eni pe awon nkan won yi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin oni bi eni ti o kun fun ibinuje oni sugbon sibe awa nyo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele nitori pe a mu iduro oni igbagbo ni bi ise nitori pe a mu iduro oni igbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbo jege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbo jege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu oluwa ninu heberu orikewa ese ikerinlelogbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun e si fi ayo gba ikolo eru yin e si fi ayo gba ikolo eru yin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won leru we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je we pe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so we pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari we pe won yo ni waju oluwa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo Petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala o ni olufe e ma se ka idanwo ina ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo bi eni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo ti n joni bi ina idanwo ti nba ti n da okan ru gege bi ina ti n da gbo nkan ru idanwo ti o le pupo o ni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo ti n joni lara la npe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro eyi ri la npe be o ni ti n be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijoloto yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo o ni awon idan won ti o de saarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo
ti a ni lati dan wo o ni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigba ti aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi abani ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi arije tabi ariseese tabi inu tubu le atile fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe ani ikolo eru abi duke aye yi tabi ani awon idanwo bi ina to njo ni tabi ani awon ogun to nja yi waka kini o ye ke a se bi o tire ninu beli o ye ke a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ke a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu kronika keji kronika keji ori ogun kronika keji ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphati wa ese iketa Jehoshaphati siberu o se fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fi ti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won lero sugbon nigbati Jehoshaphati ti o ri ogun nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won para ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re we pe kini ki o ye ki a se kini imo ti won fun wese kokanlelogun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si olowa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin olowa nitori ti anu re duro lai lai awon yin yo ni waju olowa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nle pa won sugbon won yo nje e won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu olowa wo ese ikeji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin olowa olowa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kọlu won ba ni ari pe isegun le de fun awa na bi a ba n yo ninu olowa bi a ba n kigbe si olowa bi a ba n koin ni iwaju olowa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe awa n yo niwaju re o ye ki a koin ni iwaju olowa o ye ki a re ni iwaju olowa o ye ki a so fun olorun wi pe ati dite olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikanju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo niwaju olowa gbe ohun re soke ki o yo niwaju olowa awon wonyi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe olohun se ti be fun mi olohun se tan fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si olowa nibe ni ari wo pe isegun je ti won nitori be ki pe olowa so fun olowa ki o yo niwaju olowa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe sibe emi o yo niwaju olowa olorun igbala mi.

imo ti re se o si di ketekete re ni gari o si dide o lo ile re o si pale ile re mo o si so o si ku a si sin si boji baba re eyi je akoko ogun akoko wahala nitori wepe Absalom dide ogun si baba re Dafidi Aitofeli yi o ki Absalom leyin nigba ti o wa ri wepe imoran ati imo ti ohun fun Absalom pe ko mu se o si ro wepe bi Dafidi bi ba segun Absalom o daju wepe o ni lati fi iya je ohun nitori iya ati iponju ti nbo ti Absalom ti o fe fa wa si ori ara re ati sori Aitofeli eni Aitofeli ni o fi lo poku so eni a ma ri wepe opolopo ma nse ni aye ti wa yi nitori wepe won ko ni igbagbo ninu Olorun won ko ni igbagbo wepe bi nkan ti le le loni wepe yo ro lola won ko ni igbagbo wepe o sese bi ekun pede ale kan wepe ayo nbo lo ro nitori aini reti won nitori aini igbagbo won nitori aile igbekele Olorun nitori won ro gbogbo nkan pin wipe ko tun se ohun ti androde iru awon eni be won lo pokun so won si ku iru eni ti o se para re bayi o ya ro wipe ohun fe pokun so lati bo kuro ninu ijogbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re sinu orun apadi laito ojo yo se wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be o ye ki o ye wa wepe bi a ba ni wahala bi a ba ni inu ni bini bi a ba ni iponju bi a ba ni idamu okan eyi ko so wepe ki a lo pokun so o ye ki a mo wepe a ni Olorun o ye ki a mo wepe Olorun yo gbo ti wa o ye ki a mo wepe Olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni wepe ki a ro lu Olorun ki a lo si odo Olorun ki a gbadura ki a wole fun Olorun ki a so fun wepe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni wepe won a lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi laoloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun o wipe awon elomiran won ba iku da majemu won ba iku kumule awon elomiran won pada lo sinu egbe okunkun won so wipe awon fe abo se o ranti wipe aka ninu Isaiah ni ose ti o koja wipe iru eke abo eke be wipe omi ti o kun gege bi idaju Olorun ni o gba won lo ati wipe gbogbo majemu ti awon won yi ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo ikuda wipe idaju Olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma npo ruru igba ogun o je igba ti irewesi ma nde ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma nda mu pupo iru akoko yi ni Saulu wa won ti wepe Saulu je eni to ti ni iyipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni wepe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wepe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wepe won ko Olorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saulu ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki ori bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa n wa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saulu si we fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro
emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si we fun pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro so ranti pe mo ni solu yi tele tele o ni iyipada okan e je ohun ti a ma npe ni igbala ninu majemu titun e je ohun ti a ma npe ni ki eniyan ki o di atunbi ninu majemu titun apun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo lorun soro mo ko mo we pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni ikunju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbese aye re ogun abele o ti o ye ki a se ni wo pe o ye ki a ro lu olorun o ye ki a do bale gba la jani waju olorun ki a so pon olorun wi pe ba ti to re o ba se rire o bi agbese aye wa ti rire a n fe ki olorun ki o wa ran wa lowo so lo le se be ko le ron kwada awon nkan ti o ti wa si igbese aye re e ni a firi wi pe ise se Saul yi nihi je ki awo nigba ti o koko dori yi mo so tele wo pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saul se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile na nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin yi ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saul ko mo we pe Saul ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saul ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo niwaju opolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi o ba ni wahala o se se boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi tan a ma ri iru awon eniyan be won a tun ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won a tun ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ti ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo lorun tele tele iwo to ti gba Jesu Kristi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapoju ile ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je iwo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru o je iwa apeyida eyi ni ari ti Saul se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele e se ti o tun je wipe iwo lo tun lo sodo abani ranso lo ni ki won ran aso fun ki se deeper lo nlo ni sa ranso mo mo nkan toju mi ri mo mo iya ti mo nje mo mo iponju ti mo ba pade omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo ro njeje awon ana papa oju se to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se nu aso fun mi bi nkan to ba ma da ko da o mo nkan to nse o mo wipe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran bi aniri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bimo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun a o ri yin dede se ko si nkan ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo deeper ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon omi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to ran eniyan lo sorun apadi agbara to n gba omo latodo igi
agbara to ngba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe bo ran si lo sile iwe ko ni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bo miran ta agbara wa ninu Jesu lagbara wa ninu eje Jesu lagbara wa ninu eko ihinrere lagbara wa ninu adura ninu oruko Jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won won se ipade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati e fe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba olorun lowo re eyi ni ari ti Saul se wo ese ikejo Saul si pa ara re da o si mu a aso miran wo o si lo awon awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko foriti ni Matthew ori kerin le logun Matthew ori kerin le logun ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo olorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won teko leti won lo si oke okun bi o ti le je wipe lohun ko si egbe awon onihinrere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wipe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won akanko iwe here here kan won so pe oluso agutan o pe ti mo ti n gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori pe awon omo orun jeje nihin iyawo ori nkan nihin e bayi n lo e bayi n se nitori be awon ti lo o e ka ma gbadura fun o iru adura be se adura adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wipe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyen se eyi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eti iponju yi ibamu osomo olorun eti ekun won omije won ibamu osomo olorun eti iponju ati iya to nje won eti ibamu osomo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja je ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan le logun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu won yi ti akosi ti ipa eyonu won yi pa won si kosi ronuku ada ise owo won won ki won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse
wepe bi wa la ti lewa bi ponju ti lewa e ti won iba fi wa si odo olorun e ti won iba sa si abe ojiji olodumare e ti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won to ma nse ni pe won to ma tese waju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju on kini ti o ye ki a se asofa ninu bibeli ninu johanu ori 14 ese ikini johanu ori 14 ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti onigbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bi ni o ni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma n gbiyanju lati se ni wepe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bi ni a je ki aya ki o fo wa amu idamu wo inu okan wa a je ki a gbagbe awon iliri olorun a je ki a gbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni jesu kristi fi so fun a wepe ki a seso lori okan wa ki a seso lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wepe olorun o je alagbara ki ba ti ni kosi ko sese fun olorun ki o si ranti wepe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bi ni akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro wepe e se ti a fin ni iponju bayi e se ti a fin ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo wepe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fun awon omo israeli ninu majemu lailai wo ise iyanu ti olorun se ti an ka nipa re ninu majemu titun akoko wo ni olorun se awon ise iyanu wonyi se ranti awon omo israeli ti mo menu kan leekan ori wepe won lo ni ona ni ageju bi won ti de eti okun pupa be ni ari wepe awon omo egypt ti won gbekele keke ti won gbekele esin be ni won le won ba igba yi gan ni agbara olorun ni o farahan ranti wepe ise iyanu yi ti pinpin okun pupa niya o je akoko iponju akoko iya akoko idamu fun awon omo israeli ṣọ́rántí tí a bá ń sọ wípé odi jericho wó lulẹ̀ àkókò wo ni odi jericho wó lulẹ̀ ó jẹ́ àkókò èèyàn ó jẹ́ àkókò ogun fún àwọn ọmọ israeli ṣọ́rántí pé joshua ó gbàdúrà ó ní kí oòrùn kí ó dúró ní ipò rẹ̀ kí òṣùpá kí ó dúró ní ipò rẹ̀ àkókò wo ni àkókò ogun ni ṣọ́rántí ìṣẹ́gun tí dáfídì ní lórí goliati àkókò wo ni àkókò wàhálà ni akoko ogun ni nitori be o ye ki o ye wa wepe opolopo awon ise iyanu ti anka o je akoko iponju fun awon omo eyin awon ti o tele olorun bi a ba si wo inu majemu titun bi a ba so wepe jesu kristi ti dide o si so fun ikun omi ati awon nkan ti o n bi lu omi wepe ki o dake je akoko wo ni akoko wahala ni akoko ti awon omo eyin ti okan won daru ti okan won daamu ti won ke pe oluwa ṣọ́rántí wípé ìgbà tí a sọ wípé ilé túbú ṣe sílẹ̀ a sì tú gbogbo èdè àwọn tí ó wà nínú túbú àkókò wo ni àkókò tí sọ́ọ̀lù pọ́ọ̀lù nísinsìnyí àti sílà tí wọ́n ń jìyà àkókò igan ni a rí pé ọlọ́run mú wàhálà wọn kúrò nítorí bẹ́ẹ̀ rántí àwọn ìlérí ọlọ́run ó rántí ṣédráàkì mìṣáàkì àti abednego bí a ṣe tú wọn sílẹ̀ bí a ṣe dá wọn sílẹ̀ kúrò nínú iná ìléru àkókò wo ni àkókò inú ni bí ni láti ọ̀dọ̀ nebukadnezari nítorí bẹ́ẹ̀ bí ìdààmú bá dé ó yẹ kí ìdààmú yìí kí a sọ di àkókò iṣẹ́ ìyanu bí a bá ní inú ni bí ni kí a sọ àkókò inú ni bí ni yìí kí a sọ di àkókò iṣẹ́ ìyanu bí a bá ní ìpọ́njú àìríjẹ àìrímu àìrówó lẹ́sàn kí a sọ àkókò wàhálà yìí kí a sọ di àkókò iṣẹ́ ìyanu nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú ẹgbà ọlọ́run gbọ́ ẹgbà mí gbọ́ pẹ̀lú ẹgbà jésù kristi gbọ́ pẹ̀lú yìí ni jésù kristi ń sọ fún wa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan wo tẹsalóníkà kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkeje
Thessalonica keji ori kini ese ikeje ati fun eyin ti an pon loju isimi wa isimi pelu wa nigba iparahan Jesu Oluwa lati orun wa lati ninu owo ina pelu awon angeli alagbara re oni awa ti an pon loju awa ti ani wahala awa ti andayapo ki asimi ninu iliri Olorun ki asimi pelu awon ayanfe ki asimi pelu awon eniyan mimo ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a ma ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbo aniyan wa le Oluwa nitori ohun se itoju wa wo Peteru kini ori karun ese ikeje Peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gbo aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa je ki a wo ori Dafidi ori ogofa lekan ori Dafidi ori ogofa lekan eyi ni ni okan eji okan lati ese ikini emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iran lowo mi tin wa nihi ni olorin Dafidi lo so fun wa wi pe nigbati ko si iranwo ninu aye nigbati ko si iranwo ni isalele nigbati ko si iranwo ni ogun nigbati ko si iran lowo lodo awon eniyan wi pe ohun o gbe oju si ori oke won ni nibi ti iran lowo yo ti wa iran lowo mi ti owo Oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa eyi ni o ye ki o je itileyin fun enikokan wa iran lowo mi ti owo Oluwa wa Oluwa ti ki ba ti Oluwa ti oro re ki ye Oluwa ti ileri re ki ta se iran lowo mi o ti owo Oluwa wa Oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi Oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo asuro fun Olorun ti ki yo le se rara ko so to suro fun Olorun lati se ni ese keta ohun ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o pa omo ki o to gbe ki esi eni ti pa Israeli mo ki to gbe be ni ki sun Oluwa le olupamo re Oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osopa nigba oru Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo iba se ibi ajakale arun iba se ibi aisan iba se ibi airije ibi airimu ibi iyan ibi ogun abele Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan re mo Oluwa yo se pa alo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai eje ki a dide ki a so fun Olorun wi pe ireti wa wa ninu Olorun eje ki a dide ki a gbadura si Olorun ki a ke pe Olorun bi o ba ti je apeyinda bi o ba ti je awon ti o tun pada lo si odo awon emi abokulo ti o tun pada lo si odo awon oso ati awon aje ti o so wi pe ohun wa omo kaakiri ohun wa ise kaakiri ohun wa dukia aye yi lodo awon esu ati awon emi esu so fun Olorun wi pe oronu pada lati isinsin lo wi pe iwo ma goju re si ori oke won ni nibi ti iran lowo re tin wa wi pe lati isin lo iran lowo re yo ma ti odo Oluwa wa ati wi pe o yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo ni akoko wahala yi ni akoko inu nibiri ni akoko ikoju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki a gbekele Olorun eje ki a simile Oluwa eje ki a ko gbogbo aniyan wa ki a ko le Oluwa eje ki a gbadura pelu igbagbo ki a mo wipe Olorun fun ara re ti o da orun
àti ayé ó tóbi tó láti gbà wá, ó tóbi tó láti pèsè fún wa, ó tó ó sì ní nǹkan tó láti pèsè fún wa. Ẹ jẹ́ kí a sọ fún Ọlọ́run wípé a ó gbẹ́kẹ̀lé, a ó dì í mú, a ó dúró tì í títí dé òpin. Kí a mọ̀ wípé bí ẹkún tilẹ̀ pẹ́ ní alẹ́ kan, ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀ rẹ̀, àti pé Jésù ẹni tí a ń retí kò ní pẹ́ dé. Bí ó bá sì ti dé, yóò kó àwọn àyànfẹ́ lọ sí ilé ògo. Rọ́lọ́ Ọlọ́run, di àgbélébo Jésù Kristo mú, yóò sọ fún un wípé nínú wàhálà inú ayé yìí, nínú ìpọ́njú inú ayé yìí, wípé ó dúró pẹ̀lú Ọlọ́run, ó sì forí tì í títí dé òpin, àti wípé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú rẹ̀. Ọlọ́run yóò sì máa pa ọmọ, yóò máa tọ́jú rẹ̀, yóò máa pèsè fún ọ ní kíkún láti inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú òjò. Sọ fún Ọlọ́run wípé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ wà nínú Ọlọ́run, wípé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ kò sí nínú ohun ayé yìí, kò sì sí nínú àwọn agbára òkùnkùn nínú ayé yìí, wípé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ ó wà nínú Ọlọ́run nípa ìṣẹ̀ṣẹ̀.

mọ ninu agbada omi ni ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo le ni aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini aboku eyi ni o ti oro olorun ma nse nigbati enikan ti o ti ni igbala ti o ti ni idariji lati atodo olorun wa bi o si tin gbo oro olorun o ri we pe gbongbo ese siku ninu ohun ti ani lati fatu o ri wi pe ohun ti o dabi abinibi ti a ti bimo wa nitori pe a je iran adamu we pe ani lati pa nkan won yi tu o ri wi pe ani lati ko okan ni ila ki a si je ki a so ohun di mimo iru eni be yo to olorun lo iru eni be yo gbadura iru eni be yo so fun olorun wi pe o tun fe ki jesu kristi ki o wa lati so ohun di mimo ki o ba le je wi pe ki se ise ti o de ara nikan le ati yi pada wi pe iro ti inu wa ilepa ti inu wa ipongbe lati inu okan wa ati gbogbo nkan ti an safe lati inu okan wa wi pe gbogbo won lo leto to si ba oro ati ogo olorun ati ogo jesu kristi to ba won mu leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a ti ni isodi mimo ti a si ti ni idaniloju wi pe a ti so wa di mimo okan wa o si funfun lauju snow lo leyin igba yi ni a ri wi pe a ni lati ni agbara emi mimo ni igbesi aye wa nitori be a o lo si iketa nisinsin yi eyi ni gbigba emi mimo gbigba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba bale yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni Judea ati ni Samaria ati titi de opin aye e o gba agbara nigba ti emi mimo ba bale yin awon omo ehin ni lati duro won duro fun ojo bi mewa won gbadura lati le ri agbara emi olorun gba awa papa leyin igba ti a ti mo wi pe a ti so wa di mimo o ye ki a gbadura o ye ki a ba olorun soro ki a le ri wi pe agba agbara emi mo ni igbesi aye wa ileri yi wa fun o ileri yi wa fun eni kokan ninu wa ninu ise awon aposteli ori keji ese ikokandinlogoji nitori fun yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa o pe o ni fun ani ileri na fun ani ileri na ohun ti o ye ki a se ni pe gba ti a ti mo wi pe ti wa ni ileri na wo pe olorun si nfe lati bokun wa olorun nfe lati fi emi mo re o nfe lati rojo re le wa lori ko ye ki a fi akoko sofo o ye ki a bere emi mo olorun ki o ba le fi emi mo kun wa nitori be o ye ki a dide duro nisinsiyi o ye ki a so fun olorun wi pe a nfe agbara emi mo olorun se o ti ni igbala se o ti ni isodi mo o ye ki o le kepe olorun o ye ki o gba olorun gbo nitori pe olorun to se leri ki se ke o je olooto bi aba bere pelu igbagbo bi aba gbadura ki a ma je ki enikeni tabi ohunkohun ki o di wa lowo dede duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe igba ti a ti gba ola ti a ti so di mo wi pe o nfe agbara emi mimo lati oke wa so fun olorun o daju wi pe yo se nitori o wi pe ti yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe dede duro bayi ki o so fun olorun ki o je ki o fi emi re ki o tu ile olori bi o ba ti ni igbala bi o ba ti ni isori mo so fun wi pe ki o pe agbara emi mo olorun ko

0: towe lori bata e gbese iro e gbese buba e gbese wansi olorun pelu gbese lorun aso keresimesi anse ijade jesu kristi ta bi jesu onirele anse ijade iranti bibi eni to nirele anse iranti e onirele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesiku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si nso wipe a je onigbagbo oni ngba to wa lati fi ara han ni waju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun awa asan da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa onita ni o bere yi lowo yin o ni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin torari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaya ori kini abi won si gege bi ironu won torari ja si ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wi pe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura to ni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun to ni wipe nigbati awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigbati eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se iso oru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje toku ati awon elebo logun toku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan bi to tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eiti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko ohun kun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo ni be ni Isaiah ori kokandin ni ogota Isaiah ori kokandin ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kukuru lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni ti nwa eto beni ko si eni ti ndajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi n so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon beni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso
1: koni bo
0: bolowo
1: koni ka wahala to wa nle
0: boni moto yo ni le debiti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati kepe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o si nfe so fun olorun wipe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awawi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisooto panshaga tabi emi ko tile ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran ko ju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo n san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni idalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo to tan mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufaa ni awa la mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa iborisarun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa
1: ori ogbon ese keji la wi pe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje jesu kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbese aye wa bi oko ba ni idani loju wi pe eje jesu kristi ti we o o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo paapa ba tele apere rere be o daju wi pe eje jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wi pe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun din ni ogota ese ikefa ati ese ikeje wi pe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba nise po ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon Olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro yi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Kristi o je eniyan buburu o wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si Oluwa je ki o yi pada si Oluwa ohun o si saanu fun ati si Olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe Olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo Olorun a fo ninu eje Jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe Oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agotan bi olorun ba na owo ipe jade wi pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori ire pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wi pe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyipada ti o de ba wa ni won so fun ani orin Dafidi ori kedogun bi iru iyipada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori ire o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati kepe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo man pe jo nbi ni lati ojojo Monday ko si pade ton se nbi lati gba ton ti bere to se yin mi omo mi papa o wo si bi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa ni gbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa ngbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ikeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun wi pe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu pe mi o fe popo lojo ikeyin ohun ti ki je keyan popo lojo ikeyin ki se kaadi ta fi se baptism fun wa ite bomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti ki je keyan popo ni pe akunle aso folorun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile baba tin jewo ta nko ese sile ta si ngba olorun gbo wi pe o ran Jesu lati ko ese wa lo be ni emi olorun lo wa njeri pelu emi wa wi pe adi omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele ba ti yan ota tele ni ti akiki ife a wonu okan wa lo ife Jesu ife Olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele a ma wa kakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo Olorun lati di omo Olorun yi a je wo ise wa ko sile a si gba Jesu ni olugbala wa nitori o so wi pe awon ti o gba Jesu eyi wa ni Johanu ori kini ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba Jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe eri ti a ni wi pe ani igbala Àwọn ni ó fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Àní àwọn tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́, àwọn tí a bí, ìṣe nípa ti ẹ̀jẹ̀ tàbí nípa ti ìfẹ́ ara tàbí bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nípa ìfẹ́ ti ènìyàn bí kò ṣe nípa ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Nígbà tí a bá gba Jésù sínú ọkàn wa, lẹ́yìn tí a ti jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a rántí, tí a sì ní kí Ọlọ́run kí ó fi ẹ̀jẹ̀ Jésù kí ó fi wẹ̀ wánù láti sọ wá di ọmọ rẹ̀, ìyípadà tuntun á dé bá ìgbésí ayé wa. Ayé wa yí padà, ọ̀rọ̀ ẹnu wa yí padà, ìwọṣọ wa yí padà, ìrìn ẹsẹ̀ wa á yí padà. Bó ti jẹ́ inú ilé àwọn ọlọ́tí là ń sùn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ò tún yabẹ̀ mọ́. Bó jẹ́ iṣẹ́ tẹ́tẹ́ níṣẹ́ wa, a ò tún ta tẹ́tẹ́ mọ́. Bó sì jẹ́ wípé ojoojúmọ́ la lọ máa ń wo sinimá, eré àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, àwọn kò níbì kan lọ. Lẹ́yìn tí a bá ní ìgbàlà, a ò tún tẹ́bẹ̀ mọ́. Ó di kí a máa ka Bíbélì. Bí a ò lè ka Yorùbá tí a ò lè ka Bíbélì, ó di kí a máa wá àwọn ọmọdé tí wọ́n lè ka Bíbélì kán máa kà á sí wa létí. Ó di kí a máa sọ pé jọ̀ ọ́, orí ibi tán pè bá mi kọ́ sílẹ̀. Ó di kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó di adùn lé ẹnu rẹ. Ó di kí o gbé Bíbélì rẹ, kí o máa lọ bá àwọn ẹlòmíràn wípé ẹ gbọ́ t'Ọlọ́run, ẹ kọ ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, ẹ wá Jésù, ẹ sì ní ìgbàlà. Ó di pé kí o máa sọ ẹ̀rí rẹ fún àwọn alẹ́dúgbò, fún àwọn oníbi iṣẹ́ tí wọ́n máa sọ pé nígbà wo ni lágbájá di oníwàásù, ìwọ kọ́ ló ń ṣe? Ẹ̀mí Ọlọ́run tó wà nínú ọkàn ẹ ni kì í gbé jẹ́. Bí o bá ti di ẹni ìgbàlà, ni ẹ̀mí Ọlọ́run yẹn ni a máa sọ fún ẹ pé sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún lágbájá, parí ìjà pẹ̀lú lágbájá, ohun tó ti jí lọ́wọ́ lágbájá dá padà. Agbára sì wà láti lè ṣe irú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí nítorí pé o ti di ẹni ìgbàlà. Ìwà ẹni bẹ́ẹ̀ ni a ṣe àpèjúwe ní orin Dáfídì láti ẹsẹ̀ ìkejì, ẹni tí ó rìn déédéé. Ó di kí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ kí ó máa rìn déédéé. Ó di kí ó máa ṣiṣẹ́ òdodo. Ó di wípé kí ó máa sọ òtítọ́ inú rẹ̀. Ó di pé kó má lè purọ́ mọ́. Bó jẹ́ ọmọdé ni, bí àwọn àlejò tí wọ́n ń wá bàbá bọ̀ tàbí àwọn olówó ìrẹsì ni wọ́n wá màmá bọ̀ tán sọ pé màmá ń kọ́. Màmá sọ pé mi ò sí ilé o. Ọmọ tó ti nígbàlà a ní màmá jọ. Èyí tí mo ṣe ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ èṣù ó tó, mi ò lè sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Mo ti ní ìgbàlà, màmá wà nílé. Màmá wọn ń bèrè yín o. Ó sọ òtítọ́ inú rẹ̀. Bí obìnrin bá wá, mo fẹ́ràn rẹ ni, mo fẹ́ fẹ́ òtítọ́ inú mi ni pé mo ti níyàwó nílé o. Ká lọ. Olú, àkọ́bí ọmọ mi nìyẹn. Sá padà o, mi ò fẹ́ ìyàwó kejì. Ẹni tó bá ti nígbàlà a máa sọ òtítọ́ inú rẹ̀. Ẹni tí kò fi ahọ́n rẹ̀ sọ̀rọ̀, ẹni lẹ́yìn. Ǹjẹ́ o gbọ́ pé lágbájá ó tún ti ṣe báyìí? Mi ò fẹ́ gbọ́, òtí Jésù ni mo fẹ́ gbọ́. Ẹni tó nígbàlà kì í sọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni lẹ́yìn. Tí kò ṣe ibi sí ẹni kejì rẹ̀, tí kò sì gba ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí ẹni kejì rẹ̀. Lé ojú ẹni tí ènìyàn kénìyàn di gígàn, èyí sọ pé kì í tún ní ohunkóhun láti ṣe pẹ̀lú ìdòwòpọ̀ pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́. Àwọn ènìyàn kénìyàn kì í bá wọn ní iṣẹ́ òwò papọ̀. Ṣùgbọ́n a máa bu ọlá fún ẹni tí ó bẹ̀rù Olúwa, ẹni tí ó búra sí ibi ara rẹ̀, kí náà ń pè bẹ́ẹ̀. Ẹni tó kúnlẹ̀ tó sọ wípé Ọlọ́run, pé títí màá fi ojú mi rí Jésù, ọ̀rọ̀ ẹ̀dí bàjẹ́ kò ní tẹnu mi jáde. Títí màá fi ojú mi rí Jésù, owó ẹ̀yìn mi ò jẹ́ fún ẹnikẹ́ni mọ́. Títí màá fi ojú mi rí Jésù, ilope pelu iyawo niyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae bi o je se be mo sugbon leyin ti o ba ti se ipinu be ni o se se ko fe wa ise won so fun e pe ah ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon tin se ni mo mo bon tin se mi o se be mo ni ah o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe eh ise wa sugbon se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso a mo ko ri won ni ibe ise sugbon se o ti ri won le bawo omode ni o ni o mo bon se ri agbalagba wa ni o ti baby ma pa mi ku mo ti bura si bi ara mi mi o si ni yi pada awon to fe lo sorun niyan o lo so wi pe eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada tabi to so pe lae mi o je je gbese lesi mo tabi pe oloku siku oku ti ku lati odun mewa seyin baba n joro lorun apadi awa laye o ba ti ni naira meji to tun le wa nje wa pe won jo o fe se ran ti baba to ku njo si won tun mu aso won tun ma pa malu baba sunkun eyin rerin sugbon pe eni to ti do ni igbagbo pe o ti o bon se loju ile wa ti lekun e wa ma ka bibeli won kan lekun ah ah nje wo yo gba were mesin be ni oni paul ori e baje eko akoju ba lori je bon se nso fun to ajogun gbala niyan won so fun jesu won duro ni ta won ni kan ba wa mu ase o de ti dita seju mo se nso fun awon to nlo sorun niyan sugbon iwo to ti bura si ibi ara re wipe rara o mi o tun je ba won lowo ninu iru nkan be ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele awon alajo jo mo fe ra machine iranso ka ma da oko fun eni naira marun wa lo fi naira kan da ajo o le wa fi naira merin ra ounje ti o ye ki naira marun ki o ra gba ton wa ko ajo ton ba ti ko ajo to ti gba 100 naira to ti ra nkan to fe ra o ya wa sile e wa lo sibi kan ni ketu ti o se ni to mo address ibe lagbaja to ko ajo nko o ti kuro nlu lagbaja yi de ni itele shoshi o gbadura ju kini lo iwa o le ko si kuro lowo e oni gbagbo ki ba won dajo bank wa ton ma nfowo pamo si ogbon aye ni irin aye ati ona aye si ni awon ajo won yi oni eni ti ko fi owo re gba ele ehn ise temi se ni pe ki ma ya won lowo a ko gbowo jo agba 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja 200 lowo lagbaja a kun ojo bo ba ti fe ya igba ponun ani ilo lo ma san lori e leyin osu kan aya e pelu owo ele ise to nse lojo aye eniyan oni gbagbo ko yen ole ko le sise ko le dako ko le ranso o lo ma ma ko account kaakiri ise ko yen a ki ba onigbagbo niru ipo be oni ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan won yi ki o yese lae lae mo gbagbo wi pe o wa si yin loni tori pe o fe wo ijoba orun olorun o wa loni lati da wa lejo ojo odajo wa ni waju Eni je ojo anu. Eni je ojo ebe. Eni je ojo adura. Eni je ojo ta le kegbe, kata le kegbe pe Jesu wepe shanu fun mi, mi eleshe, bami. Mo se rira mi ni tele tele. Mo tin sogo wepe gbangba la majo dejoba orun. Sugbon mo dupe pe Jesu o ba mi ni ipo aimo kan. Sugbon loni gbogbo ese to wa lowo mi patapata mo fe jewo mo fe kole ma tanra eje o bo ba mebi e to gbadura to jewo ese to ko sile olorun wa dariji o sugbon to ba lo sori ekun e to ngbadura pe eh olorun awon oso ni o je kitemi da iwo nikan lo wa nigboro tawon oso nle tawon aje nle iwo nikan na ri ni bi o ba sese lowo e se won ri e eh olorun eh baba mi ni o da baba e o da looto iwo da awon eyan na je kin gbadun iwo papa fe gbadun eni to ndese so fe gbadun bo ba ni se awawi bo ba ni so pe o lo jare igba tolorun so pe o je bi tolorun ba da elebi ta ni e lati se awawi to ba so fọlọrun pe ọlọrun mo jẹbi mo gbe ṣugbọn iwo le gba mi agba o adari ese re ji o gbogbo egun to wa lori ile e lori ise e lori omo aka kuro patapata a fi eje Jesu Kristi we o tori pe Johanu so fun wa pe wo odo agutan ọlọrun eni to ku ose araye lo o le ko ti e lo loni eje ki agbadura bi o ba fi tokan tokan pelu ikanu ko gbogbo awon kan wonyi sile anu olorun daju lori re nitori eni keni ti o ba kepe oruko oluwa le ogbala bi o ba je kepe pelu okan otito pelu okan ronupo ada pelu okan irele kepe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan iwa ibaje to wa ninu aye asan ni faaji to wa ninu aye asan ni eni ti ko gbe okan re soke si awon kan asan won yi

wa. Je ka le duro ti ode opin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Fun akoko kokoro ti ani ni aoye oro Olorun wo nipa itoni Olorun inu aye ti a wa o je aye ti a o ti wari awon oporo ati eletan ni won ma bi mo ton ma so pe baba Tunde tabi iyabo iya ki pada wa bi baba ba si ti lo o lo na niyen ko si baba Tunde ko si si iyabo bi a ba n pe o be kale men to se la se nloruko won pe o be ni aye je ibi ti a o ti wari awon ti won ni ogbon die won ma so wi pe ta lo mola nitori wi pe oju wa ko ri na ju igi mo wa lo a si je ope to be to je wi pe eyi to n bo leyin ola ko la si wa loju ko si ye wa o ni itoni Olorun sese pataki ni gbogbo igbese ti a ba n fe gbe ni igbese aye wa awo itoni Olorun ni Exodus mo n ka ese ti o gbeyin ninu ori ikejila Exodus ori ikokanle ni aadota Exodus ori ikejila mutografara ese ikokanle ni aadota o si se ile ojo na gan Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt gege bi ogun won mo fe ki o fiye si wipe ki se Mose le o mu awon omo Israeli jade ki si se Aaron ki si se ninu agbara ti awon ti kara won ni won fi jade Olorun fun rara re Oluwa orun ohun aye eleda wa eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo igbesi aye wa eni ti o si nfe sanu fun wa ninu ife re pelu owo agbara re ni o ko si awon omo Israeli ori wipe bi won ti le ti je iran Abrahamu sugbon gege bi eni to nka bibeli o ti mo wipe Joseph ni eni ti a ta si Egypt bi ojo ti n gori ojo ti odun si n gori odun ni iyan bere si ni mu ni Egypt iyan yi si mu de Canaan nibi ti Jacob ati awon omo re ti won wa bi a si n gbo iroyin wipe opo ounje wa ni Egypt beni Jacob ran awon omo wonyi ni won lo itan na gun pupo sugbon ni ipari gbogbo re ni awon mewa ti aran lo ni won ri wepe won ni isoro pupo nitori Joseph o bi won lere oro o ro we o so fun wipe se ki se pe e wa se ami ni ile Egypt e n fe ri ihoho ile na won ni da o rara ki se be sugbon o fi ye won wipe bi won ba fe ounje won lati mu Benjamin ti o je aburo won ikeyin ti o si je omo iya Joseph won lati mu wa nigbati oro yi doju e gbati o ya ni Joseph fi ara re han fun awon eniyan won yi eyi ni o gbe Jacob ati awon omo re ati awon ti awon eniyan won yi ti bi pelu ni o mu owo si Egypt gbati o ya Jacob ku awon baba nla meji lawon yi pelu Joseph awon na ku pelu awon omo Jacob nigbati ati yi oruko.

Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa. Bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu, be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re. Be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re. Awa melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin, be ni o yi ara re wo, ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re, wi pe gbogbo esan, gbogbo arun, gbogbo ogun, gbogbo ijega ba satani, wi pe yo kuro ni igbese aye re. Ni oruko Jesu ni agbadura. Mo fe ki o gbe owo le ara re, ki o si na owo iyoku, owo kan to ku soke. Ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun, wi pe ise iyanu ti de. Nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki ori bi abati so wipe ki ayaro ki o dide bi abati so wipe ami itumo si wipe be ni ki ori bi aban so fun iwo agan wipe ki o di olomo ami je wipe be ni ki ori nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo won so wipe ibukun Olorun ki o je tire iwosan Olorun ki o je tire itunse Olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi ohunkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wi pe ko so n to soro fun e lati se ati igbagbo wi pe gege bi oro Jesu wi pe bi a ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi anfe iwosan Olorun anfe itusile anfe idande anfe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu. Mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu. Gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu sinu egungun ti o wu sinu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu. Awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan ka aisan ti iba je oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisisin yi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu. Gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu. Gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro niku ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu. Awon ti aye de loku awon ti aye so lota an bebe nisisin wi pe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu. Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisese wi pe gbogbo ohun ti o nsi awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisisin ye jade loruko Jesu. Awon ti o je wi pe
won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elizabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisin wi pe enikokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi a tin gbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni woyi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade nihi e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esudi olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si o to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imolarada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun ko ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logon ni seju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu olorun alagbara agbagbo wi pe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti enikankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowokan won wipe ise iyanu o je ti enikankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristu oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu ti de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu

0: Orin karun din ni adorun 85. Oluwa, iwo ti se oju rere si ile re. Iwo ti mu igbekun Jakobu pada bo. Iwo ti dari aisedede awon eniyan re ji. Iwo ti bo gbogbo ese won mole. Iwo ti mu gbogbo ibinu re kuro. Iwo ti yi pada kuro ninu gbigbona ibinu re. Yi wa pada Olorun igbala wa. Ki o si mu ibinu re si wa ki o da. Iwo binu si wa titi lai. Iwo fa ibinu re jade lati iran diran. Iwo ki yo tun mu wa soji. Ki awon eniyan re ki o ma yo ninu re. Oluwa, fi anu re han fun wa. Ki o si fun wa ni igbala re. Emi o gbo bi Olorun Oluwa yo ti wi. Nitori ti yo so alafia si awon eniyan re. Ati si awon eniyan mimo re. Sugbon ki won ki o ma tun pada si were. Ni tooto, igbala re sumo awon ti o beru re. Ki ogo ki o le ma gbe ile wa. Anu ati otito padera. Ododo ati alafia ti fi enu ko ara won le enu. Otito yo ru jade lati ile wa. Ododo yo si boju wo ile lati orun wa. Ni tooto, Oluwa yo fun ni ni eyi ti o dara. Ile wa yo si ma mu asunkun re wa. Ododo yo saju re. Yo si fi ipase re se ona.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Orin ikerindinladorun 86. Oluwa, de ti re sile, gbohun mi, nitori ti emi je talaka ati alaini, pa okan mi mo, nitori emi ni eni ti iwo se oju rere fun, iwo Olorun mi, gba omo odo re ti o gbekele o, saanu fun mi, Oluwa, nitori iwo ni emi nke pe lojojumo, mu okan iranse re yo, Oluwa. Nitori iwo ni mo gbe okan mi soke si nitori iwo Oluwa o seun o si mura ati dariji o si po le anu fun gbogbo awon tin kepe o Oluwa fi eti si adura mi ki o si fiye si ohun ebe mi ni ojo iponju mi emi o kepe o nitori ti iwo da mi lohun Oluwa ninu awon orisa ko si okan ti o dabi re be ni ko si ise kan ti o dabi ise re gbogbo awon orilede ti iwo da ni yo wa won o si sin ni waju re Oluwa, won si ma fi ogo fun oruko re, nitori pe iwo po, iwo si n se ohun iyanu, iwo nikan le Olorun. Oluwa, ko mi ni ona re, emi o ma rin ninu otito re, mu aya mi sokan lati beru oruko re. Emi o yin o, Oluwa Olorun mi, tinutinu mi gbogbo. Emi o si ma fi ogo fun oruko re titi lai, nitori pe nla ni anu re si mi, iwo si ti gba okan mi lowo isa oku jijin. Olorun, awon agberaga dide si mi. Ati ijo awon alagbara nwa okan mi kiri won ko si fi ope le oju won sugbon iwo Oluwa le Olorun ti o kun fun iyonu ati olore ofe olupamora o si po ni anu ati otito yi pada si mi ki o si saanu fun mi pe pa re fun iranse re ki o si gba omokunrin iranse birin re la bi ami hami fun rere ki awon ti o korira mi ki o le ri ki oju ki o le ti won nitori iwo Oluwa le o ti ran mi lowo ti o si tu mi ninu Orin ikẹtadinladorun 87 ipile re nbe lori oke mi mo won ni oluwa fe enu ona si oni ju gbogbo ibujoko jakobu lo ohun ogo ni an so ni tire ilu olorun emi o da oruko rahabu ati babeli laarin awon ti o mo mi kiyesi filistia ati tire pelu ethiopia abi eleyi nibe ati ni si oni ni a wi pe okunrin yi ati okunrin ni ni abi ninu re ati oga ogo ti kara re ni yo fi ese re mule Oluwa yo ka nigba ti o ba nko oruko awon eniyan pe abi eleyi nibe ati awon olorin ati awon tin lu ohun elo orin yo wi pe gbogbo orisun mi nbe ninu re
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Orin ikejidinladorun 88 Oluwa Olorun igbala mi emi n kigbe losan ati loru niwaju re je ki adura mi ki o wa si iwaju re e ti re sile si igbe mi nitori ti okan mi kun fun iponju emi mi si sumo isa oku aka mi pelu ku awon ti o sokale lo si iho emi dabi okunrin ti ko ni ipa eni ti a ko sile laarin awon oku bi awon eni pipa ti o dubule ni isa oku eni ti iwo ko ranti mo a si ki won kuro nipa owo re Iwo ti fi mi le ibi isale ti o jin julo ninu okunkun ninu ogun ibinu re le mo mi lara kikan iwo si ti fi riro mi re gbogbo ba mi ja iwo ti mu awon ojulumo mi jina si mi iwọ si so mi di irira si won a se mi mo emi ko le jade oju mi nkaanu nitori iponju oluwa emi ti npe o lojojumo emi si ti nawo mi si o iwo fi ise iyanu re han fun oku bi awon oku yu adide ki won si ma yin o bi awa fi iseun ife re han ni isa oku bi tabi otito re ninu iparun a ha le mo ise iyanu re ni okunkun bi ati ododo re ni ile igbagbe ṣugbọn iwo ni mo kigbe si oluwa ati ni kutukutu owuro le adura mi yo ṣaaju re oluwa e ṣe ti iwo fi ṣa okan mi ti e ṣe ti iwo fi poju re mo kuro lodo mi ise nṣe mi emi mura ati ku lati igba iwe mi wa nigba ti eru re ba nba mi emi o di gberegbere ifeju ibinu re koja lara mi iberu re ti ke mi kuro won wa yi mi ka ni ojo gbogbo bi omi won yi mi ka kiri tan olufe ati ore ni iwo mu jina si mi ati awon ojulumo mi ninu okunkun
2: eje ki agbadura baba wa tin be le orun adupe bi ati pejo loni we pe a pejopo pelu ayo pelu inu didun pelu ireti we pe ohun gbogbo ti o beere le o se fun wa nitori awa ni e ti se ni olori ire ti e ti fun wa ni awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki ta se we pe nigba ko gba boya ani wahala ni abi ani awon isori igbese aye wa bi a ba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo we pe e o gbo asimo we pe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won ti ti do ni oloni yi le si gbo ti wa bakan na opolopo eri lati gbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adupe egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu onididun ati ireti we pe loni pelu bi a o ti gbadura we pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni we pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye enikokan ninu wa e ba wa mu o kuro loruko Jesu e saanu fun awon eniyan yin e fun ni ayo ati inu didun ki adura awon ki o gba adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa wa inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Oluwa ki a ba le so awon edun okan wa fun Oluwa nitori we pe idani loju ti a ni ni igba ku igba ti a ba wa si waju Oluwa ni we pe bi a tin ke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Oluwa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a nso fun wi pe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna we pe ki o mu nkan wonyi se o daju we pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni we pe eni kokan wa ti a wa sihin we pe Olorun yo dawon adura wa loni mu nsoro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun eni kokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke a ri we pe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi we pe a fiye si agba gbo aduro le lori a si sise lori re e ni we pe a gbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori we pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won dara dara won ma ro we pe bi won tin se ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro we pe a o mo ohun ti won pe ni iso tele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni we pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wo pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a ma nda won mo yato si awon mo israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihinrere ti nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti nwoso be ni a ri wi pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lailai ni a ri wi pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon nkan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o ki kini ninu oro mi ki o koja lo lai se oun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wepe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won wepe awon je woli ni won a si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye daradara awa ti majemu ti a ba wada pelu jesu christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wepe a o mo bi ati gbadura nitori wepe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wepe ninu majemu lailai ni a ma ri wepe mose o bo bata ko lese joshua o bo bata ko lese ki se be nikan ezekiel igba miran wa ti a so fun ati isaiah papa wipe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo israeli ko ma bi won ni ibere wipe a ki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wipe e ti dese si olowa nitori be agbara olorun ati ifarahan olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wepe ki a ma bo bata ki se ise jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wipe awon je woli won ma ro wepe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bi won ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo we pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati we pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni a ri ewe pe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori Peteru nigba ti o ngba awe aso wi pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to tin gbadura ki o to di wi pe o so kale wa lati wa jeun se ori Paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to gbadura Olorun so fun Anana wi pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba Paulu ko se lo si ori oke ki se mo majemo lai lai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isosele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro Olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isosele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tese waju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemo titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni aje woli ye ki a wo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere wonyi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe Olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebon aposteli tabi ebon woli tabi ebon imunilarada tabi ebon olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni Olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni a gbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le a gbe kale gege bi woli gege bi evangelisti ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemo lai lai tabi majemo
3: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.

nina won ti o ba gbagbo eni keni nina won ti o gbadura ni oruko Jesu eni keni ti o ba wi poke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mu kuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluranlowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi omowe oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa dara dara ohun ti a npe ni oke ati ohun ti a gbadura ni asale yi wo pe yo sidi je ki n se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara ida lo ohun ti a npe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara eda lo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba npe nkankan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki ato bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki ato bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki ato bi lakasegbe be na ni ki ato bi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a npe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soto awon nkan wonyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe to nse idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu ndena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimo ni to je wi pe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati to sile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti

0: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Mo fe ki o ranti wi pe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wi pe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisinsiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wuli ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wi pe oke ti sidi eje ki a gbadura olorun alaanu alagbara atobiju eleda adupe wi pe e ti fi wa lokan bale wi pe bi a ba so fun oke wi pe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wi pe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu teti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami ororiyan yin nitori na ni a se ngbadura we pe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se gbogbe mo pase jade le oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abe inu mo pase nisinsin wi pe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan woyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun woyi e le won jade loruko Jesu. Adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri we pe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori we pe o ti kuro o yin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba tin daruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba e si ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dopepe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu adichi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be sini rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iro awon arun yi o le na owo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki agbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki adichi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi ale won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun won yi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dide ki o ma rin.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A wá sọ́dọ̀ yín lónìí nítorí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá. A sì mọ̀ wípé ẹ kò fi wá sílẹ̀ nígbà kan rí. A mọ̀ wípé ó jẹ́ dídùn inú yín láti fà wá súnmọ́dọ̀ ara yín, láti jókòó kí a tẹ́tí sílẹ̀, kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí gbọ́ràn, gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ó ní òye wípé ìfẹ́ bàbá sí òun ó pọ̀ ré kọjá ju èyí tí a lè fẹnu sọ. Lónìí bí a ti wá, a ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó dáhùn àdúrà wa. A ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ kò jẹ́ ta wá nù bí ó ti wù kí ó rí. A ní ìgbàgbọ́ wípé ìfẹ́ tí ẹ ti fẹ́ wá láti ìgbà tí Jésù Kristi ti kú wípé ìfẹ́ yìí ó wà bákan náà síbẹ̀ lónìí. Ǹjẹ́ bí a ti wá, bí a ó ti máa gbọ́rọ̀ yín, bí a ó ti máa là wá lóye, a ń bẹ̀ yín wípé iyì ọ̀tún àti okun ọ̀tún, agbára ọ̀tún yóò sọ jí nínú ọkàn wa ní orúkọ Jésù. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ fún wa ní etí ọmọ, ẹ jẹ́ kí a lè gbọ́ràn, ẹ jẹ́ kí a lè máa tẹ̀lé yín ní ìṣísẹ̀ kọ̀ọ̀kan, kí a má sì padà sẹ́yìn, kí àwọn ohun tí a ń retí láti ọ̀dọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlérí tẹ ti ṣe fún wa kí wọn kí ó lè jẹ́ tiwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí a ń wo ìwé wòlíì Isaiah orí 40 láti ẹsẹ 25. Ìwé wòlíì Isaiah orí 40 láti ẹsẹ 25. Máa fi ojú kà á bí àtijọ́ ń kà á papọ̀. Ǹjẹ́ ta ni ẹ̀yin ó ha fi mí wé, tàbí tálí èmi ó bá dọ́gba? Ni ẹni mímọ́ wí, gbé ojú yín sókè sí ibi gíga, kí ẹ sì wò, tàlí ó dá nǹkan wọ̀nyí tí mú ogun wọn jáde wá ní iye? Ó ń pe gbogbo wọn lé orúkọ nípa títóbi ipá rẹ̀, nítorí pé òun le ní ipá, kò sí ọ̀kan tí ó kù. Èé ṣe tí ìwọ fi ń wí ìwọ Jákọ́bù, tí ìwọ sì ń sọ ìwọ Ísírẹ́lì pé ọ̀nà mi pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ Olúwa, ìdájọ́ mi sì ré kọjá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run mi? Ìwọ kò tí ì mọ̀, ìwọ kò tí ì gbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé, Olúwa ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé kì í ṣàárẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í mú, kò sí àwárí òye rẹ̀, ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì fi agbára kún àwọn tí kò ní ipá. Àní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé, yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá, ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n ó fi ìyẹ́ gun òkè bí idì, wọ́n ó sáré kí yóò sì rẹ̀ wọ́n, wọ́n ó rìn, àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Lónìí mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, bí o bá wà níhìn ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, mo sọ̀rọ̀ lórí ayọ̀ Ọlọ́run, èyí tí jẹ́ agbára àti okun fún onígbàgbọ́. Àwọn nǹkan wọ̀nyí tí Ọlọ́run ṣe wá lójú láti rí, tí Ọlọ́run kọ sí wàhálà ókan àyà wa, wọ́n jẹ́ àwọn nǹkan tí ó jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó le, kí ó gbóná, kí ó lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ó jẹ́ kí ayọ̀ wa nínú Ọlọ́run àti ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run àti ìgbàgbọ́ láti dúró tiiri pẹ̀lú Ọlọ́run títí a ó fi rí ìdáhùn sí àdúrà wa, wọ́n ó jẹ́ kí wọn kí ó lè fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, máa to àwọn nǹkan wọ̀nyí sí ókan àyà rẹ, má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó lọ kúrò ní ọkàn rẹ ní ìgbà kan. Lónìí ni a ń sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, kí ni èrèdí tí a fi ń dúró de Olúwa? Báwo ni a ṣe lè dúró de Olúwa? kini awon abayorisi awon ami ti o le wa ni igbesi aye wa wipe a je eni ti o ti duro de Oluwa a si ti ri idahun eredi ti a fi duro de Oluwa ati paapa akoko wo ni o ye ki a ma duro de Oluwa ki awon ibere won yi ki a to le dahun won lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ike dogbon bi oye ese ike dogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye diduro de Oluwa je kin tun ka ese ikokan le logbon le kan si oni sugbon awon ti o ba duro de Oluwa ki se awon ti o sare koja Oluwa ki se awon ti o nsare ni iwanwara ni ikanju aile musuru ti won so wi pe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu Oluwa awon ti o duro de Oluwa o ni sugbon awon ti o duro de Oluwa yo tun agbara won se won o si fi iye gun oke bidi won o fi iye gun oke bidi won o sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu won bi aban so wi pe awon wonyi won o tun agbara won se eyi so wi pe se iwo na mo awati an lo moto le kokan bi abati lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wi pe o ye ki a gbe lo si odo awon mechanic wi pe ki won ki o tun tun se ki won ki o tun agbara re se won a fo ile epo won a fo ibi ti omi wa won a fo gbogbo awon kan ti o nje ki oko yi ki o ma se daadara nitori be a o fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mechanic be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re sese ki o mu wa o sese ki o dabi eni wipe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o sese ki o dabi eni wipe oke ni o wa ni waju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wipe omi ti o kun popo ti o si kunre koja o ni o wa ni waju wa ohun ti a si nfe o wa ni odi keji omi yi eni a fi so wipe bi a ba duro de Oluwa wipe a o fi iye gun oke bidi eni wipe oke ti o wa ni waju wa ti o dabi eni wipe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi a ba duro de Oluwa Olorun a fun wa ni iye bi ti di nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi iye gun oke bidi ti o je wipe oke yi ki o ja mo nkan ni igbesi aye wa oni a o sare ki yo si re wa bi a ba ti wo awon omo wa ni ile iwe ti won ma n sare ije bi won ba ti n dije a ma n ri wipe awon omo miran won ma sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobolole a re won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon omo won yi won ti mura sile won ti sun daradara loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wipe won ti nsare won sare yi won sare eje yi won ti gbianju sile bi won ba ti be si ni sare won ma sare lo won ma sare lo tete ki yo si re won be na ni a nso fun awa ti a je onigbagbo awa ti o je wipe a ko duro de Oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le Oluwa o je wipe a n gbe emi wa gbona nigbakugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de Oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de Oluwa awa ni a o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba n sare ki yo re wa ati pe bi a ba rin are ki yo mu wa bi a ba je eni ti o n taja ti a n gbe awon nkan ti a n ta ti a n gbe lo soja ti ki si se wipe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni anfirin a o ri wipe awon miran ti o je wipe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won a gbe eru won a gbe sokale won a joko seba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wipe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won le ta awon nkan won yi fun awon ni bara awon awa ti o je pe aduro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a resin mo wa bawo ni a o se de ibote ibi ti a nlo la koko ti o ye ki a debe eni o fi se pataki wi pe ani lati duro de oluwa sugbon mo so tele tele wi pe ki a to le duro de oluwa ke a to le so agbara wa di otun ohun kan ni ani lati kokko mo ye ke a wo lati ese ike dogbon lati ese ike dogbon oni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mi mo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ke a ko ati ti o ye ke a mo se o mo wi pe awon elomiran oye bi a ba nso nipa ti olorun ko ye won dara dara o se se awon elomiran a ma wa si lesin won ma so wi pe awon wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon atun gba ona eburu miran awon lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labule won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon iyalode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won eni olorun fi n bi wa pe ki a tile to so wi pe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye ewe mimo wo lati wo awon ileri pataki pataki ti o se fun wa oni la koko tani eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wi pe olorun oni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon re koja awon eniyan ninu aye yi oni be a ba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye lati odo awon eniyan wi pe ko si angeli kan ko si se eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba tin gbadura won ma ki pe pe angeli michael angeli gabriel angeli uraya angeli bayi angeli tohun awon to ti sina awon ti o ye ihinrere oye won fi olorun we angeli won fi olorun we eda owo olorun o sese ki o je pe awon elomiran bi won ba tin gbadura won ma so wi pe olorun lagbaja olorun temedu won fi olorun oga ogo olorun alagbara olorun eleda olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imu re eni olorun fi wi ki a tile to duro de oluwa ki a to so wi pe an lo ba olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya ni waju oluwa oni la koko tani eyin fi mi we oni la koko tani emi o ba dogba eyin ni eni mimo israel wi je ki a wo exodus ori kejo ese ikewa exodus ori kejo ese ikewa o si wi pe li ola o si wi pe ki o ri bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so wi pe opolopo isin lo wa wi pe bi o ba si ona nibi ohun tun wa ona miran lo iyi nje wi pe won ro wi pe olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon ti n to olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wi pe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro wi pe boya nkan won yi o le gba won won ma ro wi pe bi awon ba wa si lesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni wi pe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wi pe awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa ye ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli ye ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo olorun lati igba adamu titi di akoko ti a wa yi wi pe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran olorun wa okan sosoni ni ninu exodus yi kan na ori kedogun ese ikokanla exodus ori kedogun ese ikokanla ta le o dabi iwo oluwa ninu awon alagbara ta le o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu bi abandaruko olorun o ye ki amo we pe eni ti nse ohun lala ohun abami ohun iyanu ohun ti o je we pe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti olorun se nitori be je ki okan re ki o simi le oluwa ki o si mo we pe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyorisi rere ati itesiwaju ni wepe ki o duro di oluwa soni wahala ni so dabi eni wepe o nsun ekun asunrin so dabi eni wepe awon nkan ti o nwa o jina rere si o so dabi eni wepe wahala ninu ebi wahala ni bi ise wahala ni bi okowo re wahala pelu awon alabagbe wepe o fe mu olomi o dabi eni wepe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro di oluwa o se duro di oluwa o ranti awon ti o wa ninu bibeli bi a ba nka awon ti o wa ninu bibeli awon ti won ni wahala bi ti wa ni o ranti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro di oluwa o ranti josefu aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo iru eni bayi se o je wi pe olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri olorun ti olorun ti fun tele tele se o je wi pe awon ileri won ti kuna ni so je wi pe olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti josefu ti o duro de oluwa nigba yi ni aso agbara re di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti samsoni bi o ti le je wi pe afowo fa samsoni ni nitori wi pe o lo sinu ese ohun ti o je wi pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi ti re olori bi ti re ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se ayoju re mejeji sugbon kini o se bi o ba je elomiran ni a ro we pe gbogbo nkan ti pin we pe ohun ti o kun ni pe ki ohun lo pokunso ohun ti o kun ni pe ki ohun wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de oluwa oni oluwa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de oluwa be o ranti dafidi ni wahala wahala popo ninu ebi ni o ranti igba ti omo re absalomu ti o dide si tabi o ranti nigba ti oba solo nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de oluwa ni bi a ba wa sinu majemu titun se o ranti awon aposteli aso won sinu tubo se o ranti awon aposteli ana won legba aje won ni iya a fi opolopo nkan dun won sugbon won duro de oluwa awa na be na lo ye ka se we pe bi awon ti isaju bi won ti duro de oluwa ti oju ko ti won be na ni o ye ki awa paapa ki a duro de oluwa oju ko si ni ti wa ni oruko jesu wo orin dafidi ikokan din ni adorun ejo esan orin dafidi ikokan din ni adorun ese ikefa nitori pe ta li o wa le orun ti a le fi we oluwa dahun se angeli kan wa le orun boya michael ni o tabi gabriel ni tabi angeli miran oni ta li o wa le orun ti a le fi we oluwa je iru eni be wa rara tani ninu awon omo alagbara ti a le fi we oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a le fi we oluwa o tun wa so fun wa pe ninu aye yi bakan na wi pe ko si omo alagbara kan ti a le fi we oluwa o se je ki okan re ki o simi le oluwa nigba ti o ti mo we pe ko si eni ti a fi le we olorun ti a le fi we olorun wa nigba ti o ti mo we pe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijoloto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we oluwa o se duro de oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun oluwa wi pe won duro de o je ki a tun pada lo si iwe Isaiah ori ogoji iwe Isaiah ori ogoji monka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bigiga eni ohun ti olorun so fun wa oni ki a gbe oju wa soke si bigiga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o sese ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fo ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi oni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa nibi petele oni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e se wo ta li o da nkan won yi wo awon irawo ta ni o da won so fun mi be na ni olorun li o da won oni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se ka tan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o nse ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re awari re loni ki a wo ye ki a mo we pe awon nkan won yi won wa lati owo olowa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe ohun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbeju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o pororo ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe olorun wa ko si ohun ti o le se olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele

ti ba won da ohun ti o se lanu ninu ni ti awon mo Israeli ni wo pe se oranti lati akoko Abraham ni Olorun ti fun ni ileri ti o se so wi pe lati odun de odun ni ibukun Olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase Abraham ati awon omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo Olorun kokuna Olorun ko jafara ni akoko Mose ni Olorun pe Mose wo pe akoko ati mu ileri ise wo pe o ti de bi o ti re je wo pe oye ko ye Mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti won lo doju ko farao Olorun so wi pe ohun wa pelu re ohun wa pelu enu re bi o ba je eni ti o nka bibeli daadara o ri wi pe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le Olorun se titi okan awon omo Egypt ti okan won fi remi ti o fi je wi pe won ko ni agbara ati okun mo ti won so fun amo ise pe o ya e ke royin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru se ran ti wi pe bi won ti de bi bebe okun popa ti won be sin ro wi pe aye fe pari ti won ro wi pe o da be ni pe iku ti de fun won nisinsin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon omo ogun Egypt won bo leyin okun popa wa niwaju nbo ni ki agbegba be ni won ke pe Olowa ni Olorun so fun Mose pe ki o na opa re ni okun popa pin si meji ki se be ni kan ogoji odun ni won fi nje mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji looro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihi ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi e se ti Israeli fi di afoju bayi ti yi won ra ti won ranti awon ore Olorun won ranti agbara Olorun won ranti awon ileri Olorun won ranti awon majemu ti Olorun ti ba won da sugbon ki a to ma da Israeli lebi awa na nko nje awa na nigbati a ba de ikorita awa na nigbati o ba dabi eni wi pe omi poju oka fun wa tabi o poju gari fun wa nigbati o ba dabi eni wi pe wahala wa fun wa ti o le ponran awa paapa ati gbagbe ori Olorun ati gbagbe awon eri ti an je tele tele wi pe nigbati mo ti denu ijo yi nigbati mo ti ba Jesu pade nigbati mo ti ni igbala nigbati Olorun ti la mi loju nigbati mo ti kuro ninu iborisa nigbati mo ti je wese ti mo ti ko sile wo nkan ti Olorun se fun mi awa ti a tin jeri tele tele awa di awa di eni to kari so awa di eni to sunkun asun dekun awa di eni to rin kaakiri bi eni ti ko l'Olorun awa di atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo bawo lo se ri bayi se orowe po Olorun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi nwi wi pe ona mi wahala mi awon nkan to ndoju ko mi awon inu ni bi ni ti mo ndoju ko ti mo ba pade wi pe Olorun ko mo nkan won yi mo awon nkan wonyi pamọ kuro lodo Oluwa e se ti a fi sunkun be ni ti o ni baba e se ti a fi kaakiri be ni ti o lo Olorun se Olorun wa ti ku ni se Olorun wa o si laaye mo ni se ileri re ti yi pada ni se majemu ti o ba wa da nipasẹ Jesu Christi nigba ti o ku lori igi agbelebo se awon nkan wonyi ko tun ja mo nkan ni waju Olorun ni e se ti a wa fi so bi awon mo Israeli bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamo kuro lodo Olowa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo Olorun mi eni o wa fi bi wa ni ese ikeji din logbon iwo ko ti mo iwo ko ti igbo pe Olorun aye raye Olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara Olorun awa maridi ni agbara Olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa maridi ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi abaje eni ti o mo Olorun nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Christi bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo Olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo Olorun awon

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ajẹ ki a gbadura.
2: Olorun Alaanu, Olorun Imole, awasiwaju yin loni lati keko oro yin. A nbebe wi pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opopolopo eniyan wi pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu. Gbogbo ohun ti o se sokunkun fun wa wi pe bi e ti tan mole si oro yin awon nkan wonyi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbesi aye wa ni oruko Jesu. A nbe yin wi pe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ki je ki oro Olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbesi aye wa. E je ki a fa balẹ ki a tẹti sile si ohun gbogbo ti emi Olorun yi o ma laye wa ni yekeyeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro naa. A dupe wi pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n tẹsiwaju ninu eko bibeli wa bi o ti mo wi pe a n keko nisinsinyi ninu episteli ti Paulu Aposteli si awon ara Kolose. A wa ni ori kini Kolose sibe. Loni a n wo ese ikeedogun si ese ikokandinlogun. Yo se pataki fun olukuluko wa lati fiti sile nitori oro ijile ti aposteli Paul ni so nipa isipaye emi Olorun nipasẹ Jesu Kristi. Awon ohun ti o ti dabi eni wi pe a fi pamọ fun awon ologbon aye ati awon ijoye ati opolopo awon ti won keko bibeli sugbon ti won ko kese jari ninu eko bibeli ti won ko ti o dabi eni wi pe awon ide kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ohun ti a fi han ninu oro Olorun paapa julo awon ohun ti a fi han ninu bibeli nipasẹ Jesu Kristi omo Olorun oga ogo. Mo n ka fun o lati inu Kolose ori kini lati ese ikeedogun. Eni ti se aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda nitori ninu re li ati da ohun gbogbo. Ohun ti n be li orun, ohun ti n be ni aye, eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri. Won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipasẹ re le ati da ohun gbogbo ati fun. Ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re le ohun gbogbo duro sokan. Ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo. Eni ti se ipele akobi ninu awon ninu oko wa akobi lati inu oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo. Nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re. Awon oro ti aka se ti igbo re yi o n so nipa Jesu Kristi. Sugbon ki n to lo si awon ese bibeli wonyi o ye ki o yi o gege bi akeko bibeli we pe gbogbo bibeli patapata ni o so nipasẹ Jesu Kristi. Bi o ba wo lati ibere de opin o ri wi pe bibeli n tenumo o si n je ki o ye wa wi pe iwe yi eyi ni ni bibeli. O je iwe ti o n fi Jesu han, o je iwe ti o n la wa loye nipasẹ Jesu Kristi omo Olorun ti o si je olugbala wa. Lati majemu lailai lati Genesis ori keta ese ikeedogun ni a ti n so nipa Jesu Kristi. Wo Genesis ori keta lati ese ikeedogun. Emi o si fi ota saarin iwo ati obinrin naa ati saarin iru omo re ati iru omo re. Ohun o si fo le ori iwo o si pa ni gigise. Bi o ba wo oro Olorun yi ni finifini o so nipa ejo lailai ni o si so nipa obinrin naa eyi ti ejo lailai ni ti o tan je eyi ni efa. O wa n so fun wa wi pe ohun o fi ota si aarin iru omo ejo yi ati iru omo efa. Bi o ba wo bi a se ma n pe eniyan, a ma n pe eniyan ni oruko baba re bi e ba poroko re isaju atun poroko baba re tele nitori na gbogbo eniyan patapata ni o je bi iru omo baba re iru omo okunrin sugbon eni ti olorun so nipa re nihi ni o pe ni iru omo efa eyi je omo ti yo jade lati inu wondia lai loko ni ati akoko yi ni ati nso nipa Jesu Kristi awon ti o se ko iwe majemu lai lai bi ati mis won lati odo emi mimo won ko fi di wale ti won ko fi pamo fun wa nipa Jesu Kristi bi o ba tun wo Deuteronomy ori kejidinlogun Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese ikeedogun Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo yi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni horebo li ojo ajo ni we pe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo be ni ki emi ki o ma ba ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si we fun mi pe won wi rere li eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o se fi oro mi si li enu owo o si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so li oroko mi emi o bere lowo re eyi ni atun so nipa Jesu Kristi Mose je ki o ni mo fun awon ju won yi we pe ohun toka si enikan ti o dabi ohun sugbon ti o ga ju ohun lo ohun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro olorun ekunrere ilana olorun ati wi pe nigba ti o ba de won peti si oro ti yo so eni yi ni a pe ni Kristi tabi Messiah na tabi Jesu Kristi Oluwa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Kristi bi o ba npi si awon ti an ka dara dara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won si so nipa Jesu Kristi ti won reti lakoko na sugbon bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese kefa Isaiah je ki o ye wa lai si sugbon tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese kefa nitori abi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo se wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo ni pekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ani titi lai itara Oluwa awon omogun yo se eyi ohun ti a se nkan awon nkan wonyi si o leti ni wepe ki o le mo wepe lati ibere pepe ni Olorun ti ni ipinu wepe owo ran Jesu Kristi awon elomiran o ro wepe nigba ti Jesu Kristi wa wepe ko si akosile kikun nipa Jesu Kristi sugbon gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wepe ati reti Jesu Kristi lati majemu lai lai bati a se fi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti ati ni bi o ba ranti nigba ti Jesu Kristi jinde kuro ninu oku ti o n ba awon omo ihin re soro o n so fun wipe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro olorun wo apere yi ninu Luke ori kerin le ni ogun Luke ori kerin le logun lati ese iketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wepe Jesu Kristi mo wepe gbogbo iwe ti o wa ninu majemo lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi oye ke yeke awon elomiran ma nfi eko bibeli ja fara won sin so wepe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Kristi mo wa ti o fe ni iya ni pekun ti Jesu Kristi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma nko lorin wepe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je wepe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oni lati ni iya ni pekun ko si le sese fun lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya ni pekun bi ki ba se wepe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Kristi se a ma nko lori pelu wepe mo fe ki n dabi Jesu ladura agba gbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu Olorun bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa pele bi a ba se fe dabi Jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki a wa papa mo wepe ani lati ko eko oro Olorun yanju bi a tin mo Jesu Kristi si bi a tin ko eko oro Olorun si be ni yo ronun fun wa lati dabi Jesu ninu Efeso ori kerin lati ese ikejila si ese iketala Efeso ori kerin lati ese ikejila fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon Jesu Kristi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbesi aye re ani lati ko eko oro Olorun ki o daju ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko oro Olorun bi a se ndagba ninu imoye imo Olorun bi a se ndagba ninu igbesi aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisunmo Olorun si ni timotimo e je ki oro Kristi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si Olowa nje bi a ba fe mo Jesu Kristi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti Olorun o ye ki a ni eko Jesu Kristi je ki o da loju bi a ti so fun otele re wepe ni ilu Kolose ni a ti gbe awon kan dide ti Olorun ti n ko won ni eko oro Olorun Paul si gburo won eyi ni o fi n gbadura fun won wipe won o kun fun imo ife Olorun ninu ogbon gbogbo ati imoye gbogbo ti se ti emi o n gbadura fun won wipe ki eko oro Olorun ti won ko ki o le so eso ki won ki o le ma wo Olorun ki o si dabi eni wepe won ni ifesemule iduro sinsin ninu igbagbo won o n so nipa irapada ti won ti ni ati iwenomo idariji ese won sugbon o tun ranti wepe awon eleko ike kan won ti n wa si Kolose awon ti munisina won ko awon ara Kolose won yi wepe Jesu Kristi o da bi eni wi pe ko le to fun won wi pe bi won ti n gba Jesu Kristi gbo lapa kan be ni o ye ki won ki o tun ma gba awon angeli gbo ki won ki o ma se awon nkan miran lati le ri wi pe won de oju osun ti igbagbo bi o ba wo awon nkan ti awon eleko eke won yi ti won mu wa si odo awon ara Kolose o ri wi pe ese kan na ni o se awon mo Israeli ni aye atijo ninu majemu lai lai nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon mo Israeli ni wo pe Olorun Jehovah Olorun Abraham ti Isaac ati ti Jacob wi pe ko to fun won wi pe o ye ki won ki o to da awon kan miran wo ki won ki o fi awon kan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon mo Israeli bi a se pa won lokanda ti a se si won nipo ni yi ti o da bi eni wi pe won ko gbekele won ko simile Olorun ti won ti gbagbo tele tele nkan won yi kan na ni o da bi eni wi pe o fe wa si Kolose ti won so fun won wi pe Jesu Kristi ti won gbagbo wi pe koni le to fun won wo ti majemu lai lai ki a wo ti awon mo Israeli ti amenu bayi ninu Jeremiah ori keji Jeremiah ori keji ese keji la si iketala ki enu ki o ye orun nitori eyi ki o si daamu ki o si di gbigbe li Oluwa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun iye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga fifo ti ko le da omi duro eyi ni awon mo Israeli ti won sina kuro lodo Olorun nitori wi pe nigba ti a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara Olorun ni kan soso nigba ti a mu won jade kuro ninu Egypt ni won bere si ni ko orin isegun orin igbala si Olorun won ti won mo wi pe Olorun to fun won ninu ohun gbogbo ati wi pe ko si ohun to soro fun Olorun lati se sugbon igba ko pe titi ti awon kan fi pa won lokanda ti won si won nipo ti won so fun won wi pe Olorun ti o mo jade kuro ninu oko eru wi pe ko to lati gba won ati wi pe ko to lati fehiti lati gbekele eyi ni awon mo Israeli ni won fi lo sinu iborisa ti won be si ni wa awon oluran lowo nibi ti ko si oluran lowo ese yi kan na ni o fe se awon ara Kolose nitori awon ti o wa nso fun wi pe Jesu Kristi ni kan soso ki yo le to fun won o ma nsele laye ode oni wi pe nigba ti a ba ti gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala wa nigba ti a ba ti gba Jesu Kristi gege bi Oluso agutan fun wa ti a ba ti gba Jesu Kristi gege bi imole ati olufuni ni iye awon elomiran ma wa lati so fun a wi pe bi a ba joko ti Jesu Kristi ni kan soso wi pe ko le to fun won sugbon eyi ni Paul apostoli ti o fi fe ja iro awon eniyan wonyi ti o fe ki o ye awon ara Kolose wi pe Jesu Kristi o to fun gbogbo won patapata ninu Kolose ori keji ninu Kolose ori keji lati ese ikeji si iketa ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijile Olorun ani Kristi inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si eyi ni Paul n je ki o da won loju wi pe ko tun si ogbon ni ibomiran ko tun si imo ni ibomiran ko tun si ijile ife Olorun ninu ibomiran wi pe ninu Jesu Kristi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si nitori be bi a ba ri eni ti o fi Jesu sile ti o wa ogbon tabi oye tabi iya ni pekun ni ibomiran o je pe iru eni be o di eni isina ati eni ti o sako ninu Kolose ori keji ese ikesan o so wi pe nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara o je ki o ye wa wi pe ninu Jesu Kristi ni gbogbo ekun oye oro Olorun imo Olorun ati gbogbo ibukun ti Olorun fe fun wa wi pe ninu Jesu Christi ni gbogbo ekun kan won yi ni o wa ki a ma ba sina lo ki a ma ba tun ma wa nkan miran ki a ma ro wi pe Jesu ti a ti gbo nipa re wi pe ko to fun wa ninu Corinthi keji ori kesan ese ikejo Corinthi keji ori kesan ese ikejo Olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ni anito ninu on gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ninu ise rere gbogbo bi o ba wo ese yi dara dara bi o tin so nipa gbogbo ore ofe be ni o so nipa anito ni igba gbogbo ati ise rere gbogbo o si fi awon kan wonyi si ori Jesu we pe ninu Christi ni ani gbogbo awon ekun kan wonyi ni won o si ma bi si bi abagba Jesu Christi gbo wi pe ko si ohun kan ti a fe ni ti a ko le ni ni igbekele ati igbagbo ninu Jesu ninu Efeso ori keta Efeso ori keta lati ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara tin sise ninu wa ohun ti a se nka awon ese olorun won yi ni pe ki o le yi o daju daju we pe ko si agbara ni ibomiran afi ninu Jesu Christi ko si igbala ni ibomiran afi ninu Jesu Christi ko si idande itusile ninu elomiran afi ninu Jesu Christi bi abari eni ti o npa olokanda bi abari eni ti o fe si olona ti o nso fun wi pe imo ijinle ton wa ni ibomiran bi ki se ninu oro olorun ti a ti gbele wa lowo o je wi pe eni be o fe mu osako o fe mu orin kiri gege bi eni ti o sonu eyi ni o nko paul apostle lominu ti o mo wi pe awon ti o lo si kolose ti o fe pa won lokanda ti o fe si won nipo wi pe won o so won di asako won o so won di edun arinle nipa ti igbagbo o si nfe ki o da won loju wi pe itanje ni awon eniyan wonyi ni won mu to won wa je ki a wo nisisin yi awon ohun meta ototo ti o nso ninu ibi ti a ka ninu kolose ori kini ti o nso ninu nipa Christi Jesu oluwa wa ikini o nso nipa Christi aworan olorun olorun airi sugbon Jesu Christi ni o so olorun di eni ti a fi han eni ti a ri eni ti a mo o ni aworan olorun ikeji o nso nipa Christi eleda ohun gbogbo iketa o nso nipa Christi ori ijo ikini Christi aworan olorun ikeji Christi eleda ohun gbogbo iketa Christi ori ijo je ki a wo ni ikokan wo kolose ori kini lati ese kedogun o ni eni ti se aworan olorun tani paul n so nipa re yi ti o so wi pe eni ti se aworan olorun bi o ba ka lati ese ketala o ni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re omo re yi ni o so nipa re ninu ese ikerin lati ikedogun ti o so wi pe omo re eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re o mo wi pe eyi n so nipa Christi o ni a ni idariji ese nipa eje re eje Jesu Christi ninu ese ikedogun ni o ti tesiwaju ti o wi pe eni ti yi n toka si Jesu Christi eni ti ise aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda je ki a se itumo yi fun nigba ti o nso wi pe eni yi ni se aworan olorun o nso wi pe olorun ti a ko ri sugbon Jesu Christi je aworan re Jesu je olorun o ni eleda ohun gbogbo a o je ki o da loju bi a o ti ma wo iwe oro olorun eni eleran ara ko le fi oju ri olorun ninu ola nla re ko si ti ri ninu ekun ola nla re nigba kan ri sugbon Jesu Christi ni olorun deniyan ti o wa fi Olorun han. Jesu yi ni aworan Olorun pipe, aworan ti o fi Olorun han, ti o si so fun a wi pe oun paapa je Olorun. Je ki a fiye si awon oro ti a o ka ninu oro Olorun nisinsin ki o le mo wi pe Jesu Kristi ti a n so nipa re ki kan se bi okan ninu awon angeli tabi ko kan je bi okan ninu awon woli o je Olorun fun ara re. Je ki n tun ka si o leti le kan si ninu Isaiah ori kesan, Isaiah ori kesan ese ikefa. Nitori a bi omo kan fun wa, a fi omokunrin kan fun wa, eyi n so nipa Jesu Kristi. O ni ijoba yi o si wa ni ejika re, a o si ma pe oruko re ni Iyanu, Oludamo, Olorun Alagbara. Bi o ba je eni ti o gba Bibeli gbo, bi o ba je eni ti o gba oro Olorun gbo, bi ki ba se wi pe o fe mu Olorun leke, o si fe soro re bi asan, o mo wi pe Jesu Kristi yi a pe ni Olorun Alagbara. A si pe ni baba ayeraye, a pe ni omo alade alaafia. E je ki o da wa loju wi pe Jesu ti a gbagbo ki se woli, ki se angeli, o je Olorun. O so wi pe a ma n pe ni omo Olorun be ni, o je omo Olorun, o si tun je Olorun bakan na. Bi a ba wo orin Dafidi, orin Dafidi ori 55, ori 55 lati ese ikefa si ikeje, o ni Olorun lae ati lae lae ni ite re, opa alade ijoba re, opa alade otito ni, iwo fe ododo, iwo korira ewa buburu. Nitori na li Olorun, Olorun re se fi ami ororo ayo ya o so lori awon ogba re. Bi o ba fiye si ohun ti a ka yi, o so wi pe ni ese ikefa o n so nipa Olorun, o ni Olorun lai lai ni ite re, ati wi pe opa alade ijoba re, opa alade otito ni. Ṣugbọn ni ese ikeje ni o tun so wi pe nitori na ni Olorun, Olorun re o pe ni Olorun ninu ese ikefa, o tun so wi pe Olorun re ninu ese ikeje. Ta ni eyi n toka si? Je ki Bibeli ki o se itumo ti o kun fun wa ninu Heberu ranti ohun ti a ka wi pe o n so nipa Olorun, o si tun n so nipa wi pe Olorun ti a n so nipa re yi titi lai ni ite re, ati wi pe opa alade ijoba re, opa alade otito ni. Wo Heberu ori 1 lati ese ikefa, ati pelu nigba ti o mu akobi ni wa si aye, o mo wi pe yi n so nipa Kristi. O wi pe ki gbogbo awon angeli Olorun ki o fori bale fun, ati ni ti awon angeli o wi pe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina. Ṣugbọn ni ti omo li o wi pe, ranti wi pe yi n so nipa Kristi, ni ti omo li o wi pe ite re Olorun lae ati lae lae ni, opa alade ododo li opa alade ijoba re. Iwo fe ododo, iwo si korira ese, nitori na ni Olorun, ani Olorun re se fi ororo ayo yan o ju awon egbe re lo. Yo yo nisisin iwe pe eyi ti a ti ka ninu orin Dafidi o n toka si Jesu Kristi, o si n pe Jesu Kristi ni Olorun. Eyi je ohun awamaridi, ṣugbọn o je ohun ti a ṣipaya fun wa lati ọwọ emi Olorun, lati inu iwe mimo. Mo fẹ ki o tun wo Bibeli, ki o wo Romu, iwe Romu ori 9 ese 5, ti eni ti awon baba ise ati lati ọdọ awon eni ti Kristi ti wa nipa ti ara, eni ti o bori ohun gbogbo, Olorun Olobokun lai lai. Bi o ti n so nipa Kristi ni o n so wi pe oun ni Olorun Olobokun lai lai. Bi iye meji ba wa ninu okan enikeni, ki o wo Matthew ori 1, Matthew ori 1 lati ese 21 titi de ese 23, yo si bi omokunrin kan, Jesu ni iwo pe oruko re, nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won. gbogbo eyi se se ki eyi ti a so lati odo Oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won dia kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanueli itumo eyi ti se Olorun wa pelu wa bi a ti n pe Jesu Kristi ni Emmanueli ni antumo re fun wa wipe itumo re ni wipe Olorun ni o de niyan ti o wa ba wa gbe ati itanshan imole re o je itanshan imole ti Olorun wo iwe Hebrew lekan si Hebrew ori kini lati ese kini ke won ti iwe mimo so nipa Jesu Kristi ti o je Olorun ti o si je eleda ohun gbogbo Olorun eni ni igba popo ati ni oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo won yi o ti pa se omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo nipa se eni ti o da awon aye pelu bi o ba tin gbero ninu okan re tabi ti o ni afiyesi wepe bawo ni a se da aye je ki o ye wepe Olorun ni o da aye sugbon so fun a wepe eni ti o da awon aye nipasẹ Jesu Kristi eni ti se itanshan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si nfi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi nso nipa Jesu Kristi wepe oje Olorun oje eleda wa o nsi ni Olorun aye raye ninu kolose ori kini wo ese ke dogun lekan si eni ti se aworan Olorun ti akori akobi gbogbo eda bi o ba nso nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wepe ada Jesu nitori pe awon ti won ma n gbe bibeli kaakiri ti won ma n ta iwe ti won ma n ta kaakiri won ma n so wepe Jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da Adamu ki a to da lagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori wepe ede ti bibeli n lo ko ye won bi a ba n so nipa akobi ninu ede Greek ti a fi ko majemu titun o n so nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko wepe akoko da Jesu ki a to da awon eda miran o n so nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni ti o ni agbara ju gbogbo eda lo eyi ni o fi n so wepe o je akobi o je eni ola o je olori lori gbogbo awon eda wo Johanu ori kerinla ese ikesan ankeko nipa Kristi si jobe lo wepe o je bibeli je ki o da wa loju wepe o je Olorun bi Olorun baba ti je Olorun be ni Olorun omo je Olorun pelu Johanu ori kerinla ese ikesan Jesu si wi fun pe bi akoko ti mo ba yin gbe ti pe to yi iwo ko si ti mo mo mi sibe Filipi eni ti o ba ti ri mi o ti ri baba iwo ha se wi pe bi baba han wa Jesu Kristi so o si je ki o dani loju o ni eni ti o ba ti ri baba o ti ri ohun wi pe bi baba ti je Olorun be na ni ohun je Olorun ninu Johanu yi kan na ori kini lati ese ikini oni le atete ko se le oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun si le oro na ohun na le wa le atete ko se pelu Olorun nipase re le ati da ohun gbogbo bi nsin kan wonyi nipa Jesu Kristi nipa olugbala wa nipasẹ rẹ le ati da ohun gbogbo ati lẹhin rẹ a ko da ohun kan ninu ohun ti a da bibeli je ki o ye wa wepe Jesu Kristi yi ni aworan pipe Olorun ati wepe ohun ni olubori ati o wa ni ipo ori ninu ohun gbogbo ninu Filipi orí kejì Filipi orí kejì à ń wo ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹni tí ó tilẹ̀ jẹ́ àwòrán Ọlọ́run tí kò ká sí ìwọ́ra láti bá Ọlọ́run dọ́gba. À ń sọ fún níhìn wípé ó jẹ́ àwòrán Ọlọ́run kò sì ká sí ìwọ́ra. Èyí ni wípé kìí ṣe ohun tí ó ń jà fún tàbí ohun tí ó ń fẹ́ nawọ́ sí tí kò jẹ́ tirẹ̀. Ó jẹ́ ẹni tí ó bá Ọlọ́run dọ́gba. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni Paul apostoli ni ó jẹ́ kí ó yí àwọn ènìyàn wọ̀nyí wípé Jésù Kristì yìí ní ṣe àwòrán Ọlọ́run àti wípé ó jẹ́ ẹni pépé nínú rẹ̀ ni ẹ̀kún ohun rere gbogbo wà. Nítorí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí ó fẹ́ ṣì wọ́n lọ́nà tí wọ́n ń tọ́ka wọn sí àwọn nǹkan mìíràn gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì tàbí gẹ́gẹ́ bí àwọn ìsìn mìíràn tí kì yóò fẹsẹ̀ wọn múlẹ̀ tí kì yóò sì lè jẹ́ kí wọ́n di ẹni dídúró ṣeṣe. Èyí ni Paul ń sọ fún ọ wípé kí wọ́n gbójú kúrò nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí kí wọ́n mọ̀ wípé Jésù Kristì ti tó fún wọn. Ìkejì ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé Jésù Kristì yìí ni ẹlẹ́dàá ohun gbogbo. Wo Kólósè orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Nítorí nínú rẹ̀ lè àdá ohun gbogbo. Nítorí nínú rẹ̀ lè àdá ohun gbogbo. Ohun tí ń bẹ lé ọ̀run àti ohun tí ń bẹ lé ayé èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá nípasẹ̀ rẹ̀ lè a ti dá ohun gbogbo àti fún lè a dá ohun gbogbo. Òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo àti nínú rẹ̀ lè ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan. Àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run wọ̀nyí wọ́n yé ni tí kò ní àfikún tí àbá tún máa ṣe àlàyé púpọ̀. Ohun tí a ń sọ níhìn ni wípé ìbá ṣe ohun tí a rí tàbí ohun tí a kò rí. Ìbá ṣe ohun tí ń bẹ lé ayé tàbí ohun tí ń bẹ lé ọ̀run. Ìbá jẹ́ ohun tí ń bẹ ní òkè àbí ohun tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. Wípé agbára Jésù Kristì ni ó dá wọn. Bí àwọn tí kò lóye ìwé mímọ́ bí wọ́n bá ń wo àwọn iṣẹ́ ìyanu tí Jésù Kristì ṣe nínú májẹ̀mú titun wọ́n máa ṣe kàyéfì wọ́n máa bèèrè ìbéèrè púpọ̀ wípé báwo ló ṣe lè ṣeéṣe fún Jésù láti sọ omi di ọtí wáìnì. Báwo ló ṣe lè ṣeéṣe láti jí òkú dìde. Báwo ló ṣe lè ṣeéṣe láti mú kí a rọrìn. Báwo ló ṣe lè ṣeéṣe láti la ojú afọ́jú. Ohun tí kò yé wọn ni wípé ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́dàá ohun gbogbo ẹni tí ó dá ohun tí a rí àti ohun tí a kò rí ẹni tí ó jẹ́ nípa ọ̀rọ̀ agbára rẹ̀ lè a fi mú ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan papọ̀. Báwo ni ó ṣe ṣòro fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu tí a ń kà nínú Bíbélì. Jẹ́ kí a tún wò ó lẹ́ẹ̀kan sí kí a padà sí májẹ̀mú láéláé nínú orin Dáfídì. Orin Dáfídì orí kejì lé ní ọgọ́rùn-ún. Orin Dáfídì orí kejì lé ní ọgọ́rùn-ún láti ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Orin Dáfídì orí kejì lé ní ọgọ́rùn-ún láti ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Láti ìgbà àtijọ́ ni ìwọ ti fi ìpẹ̀lẹ̀ ayé sọlẹ̀ ọ̀run sì ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Èyí ń sọ nípa ẹlẹ́dàá ó ní láti ìpìlẹ̀ ayé láti ìṣẹ̀dá ayé láti ìgbà àtijọ́ ni ìwọ ti fi ìpìlẹ̀ ayé sọlẹ̀ ọ̀run sì ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Wọ́n ó ṣègbé ṣùgbọ́n ìwọ ó dúró ní tòótọ́. Gbogbo wọn ni yóò di ogbó bí aṣọ bí ẹ̀wò ni ìwọ ó pààrọ̀ wọn. Ìwọ wọn ó sì pààrọ̀ ṣùgbọ́n bákan náà ni ìwọ ọdún rẹ kò lé òpin. Kí ni a lè sọ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà yìí? Ta ni àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nígbà tí ó wípé láti ìgbà àtijọ́ ni ìwọ ti fi ìpìlẹ̀ ayé sọlẹ̀ àti pé ọ̀run ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ àti pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí àwọ̀ sánmọ̀ tàbí oòrùn tàbí òṣùpá tàbí àwọn ìràwọ̀ tàbí ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí wípé a ó pààrọ̀ wọn. Ṣùgbọ́n wípé ẹni tí ó dá nǹkan wọ̀nyí yóò wà títí. A kìí rọ̀ nípò a kìí ṣí nípò bẹ́ẹ̀ ni kìí yí padà. Kí ni a ti rí ìtumọ̀ èyí sí? Jẹ́ kí a wo ìtumọ̀ rẹ̀. Ẹni tí a ń sọ nípa rẹ̀ nínú Hebreu orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ìwọ Olúwa lé àtètè kọ́ ṣe li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re won segbe sugbon iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewo ati bi aso ni iwo ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin eyi so nipa Jesu Kristi nitori bi o ba wo lati ese ikejo oro Jesu Kristi ni o nso nigba ti o wi pe sugbon ni ti omo le o wi pe ite re olorun lai ati lai lai ni opa alade ododo li opa alade ijoba re ati ka yi nigba kan eyi ni o tesiroju lati so fun a wi pe nipa Jesu Kristi yi oluwa yi kan soso na le o so ni ese ikewa wi pe iwo oluwa Kristi li atete ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re bi ati nkan kan won yi yo ma doki lokan re wi pe awon ti ko gba Jesu Oluwa gbo won ko gba eleda aye ohun orun gbo awon ti won so oro shankala si Jesu won so oro ti ko ba kun gbe si eleda orun ohun aye awon ti won fi iwa omogo iwa ope ti won fi han si Jesu Kristi won fi ru iwa yi han si eni ti o da orun ohun aye won si fi ru iwa yi han si eni ti o se idajo ohun gbogbo bi abawo Isaiah ori ogoji lati ese ikesan iwo onihirere sioni gun oke giga lo iwo onihirere pelu iwo onihirere Jerusalemu gbe ohun re soke pelu agbara gbe soke maberu wi fun awon ilu Juda pe ewo olorun yin kiyesi oluwa Jehova yo wa ninu agbara apa re yo se akoso fun kiyesi ere re wa pelu re esan re si nbe niwaju re ohun o bo owo eran bi oluso agutan bi nkan ti anka bi o ba yi o se ori wi pe ninu ese ikesan o nso o daruko re wi pe olorun ninu ese ikewa o daruko re wi pe oluwa Jehova ni se pelu agbara ninu ese ikokan la ni o wa npe ni oluso agutan bi o ba ka Johanu ori kewa o ri wo pe bi a ba nso nipa oluso agutan ni toto a nso nipa Jesu Kristi o bo owo iran re bi oluso agutan yo si fi apa re ko awon odo agutan yo si ko won si aya re yo si rora da won da awon ti o loyun tali o ti won omi ni koto owo re ti o si fi ikan won orun ti o si ti ko erope ayejo sinu osuwon ti o si fi iwon won iwon won awon oke nla ati awon oke kekeke ninu osuwon eyi nso nipa Jesu Kristi oluso agutan wa toto wi pe oun ni eleda ohun gbogbo ati ka ninu Johanu tele ri wi pe Jesu Kristi nipa re le ati da ohun gbogbo nisisiyi wo Korinti kini ori kejo ese ikefa Korinti kini ori kejo ese ikefa sugbon fun awa olorun kan ni nbe baba lowo eni ti ohun gbogbo ti wa ati ti eni ti gbogbo wa ise ati oluwa kan soso Kristi Jesu nipasẹ eni ti ohun gbogbo wa Kristi Jesu nipasẹ eni ti ohun gbogbo wa ati awa nipasẹ re nitori be je ki o yi o daju wi pe Jesu ti a nsoro re yi ohun ni eleda ohun gbogbo ati wi pe nipasẹ re le ati da awon gbogbo ti a da iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola je ki a pada sinu Kolose ori kini ki a wo ese kejidinlogun ati ese kokandinlogun ohun si je ori fun ara eyi ni ijo eni ti se ipile akobi ninu awon oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didu inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re jesu yi ni a fi fun wa gege bi olugbala gege bi olodande ati gege bi olori ijo re o wi pe jesu yi ni ori fun ara bi ati pe ijo ni ara ara kristi be ni a pe kristi ni ori ijo ninu kolose keji ori keji ninu kolose ori keji ese ikokandilogun ti ko si di ori ni mu sese lati odo eni ti anti ipa orike ati isan pese fun gbogbo ara ti a si so sokan po ti o si dagba ninu ibisi olorun ohun ti a so nipa ori nihin tabi ti a so nipa kristi ni wipe kristi gege bi ori oni yo mu ki gbogbo awon orike ati isan ki won ki o ni ipese fun gbogbo ara ati ki a lo so won sokan papo ati wipe ki won ki o le ma dagba ninu ibisi iye ninu olorun wipe eni ti o ba je ori oni eni ti nto ni oni o le so agutan oni adari oni asaju oni orisun agbara nitori be fun ijo jesu kristi je orisun agbara wa ki tun se ebo tabi iborisa ni o ye ki o je agbara fun ijo sugbon jesu kristi ti o je ori fun ijo oni orisun agbara o nsi ni asaju ki se angeli ki se ala ki se iran ki se sotele sugbon oro ti jesu kristi oluwa wa so gege bi ori oni o je itona fun olukuluku wa nitori wipe oni asaju ati adari wa oni oluso agutan ati olutoju wa pelu oni iye imole fun ijo je ki a wo efesu ori kini efesu ori kini ese ikeji lelogun ati iketa lelogun o si ti fi ohun gbogbo sabe ese re o si ti fi ise ori lori ohun gbogbo fun ijo eyi ti se ara re ekun eni ti o kun ohun gbogbo ninu ohun gbogbo jesu yi ni o je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa nitori be bi abamo olorun ko ye ki a tun pada lo sinu iborisa tabi ki a tun pada lo sinu eseke ti awon elomiran nsin ti won ko gba we pe gbogbo ekun ohun ti o wulo fun wa o wa ninu jesu kristi olowa olorun wa ati olugbala wa eleda gbogbo aye ati eleda ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri mo fe ki o pada si kolose nisisiyi ori kini lati ese ikedogun ki a wo akojopo ohun ti olorun ko wa ninu awon ese ti a ti nka yi lati ese ikedogun eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi tabi olori eni ti o ni ipo giga julo ninu gbogbo eda eye ki o ye wa we pe a ko le ri olorun a ko si si eni ti o ri olorun ninu ola nla re nigba kan ri sugbon jesu kristi ni olorun de niyan ti o wa si aye ti o fi olorun han se olorun lagbara o lagbara se olorun ni o da gbogbo aye o da nipasẹ jesu kristi se a mo wi pe ko si ohun to soro fun olorun lati se be na ni ko si ohun to soro fun jesu kristi lati se nitori ikini nitori pe eni ti se aworan olorun ti a ko ri le ohun ninu nitori ninu re le ati da ohun gbogbo ninu jesu kristi ati nipasẹ jesu kristi le ati da ohun gbogbo iseda ati re iseda temi ati iseda ohun gbogbo ti a ri o wa lati owo jesu kristi nitori be ohun ti o to ohun ti o ye ni lati gba jesu kristi bo gege bi olugbala wa nitori wipe oni o da wa ati fun ogo re ni o fi da wa o so wipe gbogbo ohun ti a da patapata gba ohun ti n be le orun ati ohun ti n be le aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri iba se ite iba se oye iba se ijoba iba se ola wipe nipase re le ati da ohun gbogbo nitori be nigba ti o je wi pe nipa sere le ati daun gbogbo o ye ki a le gbekele o ye ki a le gba gbo o ye ki a le fi eyin ti Jesu Kristi nitori wi pe o ni olorun ati eleda ohun gbogbo o si ni eleda wa o si so wi pe ati fun le ada nkan won yi bi o ba je wi pe o ni o da o ati wi pe o da o fun ara re lati le yin logo lati le sin lati le tun ba ni waju re e se ti a ko ni fi sin olorun o si ohun si wa saaju ohun gbogbo ki a to da awon ewebe ki a to da aye ki a to da ohun ko ohun ni Jesu Kristi eni ti o je olorun deniyan ni o ti wa li ati aye raye ohun ti wa saaju ohun gbogbo bi o ba fe gbekele enikeni se eni ti a bi ninu obirin eni ti o je elese tabi eni ti o gbe ara re kale gege bi aborisa se o ni o ye ki o gbekele tabi eni aye igbani eni ti o ti wa saaju ohun gbogbo ati ninu re ni ohun gbogbo duro sokan ninu Jesu Kristi ni ohun gbogbo duro sokan ohun si ni ori fun ara oni gege bi amona wa oni gege bi olutoni wa oni gege bi olusu agutan fun wa oni gege bi adari oni ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon oko wa bi o ba gba Jesu Kristi gbo bi iru eni be bi o ba ku ni asiko ajinde yo ni ajinde ti iye ati pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo.

apostoli ni o fi wa laye won yekeyeke wo pe Jesu Christi to fun wa mo si gbagbo pe o to fun iwo na pelu wo pe bi a ba gba Jesu Christi gbo o to ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa ki a mo wi pe ko si ohun ti a nilo ko si ohun ti a nsaferi ti a ko le ri ninu Jesu Christi nitori wo pe bi a ba le to Olorun baba wa nipase re nipase Jesu Christi yo le seju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lo gege bi agbara tin sise ninu wa eje ki a dide duro ki a piyin fun Olorun wi pe o la wa loju wi pe o mu a kuro ninu okunkun o je ki a mo wi pe Jesu Christi ni aworan Olorun ti a ko ri Jesu Christi ni eleda ohun gbogbo ati wi pe Jesu Christi ni o je olori ijo bi o si ti je olori ijo je ki o je olori fun iwo na bi a ko ba ti igba okan re la ran ti pe Jesu eleda ohun na ni Jesu olugbala Jesu eleda ohun na ni Jesu oluṣọ-agutan ohun ni o fi eje re rubo fun wa Jesu Christi yi kan na Emmanuel Olorun deniyan Olorun wa pelu wa ohun ni o wa lati gba wa kuro lowo ese nitori be bi o ba fe gba Olorun gbo bi o ba fe sin Olorun ni tooto oni lati ko orisa sile oni lati ko ise owo ti ara re sile oni lati ko awon ese ke sile oni lati ko awon eko eke sile oni lati ko awon nkan miran ti o fi fe ropo Jesu oni lati ko won sile oni lati ko eko isiran ti o wa ninu aye oni lati ko won sile ki o si romo Jesu Christi ni kan soso nitori wipe oni eleda ohun gbogbo oni aworan Olorun ti a ko ri oni olori ijo oni eni ti a fi fun a gege bi olu eni ti o le se wa pe oni eni ti a fi fun wa gege bi eni ti o le mu wa lati aye yi lo si orun rere oni eni ti a fi fun a gege bi eni ti o le dari ese wa ju wa eni ti o le mu wa kuro bo lowo idajo oni eni ti a fi fun wa ti o le mu wa si odo baba nitori be ke pe Olorun ki o si fi igbagbo re ninu Jesu Christi ki o fi han nitori pe Jesu Christi ni eleda ohun gbogbo nipase agbara re ni a fi ko awon nkan sokan papo titi disisin yi bi o ko ba ti ni igbala so fun Olorun wi pe o gba Jesu Christi gbo o gba Jesu Christi gbo gege bi eni ti a fi han ninu oro Olorun gege bi eni ti a fi han gege bi eleda olugbala oludanisile oludande ati onidajo ti o dajo gbogbo aye ni ikeyin gege bi oro re ninu isiresi Olorun ma se je ki enikeni ki o tan o je lati ma fi ohun miran kun isin Olorun ma se je ki enikeni ki o tan o je wi pe Jesu Christi ko to gege bi olugbala gege bi oludande gege bi oluṣọ-agutan gege bi olufuni ni iye ma se je ki enikeni ki o tan o je wipe ni lati tun ma wa awon angeli kaakiri wipe ogbon ijinle tun wa nibi kan yato si ninu Jesu Christi oluwa ati olugbala wa ninu Jesu ni ekunrere gbogbo nkan ti o wa ninu Olorun ni o pe si o ni a fi fun wa lati gba wa kuro lowo ese wa ati lati di wa mu titi de opin lati mu wa lo sodo Olorun nikehin Jesu Christi yi kan na ni a fi fun wa gege bi eni ti o fun wa lore ofe ati agbara lati je olooto titi de opin bi o ba saro re ti nisisin ti o ko sile rati pe Jesu yi kan na ni yo je onidajo ni ojo ikehin je ki igbagbo re ki o wa ninu Jesu Christi oluwa olurapada olugbala wa.

lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi aban so yi nipa ti awon israeli bi aban so yi nipa ti awon ti ati fi ilana olorun han bi aban so yi nipa ti awon omo lati ran diran fun abrahamu ba wo ni ke so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je pe igi ati ope ni won bo awon ti o je pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke so bi a ba pe awon israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro olorun bi a ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lolorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi ati afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati aisedede awon alufa re ti won tita eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alai mo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese kerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon mo israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eyi ti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile israeli eni olorun fe wa wi pe awon wonyi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fi so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na we pe awon eniyan papa won rin kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni we pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won ti a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri beni ti ko niye ninu won rin kaakiri beni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri beni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri beni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi lo siwaji ko ye eni kokan wese kerin lale kan si oni won rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won ohun ti a n so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irinkurin ti won rin kaakiri o n fa ife ko fe o n fa iwa ipa o n fa iwa ọdaran laarin igboro ti o je wipe a ko le sunmo won nitori pe bi a ba sunmo won won a ba ti wa je bi a ba sunmo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa
ebi aba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won po wa sile ejo lati ma da won ejo nkan ti a ko mo nipa re eni ifoju okan ti o ti de ba aye eni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so le kan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wa su boya awon nikan ni a npe ni afoju wo ma je mo ti tun ki owo Matthew orike dogun Matthew orike dogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se a soro magbese eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo dara dara ati mo wi pe otito patapata ni o ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ile isin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ile isin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si subu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon tin tele eko ati ilana awon ile isin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi aban rubo afoju ni eni ti o ro we pe nipa ise rere wa eni ti o ro we pe bi aban fun alagbe lowo eni ti o ro we pe bi aban se sara eni ti o ro pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe aran kan okuro nbe o le jija okuro nbe ke a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa sugbon ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ki a le gbadura agba yori ki a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ile isin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wipe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en nigbala sugbon bi o ba ti n fi owo si inu apo alufa wipe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je ti re ifoju okan ni o lo fun an so wipe awon farisi awon ti won ro wipe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wipe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won we pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti a nso iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po ada mo we pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje o ni gbe yewo nje o ni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti o ni gbala lo ma fona ho bo se ni gbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se n bori idanwo ti ara
se eni ton kaakiri nigba ti o ba kuro ni ori aga iwasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbese aye re ran ti o we pe oro jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagun la ti a ko gbo ohun ti jesu so a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti wi pe se o ka ninu bibeli ohun ti o n so wi pe bi afoju ba n fi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ke awo korinti keji ohun ti mo so ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wi pe awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala wi pe won je afoju ye ke awo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wepo yi o daradara nisinsin yi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu Kristi nihi ni a fi ni a nso nipa oju inu oju ti okan e ni a fi nso nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sugbon so wi pe awon Jew ati awon kefiri pelu wi pe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wi pe oju inu won ti fo won ko le ri wi pe Jesu Kristi ni odo agutan olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wi pe nipa eje Jesu Kristi ni a fi nwe lese mo ti o nfunfun ju snow lo won ko le ri wi pe nipa ododo Jesu e ni a nka si ododo fun okan elese ti o ran ma agbelebo ki o ba le je ni tewogba ni waju oluwa won ko le ri wi pe Jesu Kristi ni kan soso ni olugbala wi pe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni afun wa wi pe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju olorun wi pe ke a wa sodo olorun nipase Jesu Kristi wi pe nipa be enikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti ati mukuro ninu Kristi Jesu Kristi nikan ohun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o sese ki o ma toka si awon elomiran o sese ki o ma ti apejuwe wi pe ahan lagbaja ni won soro e e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki nka ese bibeli kan fun o ki o tun ma se e ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa se ara elomiran ki o gbe yewo boya a nso nipa re abi a nso nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o ngbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo li oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi suru se alaye ni kikun fun wa bi a ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni a ti le pari ija yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi o korira arabirin re iyawo re o si nso wipe ko so ohun to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe
Bíbélì sọ wípé òkùnkùn ti fọ lé ojú. Tàbí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé àwọn aládùúgbò, àwọn ojúlùmọ̀, àwọn tí a ń bá pàdé lóde, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé àwọn ni ó ṣẹ̀ wá. Tàbí nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀, bóyá wọ́n ṣe ìwọ̀sí sí ọmọ wa, bóyá wọ́n rẹwà jẹ lọ́nà kan tàbí òmíràn, ó sì ní ìkórira nínú ọkàn rẹ. Ó sì ń sọ wípé ó ń dúró de àkókò tí ó gbẹ̀san. Ó ń dúró de àkókò tí ó jẹ́ pé àwọn ti ju òkúta, àwọn ti ju iyẹ̀pẹ̀, wọ́n júlù ọ́ ṣùgbọ́n òkúta gidi ló jùlù wọn tí ó fọ orí wọn yányán. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó ń sọ wípé òun dúró de àkókò láti gbẹ̀san, ó jẹ́ ẹni tí ó kórira arákùnrin rẹ̀. Ó ń gbé nínú òkùnkùn, ó sì ń rìn nínú òkùnkùn, kò sì mọ ibi tí òun rè. Ó ń kọrin wípé òun lọ síjọba ọ̀run. Ó ń kọrin wípé Jésù Kristì ń padà bọ̀ láti mú mi lọ sílé. Ó ń kọrin wípé gbangba lájọ máa dé ìjọba ọ̀run. Kò mọ ibi tí òun rè, kò mọ̀ wípé òun roko ọ̀run àpáàdì sílẹ̀. Ó ní nítorí tí òkùnkùn ti fọ́ ọ lé ojú, níbo ló wà? Èwo ló ń ṣe? Èwo ni ìpín rẹ? Ṣé o jẹ́ ẹni tí Jésù Kristì ti là lójú ni? O ti rí ọ̀nà ìgbàlà? O ti rí ọ̀nà ìyè ànípẹ̀kun? Tàbí o ṣe wà nínú òkùnkùn síbẹ̀síbẹ̀? Àwọn àwòrán tí a fi hàn wá yìí kì í ṣe àwọn nǹkan tí a lè fọwọ́ rọ́tì sẹ́yìn, kì í ṣe àwọn nǹkan tí a lè gbàgbé, tí a lè rò wípé kò já mọ́ nǹkan kan. Ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ènìyàn tí ó gbé ara yìí wọ̀ wípé afọ́jú nípa ti ẹ̀mí ni. Nítòótọ́, ó jẹ́ afọ́jú. Nítorí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò mọ ohun tí ó wà ní ọ̀nà jíjìn réré. Ohun tí ó lè rí ni àwọn nǹkan ti ayé, àwọn nǹkan tí ó wà ní àrọ́wọ́tó rẹ̀. Bí a bá ń sọ nípa àwọn nǹkan ti ayérayé, àwọn nǹkan ti ìjọba ọ̀run, bí a bá ń sọ nípa ọ̀run rere, bí a bá ń sọ nípa wúrà rẹ̀, ilẹ̀ dídán rẹ̀, bí a bá ń sọ nípa àwọn èrè tí ó ń dúró de àwọn aṣẹ́gun, irú afọ́jú bẹ́ẹ̀ kò mọ nǹkan tí a ń sọ nípa rẹ̀. Kò tí ì rí Ọlọ́run, kò sì lè rí Ọlọ́run. Kò tí ì rí ẹwà ọ̀run àti ẹwà ẹ̀wà mímọ́. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ bí ó tilẹ̀ ní àwọn ọ̀rọ̀ díẹ̀ tàbí ìmọ̀ díẹ̀ nípa ọ̀run rere, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí ó mọ̀ wọ̀nyí kò mú kí ó jí gìrì láti dìde, láti sátọ Ọlọ́run lọ, láti wọ ọ̀nà ìyè, ọ̀nà ìgbàlà. Bí ó tilẹ̀ fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, kò lè rí ọ̀nà tí yóò gbà, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà la là sílẹ̀ fún. Àwọn abọ̀rìṣà wọ́n la ọ̀nà sílẹ̀ fún, àwọn wòlíì èké wọ́n la ọ̀nà sílẹ̀ fún, àwọn agbódegbà alágbàgbà yíyí ti ìgbàgbọ́, àwọn tí ó rò wípé àwọn gbé ìgbàgbọ́ rù ṣùgbọ́n tí òye ọ̀nà ìgbàlà kò tí ì yé wọn, àwọn náà la ọ̀nà mìíràn sílẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń tọjú ilé káàkiri, tí wọ́n ń ta ilé ìṣọ́nà, tí wọ́n ń ta ìwé pẹlẹbẹ pẹlẹbẹ kan, tán nígbà ilé yìí bó bá san báyìí, bó bá kà á, yóò pèsè rẹ sílẹ̀ fún ogun àjàkáyé tí ń bọ̀. Ogun ni wọ́n ń sọ nípa rẹ̀, wọn ò sọ nípa ti ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Àwọn náà wọ́n la ọ̀nà tí wọ́n sílẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ẹlẹ́ṣẹ̀ a máa sá káàkiri láti inú ibì kan dé ibòmíràn. Ó ń wá ọ̀nà nítorí wípé ó jẹ́ afọ́jú, kò mọ ọ̀nà ìjọba Ọlọ́run. Bóyá ń rò wípé àwọn bẹ́ẹ̀, bóyá wọn ò lè ka Bíbélì ló ń dà wọ́n láàmú, bóyá wọn ò kẹ́kọ̀ọ́ láti ní ìmọ̀ láti lè ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ń dà wọ́n láàmú. Rárá, kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Bí a tilẹ̀ lè ka Bíbélì.

a dupe fun ayo sinsin papo a dupe fun ifihan oro yin a dupe lowo yin fun ife yin fun wa gege bi eni kokan ati gege bi ebi ati gege bi osise kokan ati adari inu ijo inu ogba jara yin a nbere pe ife yo faran ni pataki nu aye ni kokan loruko Jesu a si gbadura pe gege bi awon eyan gba ni bi a se loye ife yin ati ore ofe yin ti won si gba won la lowo yin a nbere pe e o muro kan wa sile awa na pelu a o le gba ifarahan to lagbara ti iriri ife inu okan wa ni oruko Jesu kuni re wa agara oni dawa a gbadura pe oro yi yo tawaji a o si sare nipa sisin ninu julu to lona to munodo ko loruko Jesu a dupe tori pe mako e ti dawa adura wa ni oruko Jesu ni agba adura ami ami to dara ju be lo ki oluwa ko bukun fun yin a wa sinu wi Deuteronomy ori ogbon ni ese kefa Deuteronomy 30 ori ogbon a n wese kefa yo je ibi ti kokoro ma sapa ma se ta oba gi awo to wa nibe yo je ibi ti awon edo ti ma kora jopo si tori eni olodun se so pe eko omo na ni ila sugba nisinsin yi o nso nipa eko lati aya o so pe oluwa olorun re ni akoko oluwa olorun re ni o ti di omo olorun na o ti to olorun wa na leyin iriri ti pe olorun je olorun re yi o ni olorun fun ara e yo so kan re di mimo o tun wa wi pe ati okan iru omo re eleyi ni pe gbogbo okunrin patapata olukuluku en ta bi sinu ijoba olorun o tun wa wi pe lati fe oluwa olorun re o yo wu to wa fe di olowo o yo to fe di ife olorun lowo to fe ki ife olorun ko dinku nu aye re olorun mo gbogbo e ko leyin kola yi wa wa le feran olorun pelu gbo okan re pelu gbo emi re ati pelu gbo aye re ki iwo ki o le yi ikola ti aya o ma n dari wa si ife to pe si olorun o si mo n fun wa ni ira to da ni gbogbo aye wa mo n kan ni ese keje Deuteronomy 37 leyin kola yawo nkan ti o sele olu olorun yo si fi gbo igun ile awon ota re lori ati lori awon ti o ko ira re ti nse inu bini si o ele ni abajade kola na nigba to ba ti gbo idiwo idina kuro nigba to ba ti gbo awon idi baje kuro nigba to ba ti ko aya re ni ila o wa wipe ni ese kejo iwo yo si pada iwo yo si gba ohun oluwa gbo iwo yo si ma se gbo ofin re ti mo pa lase fun oni oni o ko pelu ikola aya yi o rorun lati gbo si olorun lenu o rorun lati fi olorun o rorun lati sin olorun wo ese kesan oluwa olorun yo si so di pupo ninu gbogbo ise owo re ninu omo inu re ati ninu ohun osin re ati ninu ohun isu ile re fun ire nitori ti oluwa yo pada wa yo sori re fun rere bi o ti yo sori awon baba re oranti bo ti yo sori Abraham Isaac ati Jacob ki lo fa tori pe won ni ikola aya ni o so pe oluwa olorun re yo ko aya re ni ila ki o le yo lori re o yo lori re gege bi o ti yo lori awon baba re ni ese kewa bi iwo ba gba ohun oluwa olorun re gbon lati pa ase re ati ilana re mo leyin ikola aya yi iti ti a ko sinu iwe ofin yi bi iwo ba fi ojo aya re ati ojo okan re yi pada si oluwa olorun re wese kokan la o wi pe nitori ase yi ti mo pa fun oni oni
ko suru ju fun o be ni ko jinare si o ko si ni orun ti iwo iba fi wi pe tani yo goke lo si orun fun wa ti o si mu fun wa wa ki awa ki o le gbo ki a si si be ni ko si ni akeju kun ti iwo ba fi pe tani yo ri kojo okun lo fun wa ti yo si mu fun wa wa ki awa ki o le gbo ki a si le si sugbon oro na ni o wa ni to si re giregire yi o o so kan re di mo fun o ni igboran pe igboran to ye igboran to ga o le so pe mi o mo oro na ni kin mo fe so mi o mo nkan te kin se o so pe o sumo ti timo timo o wa ni enu re o wa ni okan re ki iwo ki o le si wa se ni oruko Jesu nitori no ye ikolaya yi o na ni o ni se pelu isodimo

dabi Kristi a o le ni okan kan na pelu Kristi njo mo Kristi ni agbekale wa Kristi ni awokose wa nipa ti a fi won ife wa nipa ti a fi won okan ti o ye ki a ni ki ajumo ni ok if ki ajumo ni ife kan na ki mo yin ki o sokan ke si ni okan kan o so pe ngba ti ife wa ta ba nsodiwon e tan dari e tan se agbekale ati awokose lati odo Kristi ti e a se odiwon lati odo Kristi temi agbekale odo Kristi tokunrin ati obirin yen odo Kristi lati wa a o ni ife kan na e ma je ki a fi ija tabi ogun asan se ohun ko ohun gba ni irele okan gege bi oluwa wa jesu Kristi ki olukuluku ru awon elomiran si eni ti o san ju ohun fura re lo ki olukuluku won ma se wo ohun ti re Konukuluku ma se wo anfani ti re wo anfani tawon elomiran ki olukuluku yin ki o ma se wo ohun ti re ma se wo ayo ti re ma se wo idunnu ti re ma se wo igbega ti e sibon ma wo igbisoke elomiran idunnu elomiran ayo elomiran imuse elomiran itelorun elomiran ki olukuluku yin ki o ma se wo ohun ti re sibon olukuluku ohun ti elomiran ni ese karun eni ero yi ninu yin O ti datun bina. O lati ni okan Kristi. O ti datun bina. Ati sodo tun ti deni rapada. O lati ni okan Kristi. O ti wa nu ijoba na. Inu ijoba lon tori pe ati dare sere jio. Inu ijoba tori pe o ti datun ti ni ipada okan. Ni tori na. O unkan wa tu nilu o ni okan Kristi. Ta sodo tun ta fi sinu aye re. Ta gbe sinu aye re. O ni eneru inu yin. Iti o ti wapele ninu Kristi Jesu. En ti o ti le yawo ron lon ti ko kasi. Wara lati bo lon dogba. Ti gban o bo gure sile. O si mwa wo iran shen. O ni to nilo ni le yi. O ti Kristi ni. O ti Kristi gba. O ti Kristi fi han. O ti o nilo lati nini yi. O ti o lati gba ni yi. O ti o nilo lati fo ni yi. O wipe. Ini pe Kristi owo are gege bi en ti ta gbe gaju elomiran lo mo se wo ara re gege bi en ta gbe gaju awon elomiran lo o gbodo wa ipo la tabi idanimo to yato oni o re ara e sile o gbe awo Kristi re ki olukuluku ki o ma se wo ohun ti re sugbon olukuluku ohun ti elomiran ni ero ninu yi ti o ti wa pelu ninu Kristi Jesu en to le jaworan Olorun ti ko kare si ora lati bo Olorun do gbagbon o bo ogun re sile o si mu aworan se a se ni aworan eniyan ohun to wa nu Kristi ni o gbodo wa nu re o gbodo ni okan ati iwa sibi ti Kristi o gbodo ni iwa sibi ti Kristi ohun nigba ta ri o re ara e sile o si n so fun wa pe ta ba fe ni okan Kristi temi ti wo ba fe ni okan Kristi mi fe ni okan Kristi mi o gbodo re sile wo na o gbodo re mi sile olukuluku ani yo re ara re sile olukuluku ni yo re ara re sile a si je olugboran titi de oju ku ani ko ri agbelebu o tun wa so fun wa awon anfani awon iri awon ibukun to wa nu e awon abajade rere sile leyin sodi mo yi anfani wa nibe leyin sodi mo ire wa nibe leyin sodi mo abajade wa nibe abajade leyin nitori na ni ese kesan nitori na olorun pelu ti gbe gagidigidi o ti fi oruko kan fun ti o bori gbogbo oruko pe ni oruko jesu ni ki o gbe kun ki o mo kunle awon ti nbe ni orun ati awon ti nbe ni ile ati awon ti nbe ni salele ati pe ki o gbo ahan ki o mo je pe jesu kristi ni oluwa fun ogo olorun baba nitori na o le ri ni ngba ta ba ni isodimo ani okan Kristi eleyi o si mu abajade wiwulo wa fun olorun nitori npe yo je ki okunrin ati obirin ko teri ba fun Kristi nipase ise iranse wa nipase isodimo iriri isodimo wa ati nipase ibasepo wa pelu won okan ti a sori mo pelu ife to pe eleyi fun ani agbara lati ni igboya to peye inu ilipa ise isin awo joanu kini ori ikerin joanu kini ori ikerin wo nkan to se ngba ti okan ba je mimo ngba ti ife to bu okan ta ba mu kuro nibe gbogbo awon kan ti o to ti o ye en to le di ife olorun lowo ki ife olorun ko won ba san gbogbo awon ohun to le di ife lati farahan lati shangara oluwa mu gbogbo e kuro nu aye wa nipa irere isodi mimo o si fun a ni okan Kristi o si fun a ni ife Kristi o si

fun ani ife to jinle ori ofe to jinle iti yo mu karin ni ona ti oluwa ninu ti se ti oluwa lai si idiwo kankan lai si idina kankan mo dupe lowo olorun en to ti se nu aye re yo se si yo tun je ko jinle sinu aye wa yo tun fagun nu aye wa si gbogbo awon ofe ti kristi nfe nu aye wa gege bo so wa di mo yo je abajade yo je ifarahan abuda kristi nu aye wa ti fe kristi ti ori ofe kristi nu aye olukoloko wa ni oruko jesu mo wa sinu joanu kini ori ikerin joanu kini ori ikerin mo fe wo ese ketala joanu kini ori ikerin ni ese ketala an wo ese ketala ni pe yi ni awa mo pe awa ngbe inu re ati ohun ninu wa nitori ti o ti fi emi re fun wa njoma anfani ta ni gege bi ati wa sinu ijobo olorun gege bi omo ara kristi gege bi omo ogun inu omo ogun oluwa o so fun wa ni ese ketala pe ni pe eleyi eleyi da wa loju pe an gbe ninu re ati ohun pelu n gbe ninu wa o n gbe ninu wa emi re ti o fi fun wa olusode mo n gbe ninu wa oluwosan gbe ninu wa ati pe agbara ti orun o n gbe ninu wa o tun wa wi pe nitori pe o ti fun wa ni emi re o fun wa ninu emi re emi to n bebe o ti fun wa ni emi to n tun da sinu aye wa o fun wa ni agbara emi to ga o tun wa so fun wa ni ese ikene la pe awa si ti re a si jeri pe baba ran omo re lati je olugbala fun araye ọpẹ ni fun ọlọrun pe mo deni igbala mo ni ọpẹ ni fun ọlọrun pe mo deni igbala tori pe o ran jesu kristi lati gba olukuluku en to ba kepe oruko oluwa la awon eyan to nlo ba awon eyan to nlo ba o fe ki ọlọrun fe gba won la o le so pe tori pe o gbe mi la mi o ye fun ori ofe ọlọrun ni ori ofe ọlọrun kan na o wa laro to fun olukuluku yo si gba gbo awon eyan ta nlo ba la ni oruko jesu wo ese ke dogun joanu kini ori kene ese ke dogun enikan ti o ba jo pe jesu omo olorun ni olorun gbe inu re ati owu ninu olorun wo eleyi wa anfani layi bo tin to oluwa wa to je ki ibugbe re ko mo ibugbe re ko funfun ibugbe okan re o mu ko je mimo ko si je pe nipase ori ofe olorun ati nipa iwenu meje jesu kristi o wi pe enikan ti o ba jewo pe jesu omo olorun ni Olorun omo Olorun yi o ni olugbala mi omo Olorun yi o ni olurapada mi omo Olorun yi o ni olufe okan mi Olorun o n gbe inu re ati owo ninu Olorun awasi mo a si gba ife ti Olorun ni si wa gbo ife ni Olorun enikan be yen ife ni Olorun mo ni ife ni Olorun nitori Olorun fi ara to bege ti o fun bi re kan so fun ni ke enikan to ba gba gbo enikeni inibi kibi nigba ki igba ni gbogbo bi kibi enikeni ti o ba gba gbo ki o mo ba se gbegbon ki o le ope ni fun Olorun enikan be yin o ni se gbe ojumo ki o le niyi ani pekun en to n gbe ninu ife o n gbe ninu Olorun Olorun si n gbe inu re wese keta di ni ogun ninu eyi ni a mu ife ti o wa ninu wa pe injo mo pe olorun mu ki ife re ki o pe olorun le mu ki ife re ki o pe ife re fun olorun ife re fun aladugbo re olorun le mu ki o pe ife re fun awon ara olorun le mu ki o pe onu eyi ni a mu ife ti o wa inu wa pe ki wa ki o le ni igboya ni nbo ki awa ko le ni igboya ni gbawo ki awa ko le ni igboya injo mo awon elomi leyin ti ba da tun bi ti won ni ipenija ti won ni ipe ati shan ise lati lo so igba aye lati wa sori fun igbo eda mi o mo ohun to n beru fun ohun beru oju won ohun beru ohun won ohun beru fun okun won ohun beru fun iwa si won tabo miran o so pe nigba to so okan wa di funfun nigba to so okan wa di mimo nigba to ko aya wa ni la to so wa di mimo o fun a ni ife ife to jinle ife to ga ife to n ba wa gbe o wi pe ninu iyi ni a mu ife ti o wa inu wa pe ki awon ko ni igboya nigba igbo ni bi igbo titi di ojo idajo nitori pe bi ohun ti re enikan ka ki n gbo bi ohun ti re pariwo esoke ki n gbo mo ni pe nitori pe bi ohun ti re bee ni awa ri ni aye yi nitori pe fun a ni okan re o fun a ni emi re o fun a ni agbara re o fun a ni ase re o si fun a ni ifamiroyan re gege bo ohun ti re bee ni awa ri ni aye isinsiyi
ni aye yi wo ese 18 ibe ko si nu ife ibe ru bojo ko si nu ife ka mo gbanjini ko si nu ife iwa si imuni leru ko si nu ife to ba fere enikan to ba wo eni wa wo ni oju koju eru en to ba fere oni ba o wo iya to gbi omo lowo re to si fere omo yi o wo oju omo yi loju koju o beru omo kekere yi we nikan o ni baba baba si omo omo yi o ti wa dagba die bayi o ni eleyi o ni iwe eri o ni iwe eri tohun ero grammar to wo ko mo yi so baba o ni beru omo birin yi to ba ni ife fun enikan o ni beru re o fere enikan eni o ni ijamba o fe ra pada o fe sanu fun o ni beru re ife o fagile iberu tori e ni oluwa ti so okan wa di mo o so okan wa di funfun ke ife ki o le le iberu yo ko wa nu aye wa jade ni oruko jesu bo ba fe keni keni o se gbe wa sanu re ni wa kanu re wa da wa fi are si po eni iru eni yo ko jeun yo ko le ma se nitori ife re fun eni yi o wi pe ni ese keji ni ogun iberu ko si ninu ife sibon ife ti o pe o le iberu jade iberu to se ibe ife ti o pe se kini o gbogbo yin e ka kin gbo o ti o gba iberu ife ti o pe o se kini o o le iberu jade nitoti iberu ni iya ninu iberu muni leru wa di eru to ba ni ibe to ba ni iberu o ni en to ba beru ko pe ni ife o ji ami pe ani lati lo si kafari lekan si ife to pe krese yo si le gbo iberu jade ko nu okan wa ni oruko jesu o tun wa so fun wa wi pe ngba ti isodi ma wa isodi mo yi yo fun ani yo fun ani igboya ninu lilepa ohun to daju ninu isesin isodi mo tan so nipa re yi o so kan adi funfun isodi mo tan so yi o fo emi wa mo isodi mo tan so nipa re yi o so emi wa dotun ati ni okan krisina a ni okan ko to di pada tun bi adeni igbala adarese waji wa gbogbo awon adalebe to nyo okan ati emi wa lenu gbogbo e lati mu kuro nisinsiyi aso wa di mimo isodimo yi o so okan wa di otun isodimo yi o so ahan wa di otun ko to di po da tun bi ahan yi ko si labe isakoso igba nigba ta ti wa di atun bi ahan yi o wo wa labe isakoso emi bayi ani isodimo le nitori pe inu opolopo ti inu ni enu so jade bi okan ba ni isodi mo igba na ahan asodotun isodi mo o mo so adotun o mo yi o mo so ife wa dotun njo mo ko to da tun bi tele okun fun ilepa pe ohun ti ma se ni eleyi le ni ma se towun ni ma se ngba ti akoko ba de lati gbe nkan na se o wa da lai lera o wa nberu se ma wa se leyi ni ipenija ojo ko ni je ko huwa be mo ohun to fe la se fe nu to fe se oni le se mo o de ni igba lo ni isodi mo o wa ni okan krese o wa o isodi mo o tu iwo iriran wa se opolopo lo ri won ni oju igbon wo le riran dada o le so nipa enikan o le mo bo o le fe kolu eni o wa wi pe injo wa nbe mi o mo ko wa nbe oju re yo pe o mo pe oju eyin oju re pe igbon o le riran dada ta ba ni isodi mo iwo oju wa iran wa nipa ti emi a o so di otun iran na a o tun se isodi mo o mo fo kan wa mo okan to je pe o le se tohun tele ti o ni ni imala pe ohun to hun se odara to ba ni isodi mo a fo kan re mo isodi mo o mo teri eda ti a jeba awon eda eranko awon eda to mo ndigboluyan awon eda to mo nse bi kinu to mo lati pani je o ni ni imalara pe bi won ti bi o ni ni imalara ohun ti iwasi re ni lori won isodi mo o mo teri araba njo mo enikan o tete mo binu lori ohun kekeke awon nkan ti o wulo a mo binu lori awon nkan to ye keyan gbojufo njo mo gbogbo nkan ti o wulo lo mo yo lenu yala ko ke tabi sugbon to ba ti wa ni isodi mo yo je ki imolara re ko ro imolara isodi mo o mo je ke eyan ko ni edun okan to dara
ti to ba ni isodi mo o mo nkan to mo nse yo tun ona igbe aye wa se yo tun aye wa se isodi mo o mo nfe ife okan olorun mule nu aye wa ife olorun to fe se o feran adura ife ti enika se bi o tin se ni orun be ni aye ohun ti isodi mo mu se nu aye wa ni yi isodi mo o mo tun aye wa se isodi mo o mo tun igbisi okan wa se ati ilepa wa o je ire to se gbogi to se mo wa ni ora to han gbangba to han si gba to han gbangba ni asale oni anwo akori wa stakwi ni ipa ti ko lodi won ti okan ti asodi ma ti igbe aye iwa funfun ipa ti ko lodi won ti okan ti asodi ma ti igbe aye iwa funfun a fe wo iwa so labe koko meta koko akoko ireti kola ati isodi mo ti okan ireti kola ati isodi mo ti okan koko keji ise pataki to ba so pe nkan se pataki in to han da o han kedere o se fojuri ise tabi ko se mani ti iya soto ati ijo ware ni ninu iwa imo ti ofege wa iwa imo ti aruma je wa iruma pa isodi mo pandawa isodi mo tidi ti itilasan wa iwa moto to se wa iwa moto peye tun wa koko keta ise agbara ti awon olutule awon to ntule awon to ngbin awon to nfurugbin oro na ise agbara ti awon olutule ati awon afurugbin fun ikore na ise agbara ti awon olutule ati awon afurugbin fun ikore na so koko akoko fun mi ki ngbo o so so keke ngbo ere ti kola ati isodi mo ti okan arakunrin ati arabinrin o je ere ologo mo ni o je ere ologo ere ti kola ati isodi mo ti okan ani lo isodi mo ngba ti adamu ati efa ta da won ko se eran akoko lati ko nila nibe nigba ti adamu ati efa ta da won ko si idi baje lati mu kuro tabi lati so di mimo nu aye won nigba ta koko da adamu ati efa ko si okunrin ati joni tan lati kan ma gbelebu ko si eni ese kankan tan lati parun nu aye won sugbon leyin isubo ohun kan sele si adamu ati efa leyin isubo ohun kan sele si kaini ohun kan sele si abeli leyin isubo ohun kan wa eto sele si awon eniyan ti won gbe siwaju ikun omi a npe won ni awon to gbe siwaju ikun omi nkan kan sele si won leyin ikun omi awon eniyan ti won kora jopo ohun kan sele si won pelu o si je bi nkan se ntesiwaju o je idanimo ami isubo adamu ati fanu aye won awon eyan ni babeli bo ti nwo itan awon omo isele pelu wa ri ohun to sele si won eleesi ni iriri ti olodun fi wa wi pe ma yanju eleyi funra mi o fe mu ohun ti adamu ti padanu nigba to isubo pada o fe mu a pada ka re ila isubo na koja ka se pada lo si ibere pepe nitori na isodi mo yi iriri ologo ti isodi mo o mo kan to nse akoko o mo nwewa mo ko nu awon awawe ti adamu injo mo awawi mo nwa awawi wa nu aye adamu e se to fi se leyi nitori obirin ni obirin kilo ti wa na fi se leyi nitori ejo ni nitori na igun wa sori won igban nigba ti isodi mo ba wa eleyi o mu iwasi adamu ti awawi se kuro nu aye wa isodi mo o mu ikorira kaini ati owujije kuro nu aye eniyan injo ori omo kekere kan omo kekere mi o lohun isere eti awo re yato
ami won awo mejeji o yatoto mejeji lo se dara ejan tori awo ohun isere tomode yi o yato teleyi o wa so nto ni o so nu nitori owu nitori iwasi owu kaini ninu okan ele ni to fati so di mo yo fi wa lati mo ikorere ati owu kaini ko nu okan eniyan isodimo o mo mu iwasi awon eniyan ni akoko siwaju iko mi o mo mu ko nu aye eniyan gbogbo eyan lo ti bare je niwaju oluwa tori e ni ikun omi fi wa olodun wa so pe mi o fe mu ikun omi wa sori awon eyan mo lati pe ki ikun mi ko mo wa mo ohun ti ma se ni yi ma so won di mimo ma mu ko nu okan won awon idi baje ti igba ikun omi o ma awon eyan babeli won ko ra jopo won so pe ye dide e je ki ako ebe kakako ago kan to gadi orun kan ba ti wa kakiri gbogbo agba laye kini eleyi ni isote nitori pe olorun so pe e ma bisi kesi ma rese kesi se ikawo gbogbo aye won so pe be ko isodimo o wa lati mu isote babeli ku nu okan eniyan awon ero okan isote pe ohun to lo so pe won o se ni yi sugba awa o ni se le ani faye igba eleyi olohun fe lati mu iwasi babeli ku nu okan nigba isodimo enjo mo iwasi farao olohun so pe je ka won mi ki o lo ki wo le simi lori oke na oni tani olohun emi o menti olohun na se o mo nti isodimo mo nse isodimo yo wa lati mu iwasi okan ile ti farao ku nu aye wa okan ti o so pe emi o mo olorun emi o fe olorun emi o fe ife re nu aye mi isonmo yo wa lati mu ile ikuro oran ti loti nigba ti abraham wi pe iyan ebe to ba wu onu le yi to ba lo sapo tun emi lo sapo si to ba lo sapo si emi lo sapo tun loti wa wo igba awon aye ka be na to dara o wa iyan ibe imo bibeli wi pe o si ko ago re legbe sodomo o mo ti so di mo mo nse isodimo yo mu lati mu iwasi imata enikan ati owu loti ko nu aye wa bo tin ronu eleyi rubeni jacob ti fe ku bayi rubeni o wa wo rubeni o wa pe ala ile iduro gege bi omi iwo ki yo tayo nti so di mo mo nse nu aye eniyan o ni pe yo wa lati mu aiduro sinsin aiduro dede iwasi rubenu ku nu aye wa o fe ka je en to duro gan en to duro to so to oran te sawo o ti okode o si ri asaro ipete ti jacobu o ni e fun mi ni ipete ebi npa mi wa o a o se dina dura o o ya gba o emi gba ipete fun mi ni ogun ibi Saul so pe kini obi igun ife se fun mi ohun to lo mo nse nigba to ba fun wa ni isode mu pe yo mo ife ku fe ti o se sakoso ti Esau amu ko nu aye wa awon mo Israel o mo nkan to nsele si won won ba ti lo si ile Canaan tarata igbon won rin kaakiri nu aginju ohun ti isode mo ma wa lati se ohun lati mu irin aginju awon mo Israel ko nu enikokan wa ki aye wa ko ba ni ki aye wa ko le dara aye wa ko ni ja lai ni tuma lai lesu injo mo Mose o lo si ori oke lati lo gbo ofin lowo Oluwa ko to pada di oranti Aaron won so fun Aaron dide dauri sokan fun wa ti o mo lo si waju wa bo se ti Mose ni awo mo nkan to sele si ni ori oke o gbo je Aaron gbo jege o da orisa fun awon eniyan won wa njori osa na ka pe eleyi ni olodun to mu ati ile egypt jade wa kini isodimo nse isodimo o mo mu igbojega aroni ku nu aye wa eda igbojega aroni o mo mu ku nu aye wa oran ti kora detani ati abiramu ngba ti won ni iwasi pe ki mose ko ku ni be yin tori pe o to ge mo sore di adari lori gbogbo awon eyan se won nikan lo mo ni won nikan lo lododo ni opolopo awon lododo lo tun wa gbogbo orilede gan lo mo ko lo jona fun wa ko je ka se nkan to wu wa isodimo mu wa lati mu isote igbega igbera enega ti koda detan da abira kun ko nu aye eyan injo ran ti balamu
balamu o kun fun oju kokoro ngba ti o ti e wa so pe bi ona na ko ba to emi o pada leyin ti angel so pe ona re lodi ni waju mi ngba ti isodi ma ba wa yo mu oju kokoro balamu ko nu aye wa tori e ni olodun se so pe ma so won di mimo ma ko aya won ni ila ki gbogbo awon wahala awon isoro tawon eyan ni won yi ti won o le gbe pelu mi won o le duro pelu mi ma n gbogbo e ko ninu aye won ere ti kola ati isodimo ti okan wa a wa sinu Deuteronomy ori 30 mo fe ka ni ese ikefa Deuteronomy ori 30 ni ese ikefa o pe nitori oluwa olorun re yo ko aya re ni ila ati ayaru omo re lati ma fi oluwa olorun re pelu aya re igbo ati pelu okan re igbo ki iwo ki o le ye wo gbolohun yi oluwa olorun re yo ko aya re ni ila a o le ko ayara wa ni ila ko si eni keni to le ni igboya nipa ti eda ti o wa pe mo ti dagba bayi mo le farada irora mo fe se ikola fun ara mi o wa mu obe ma ko ara mi ni ila rara elomiran lo gbodo se fun o olorun lo wa wi pe ikola ti emi yi ikola ti okan yi o le di okan ara re ko mu iwa damu kuro ati o gba awon iwa bi ko mu ko nu aye re fun rara re olu olorun re ni yo se oluwa olorun re yo se ko aya re ni ila ti aya ru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le yi isodi mo ati ikola aya o je ise olorun nu oke eniyan olorun lo ma nse fun rara re ninu isodi mo o ma mu iwa se edadamu idibaje edadamu o ma mu kuro nibe ita biwa pelu re ta waye pelu re o ma mu kuro isodi mo lo ma mele kuro gbogbo idibaje yi ni o ma mu kuro isodi mo o ma mu igberaga ti eniyan kuro ninu aye adamu ko ni la inu re la so pe mo se n to lodi o mi o se dada o mo pa ofin re ti mo je alailera anipa lori mi dara ko ni so be tori pe igberaga ko ni fa igba lati so ileyi nje o si mo isodi mo o mo nwa lati mo igberaga ibere pepe ko nu igberaga ti ibere pepe o mu ko nu aye wa isodi mo o mu idibaje tateyin wa o mu ko nu aye wa isodi mo o wa lati mu ile kuro ngba miran a mo npe a mo so nkan kan ta pe ni ere ka mo da elomi ka mo da elomi lebi a o se nto e ka se nitori pe ojoro ni to ba je pe ojoro ni o ataro mo tin sise o ti e ti wa re mi bayi ba ba ka oro olorun ohun to fa ni leyi ba ba se ise olorun ohun to fa ni yi gbogbo igba la ma ri awa wiwi gbogbo igba la ma ri enikan fesun kan gbogbo igba la ma da enikan ni lebi ajogun ile latodo adamu ati fani igbera isodi mo o mo mu awon ere ida idalomi lebi ko nu aye wa isodi mo o mo mu okan gidi kuro ma se je isoyi ma se fo okan isoyi ojo to ba je nu isoyi ojo na wa ku adamu se gbo oni be ni mo ti gbo je ki yawo re na ko mo o gbodo fo kan ile o gbodo je ile yi o olorun wa ba ti e lo si orun ejo wa wo wa wi pe eyin e wo se se bi gbe eso to nbe nu igba ile nje gbogbo e la le je ile la gbodo je iredi te fi gbodo je tori ta ba fo kan ta ba je a o ku ta lo so be fun yin olorun lo so be ko tona e le ku e ni ku gba mi gbọ je o ti gbagbe pe olorun ni eleda olorun ni oga olorun ni oba lori gbogbo aye lorun ati laye ife oka gidi won lo won si je eso na o tun fi fun oko e na tun je isodi mo olomo mu aife lati mu ona wa ton o mo mu ko nu aye wa
a fe leju ko pe in ti mo se iko to mo ti se na niyan ko si nkan ti ma sele ma do lori wa si mi o ni beru mi o ni teriba mi o ni je ki won mo pe mo ja lai lera aife lati tun ona wa se ihuasi adamu ni isodi mosi mo nwa lati mu aife lati tun ona wa se o mo mu ko nu aye wa awon ife iwa tinu mi ni ma se kaka mo ronu pa ti ara wa oju mi yo la ma wa gbon gege bi olorun ma wa mo nto olorun mo awon iwa se imata enikan yi olorun fe lati mu kuro awon aiko bi ara se aikasi ohun ti mo so ni leyi je ka wo mo wa sinu genesis ori ikini mo fe ka ese ikerin o din ni ogbon genesis 1 ni ese 26 re oluwa olorun se wi pe je ki a da eniyan ni aworan wa gege bi iri wa ki won ki o le joba wo n ti won ni anfani ti won ni ojuse ti won ni ise ta fun won lati se ki won ki o si joba lori ejo okun ati lori eye oju orun ati lori eranko ati lori gbogbo ile lati mo sakoso lori gbogbo ile anfani lati agbega won ileyi ati lori ohun gbogbo tin ra ko lori ile nitori na be ni olorun da eniyan ni aworan re ni aworan olorun ni o da ati ako ati abu ni o da won olorun si suri fun olorun si fun won pe e ma bisi ki e si mo re e ma bisi nigba isubo won o ti bisi won o ni omo siwaju isubo ki e si mo re njo mo won o ti re si siwaju isubo won o ti je gaba lori gbogbo le anfani lati won ni ojuse lati olorun fi fun won won o ti e ti fo kan ojuse rara aikasi ohun ti won o je ti won fo kan lati je ele ni ohun to se pataki fun won fun opolopo loni ise aye ojuse aye ati siseese ti won le ni ninu aye won o ti fo kan ile lati gun oke lati rin jina won o ti joba won o ti je gaba lori ara won ati lori gbogbo emi okunkun ati lori gbogbo agbara okunkun ije gaba to ti e fun won o ti fo kan gbogbo ti won nilo oni ti won fi kun ikun won nitori aiko bi ase aikasi tateyin wa yin ese kejidin ni ogbon genesis 1:28 olorun si suri fun won olorun si fun pe e ma bisi ki e si ma re ki e si gbile ki e si se ikawo re ki e si se ikawo re gbogbo to nbe lori ile adama ati fa e se ikawo re gbogbo awon to nbe lori ile aye e sakoso re mo ti gbogbo re fun o won o ti e ti fo kankan to jo eleyi o wa so fun pe ki e si mo joba lori ejo okun ati lori eye oju orun ati lori ohun ala igbogbo ti nra ko lori ile bayi wo ori keta genesis 3:6 genesis ori keta se kefa aikasi ni ori keta se kefa nigba ti obi na si ri pe igi na da ni jije ati pe o se da ni fun ojo ati igi ti aife lati muni gbon o mununu esu re o si je o si fi fun oko re pelu re ohun si je eru aikasi wo ni eleyi eleyi ni eda eniyan awa sinu Philippi ori keta mo fe ka ese ikeji dini ogun Philippi ori keta ni ese 18 ni ese ikeji dini ese 18 o wi pe nitori opolopo nirin nipase ewon eni ti mo ti nwi fun yin nigba ku igba ani bi mo se ti nsunkun bi mo ti nwi fun yin nisinsin pe ota igbilebo kristi ni won igbeyen ti se iparun ikun eni ti se kini o olorun won ohun la ni won le gbese won pa eleti opo oke ni won le gun won yera fun eleyi opolopo je gaba lo e kan ni won o ti e ti fo kan eleyi opolopo ise ti o e kan se won gboju fo eleyi awon kan ti o wulo ti o ni lari fo kan je iso tabi je iso le fokan se le ohun lo je pataki junu aye won
aikase aikobiasi ti akoko ti o fi gboju fo gbogbo awon nkan ti o won jo fo gbogbo awon nkan to dara won wa wo awon nkan ti o wulo o ni won se ngba na olodun ti wa ri pe won je alaile olodun so pe ma ko ni ilaya ma mu ogbo ti o to ko nu aye yin ese 19 igbe yin eni ti se iparun ikun ti se olorun won ati ogo en ti o wa ninu itiju won awon en ti ntoju won san wo oro jesu kristi ninu matthew ori kerin ese kerin matthew 4:4 ninu matthew ni ori kerin afe wo ese ikerin kin to ka ese yi o mo nkan to sele satani o to olu awa jesu kristi wa o fe gboju e ko nu konu ko ori agbelebu konu ogo ti o tele o fe gboju e konu igbala araye o fe ko gboju e konu fe baba ti nbe ni orun o fe ko gboju e konu ade ti o wa sore gege bi oba awon oba ti oluwa awon oluwa o fe gboju e konu ti te baba ro to nbe lohun lorun ki lo fe ko se eleyin lati gba akara lati je ounje lasan nje o si mo eleni to sele si adamu atefa won padanu ojuse nla ti olodun fun won lati se lati joba lori gbogbo ile aye lati fo okan iso lati je iso won se padanu gbogbo wo eleyi ninu mati ori kerin ese kerin sugbon o dawun pe ati kowe re pe eniyan ki o wa laye nipa akara kan bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu olorun jade wa o fe ka ni ikola ya loni ki o gba awon afojusun adamu ati fa yi ko ba sinu aye wa a o ni isegun ni oruko jesu awo a fe wo romo ori keji ni ese 28 romo ori keji ne ese 28 ki ise ti o faran ni Jew Rome 2:28 ki ise ti o faran ni Jew be ni ki ise ti o farahan ni ara ni ikola sugbon Jew ti inu ni Jew ati ikola ti okan ninu emi ni ki ise ti o de ara iyin eni ti ko si lodo eniyan bi ko se lodo olorun mo gbadu ape kola aya yi oluwa yo se nu aye olukoluko ni oruko jesu koko keji ifarahan ti iya re ni soto ati ijowo re ni ninu iwa mi ma to to iwa isodi mo yi o ma nwa pelu iya re ni soto isodi mo o mo ka jinle ka je mimo ka sumo olorun se iriri isodi mimo yi o mo nfa wa sumo aju se fun iya re soto ati iyonda re ne ati iya re soto patapata fun olorun nitori pe onigba to ya re soto to fare ji fun olorun ni igba na yo duro sisin fun iya re ni soto bo tin wa awon okunrin ati obirin nigba ati jonu majemu la lati majemu tonton wa le so pe isodi mo wa nu aye won iwo na le so o le so bo se n wa won gege bi enoku o le so pe isodi mo wa nu aye re to ba wo mose isodi mo yi o wa nu aye re bo tin wo nipa esteri inu bele isodi mo yi o wa nu aye re bo tin wo dafidi o mo o funfun ju snow lo eleni isodi mo nibe gbogbo opolopo awon eyan o wa sodo petero wa sodo paul o wa sodo opolopo awon eyan ninu majemu tuntun o wa sinu ire isodi mo sugbon ma wo awon die ite o fi oro na ta pe ni yen soto iya re soto e pariwo ya soto ki ngbo o eleni si inu ede gesi o kale si kalebu o ebede odomu en natani s inu majemu tuntun eleni stefanu e inu majemu tuntun eleni elisabeti si inu majemu tuntun eleni cornelius patu pada sinu r eleni rutu eleni a apollo t eleni timotiu I eleni isaya ati o eleni obadaya n natane one spell a consecration bo tin wo igbesi aye awon eyan yi to se fe wo
oye to peye nipa ti iyare soto ti yondare ne ati so iyondare nipa pata fun olorun ohun to lati se o na ni pe fun mi ni iri to dabi ti won yi iru iri ti awon eyan won ni ti won wa papo lati wa mujolohun iyare soto yi je ka wo oro yi dada a fe wo gbogbolohun yi nipa kalebu a fe wo numeri ori ikerinla numeri ori ikerinla a fe wo kalebu ni ese kefa numeri 14:6 ati joshua omo nuni ati kalebu omo jefuni ti o wa ninu awon ti o se ami ile na fa aso won ya won si so fun gbogbo ijo awon omo israeli wi pe ile ti awa laja lati se ami re ile na dara gidigidi bi oluwa ba fe nje yo mu wa wonu ile na yi yo si fi fun wa ile tin san fun wara ti fun oyin sugbe ma se sote si oluwa be ni ke ma se beru awon ile ile na nje o mo ohun te kalebu se ni pe o ya re soto ko nu awon ami toku awon to so pe dada o won ti olon so nipa re ni ese ekene le ni ogun 24 ojgbon kalebu iranse mi nto ti o ni okan miran ninu re enikan to da wa enikan to da o da ya re soto en to ni so ni mo o je en to ya re soto o mo ona ti opolopo awon eyan lo oni emi oni lo ni ona yi yo o ne emi miran pelu re o si tele mi timotimo o tele oluwa timotimo o mo ife olorun bo se ko le to bo se ko ke no ga to leyin isote ati iwa buru tawon elomiran ti hu o so pe emi o be lati danikan duro o ni emi o duro fun olorun o ni emi yo mu lo sinu ile na nibi ti o ti ri iru omo re yo si ni o obedie domu awa sinu samueli keji Samueli keji ori kefa inu Samueli keji ori kefa mo fe ka ese kefa Samueli keji ori kefa ni ese kefa nigbati won si de bi ipaka nakoni usa si nowo re si apoti eri olorun o si di mo nitoti ma lu kose ibinu oluwa si ru si usa olorun si pa nibe nitori isise re nitori ase nitori ere koja nitori ese re nibe ni o si ku ni eba apoti eri olorun inu David si baje nitoti oluwa ke usa kuro o si pe oruko ebe na ni perisi usa titi o fi di oni yi David si beru oluwa ni ojo na o si wi pe apoti eri oluwa yo ti se to mi wa nitori na Davidi ko fe mu apoti ere oluwa sodo re si lo Davidi sugbon Davidi si mu ya si le obede edomu ara gati njo mo itan na to wa ni ni pe gege bi won tin gbe apoti ere majemu lo mu o tele lana agbe kale olorun to to nitori ile usa ko Davidi wa beru pe apoti ere oluwa ko ti e le wo ilu temi na o ka ma ti so pe yo wo nu adugbo mi ka ma so pe yo wo ile mi eru ba okunrin kan wa pe fun ogo olorun fun abo to da lori apoti eri ati ipamo ola nla olorun e le gbe wa si ile temi bi ohun kan ba sele si ohun kan ma se idabobo ogo olorun pelu aye mi ele ni ya soto ta nso nipa re ko beru ohun to sele si usa o gba apoti eri si ile re ese kokanla apoti eri oluwa si gbe ile obede odomu ara gati ni osu meta oluwa si bukun fun ile obede odomu ati ogbo ile re o mo ohun ti oluwa yo se niyi a wa sinu eni kini eni nibe yen natani ni a wa sinu samueli keji ori kejila samueli keji ori kejila o mo itan na ma kan kese die fun onibe ni ese keje 12:7 natan ti fun david pe iwo ni okunrin na njo mo isodimo yi nigbati
David je ore re, David si je oba, David si je nto sumo, timo, timo, chibyan David o ti che nkan to lodi, oluwa si wan ranatani la so lo so fun ore re, lo so fun oba, pe, iwo ni arina re, iwo ni wo li re, iwo ni anto jbeke le lo so fun inu bi mi si, ele igba, e yare nstoton, pe o sumo mi, imi na sumo, ele ni oro oluwa, fun okunrin yi o si lo o si so fun pe iwo ni okunrin na o si so fun kan ti o sele je ka wa sinu ese kejila ati pe iwo se ni ikoko sugbe mi yo se nkan yi ni waju gbogbo sele ati ni waju orun wo ese ketala David si fun Natani pe imi se si oluwa na o mu ijewo ijade lati enu re wa o mu o ya ko so fun pe esin la lo ti dai o mu jade nu re Natani si fun pe Natani si fun David pe Oluwa pelu se ti mu ese re kuro iwo ki yo ku sugbon nitori nipa iwa yi iwo fi aye sile fun awon oto Oluwa lati sorodi omo na ti a bi omo na ti a obi omo na ti a obi fun o kini o sele si omo na kiku ni yoku David wa gbe awe fun ojo meje David ko darapo mo nu awe yi David ko gbadua pelu re ninu awe fun ojo meje yi o yare soto fun Olorun ni akoko ju ore mi lo Olorun ni akoko ju enikeni lo en ti mo bola fun S Oni Stefano Estefano awa sinu majemu tuntun ni isa apostle ori kefa inu isa apostle ori kefa afeka ese keta nibe isa awon apostle ori kefa ese iketa nitori na ara ewo okunrin meje ninu yin oloruko rere akoko oloruko rere ko sohun ikoko ko si iwa dibaje ko si renije ko sohun ikoko kan nu aye e to le fo bo mole ko ni je pe eni ta ba lo yan ma gbotan ta ti gbon pa tele o akoko ni pe oloruko rere en to kun fun yin mo ati fun ogbon en ti awa ibayan si ise yi ese karun ona si to loju gbo ijo won si yan Stefano okunrin ti o kun fun igbagbo ati fun emi mo wese ikejo ati Stefano ti o kun fun ori ofe ati agbara o sese ise iyanu ati ise ami nla laarin awon eniyan se kedogun ati gbogbo awon ti o si joko ni ajo igbimo tejumo won woju re bi eni pe oju angeli okunrin iya re soto fun Olorun ko si apostle kan to duro ni waju re o ko si enikankan oluranlowo kan to wa legbe re o ko si enikankan to wa legbe o fun rara re o dojuko gbogbo awon eyan won yi ni ori ikeje ese 51 o wa je ko ye won nibe pe eyin Olorun lele ati alaikola aya ati eti nigba ojo ni eyin ma ndene mi mo gege bi an baba yin be ni eyin ta ni ninu awon li ti an baba yin ko se nibi ni si won ti pa awon ti o ti nso aso tele ti wa eni olooto ni eni ti eyin si ti di olufihan ati olupa en ti o gba ofin gege bi lana awon angeli ti ko se pa mo nigba ti won si gbo nkan woyi aya won gbogbede inu won si pa won pa yin keke se ni ese 55 o wi pe sugbo ohun ohun kun fun emi mo o tejumo orun o si ri ogo Olorun ati Jesu nduro ni owo otun Olorun o si pe wo mo ri orun sisile ati omo eniyan nduro ni owo otun Olorun o mo pe won o ni fe gbo o I like call aya ni won o mo pe won ta ko ile igbon yo so bo ba ti le so yo so n to Olorun fe ko so wo mo ri orun sisile mo si ri omo omo eni o do ni owo otun Olorun Kalebu awon to yare soto Kalebu Natani awon to yara won soto Stefano awon to yara won soto onigbagbo Elizabeth awon oluko ori kini luko ori kini obirin Elizabeth obirin Elizabeth yawo Sakaraya bi o ti e ni omo won ti bele so fun wa nipa won ninu luko ori kini ni ese karun
ni gbojo erodu oba judea alufa kan wa ni ipa ti abia oruko re amo je sakaraya aya re si se okan ninu awon mobirin aroni oruko re asimo je ki loruko re o sokin bo elisabeti ameyi si se olododo ni waju olorun ile ni elisabeti o won rin ni gbogbo ofin ati ilanu oluwa ni ailegan kini oro to gbeyin beyen o ailegan won o lomo sibe won o so pe tori pa lomo o o je tiju fun alaso pa nsin olorun o ba la je mo sin olorun nigba ti o so mo won sin olorun bere pe won ni ipe nja ailomo iwo na wa sin olorun olorun si dawon adua won nigba o se olorun ti dawon adua ti e na wese ese 74 nibe Luke 1 ni ese 74 pe won o fi fun wa gege bo ti fun awon pelu lati gba wa lowo awon ota wa ka o ki o le mo sin life oya iwo na wa sin olorun life oya ni mimo iwa ti ni ododo ni waju re ni ojo aye wa gbogbo atun wa sinu si ti je Cornelius o mo ti Cornelius se wo eleinu ise apostle ori ikewa ise ori ikewa fe wo Cornelius iya rin soto re iyondara rin ati ijowa re ni patapata fun olorun inu ise awon apostle ori ikewa afe kani ese ikini ise 10:1 okunrin kan si wa ni Kesaria ati an pe ni Cornelius balogun orun ti egbe omogun ti an pe ni ti Itali o mo itan na angeli farahan o so fun pe ko ranse lo pe Peteru wa en ti o so gbogbo to ni lati se fun o ti o mo wa sinu igbala ti o mo wa sinu agbara Olorun ko fa koko sofo logan lese kese ni wada nse sa o ranse lo wese 24 nibe ni jo keji won si wo Kesaria won ti wo Kesaria Cornelius ti n reti won o si pe awon ibatan ati awon ore re ti motimo jo oju o ti pe o n pe enikan to se ju wa lati Joppa lati wa so fun wa o to e ka gbo wese 33 nibe nitori na ni mo se ranse si o loju kan na iwo se se ohun ti o fi wa gbogbo wa pe ni waju Olorun nisinsin yi lati gbo ohun gbogbo ti o melu ohun gbogbo ti apa lase fun o lati odo Olorun wa ero eko kankan o ba o so pe ohun gbogbo ti Olorun pa lase la fe gbo a wa ni ki oro Olorun ki o le so aye wa dotun wo ohun ti Peteru so nipa iriri yi a n wo ise awon apostle ori kedogun ese 8 at ese 9 ise 15:8-9 ati Olorun ti se olumo kan o je won ni eri o n fun won ni emi mo gege bi awa wese kesan ko se fi ato si arin awa ati awon o n fi igbagbo we won ni okan mo ar o wa fun rutu o mo nipa rutu rutu ti padanu oko re niro ojo ori kekere bayi awon meji si ni ti won se igbeyawo pelu omo Naomi Naomi ti won pada lo si ile awon omo Iseli won te le mo tewo gba obirin tan pe ni Rutu yi sugbon won tan so nipa re iya re soto Rutu ri kini ese kedogun Rutu 1 ese 15 o wi pe ohun si pe kiesi orogun re pada sodo awon eniyan re o si meni keni yato si orogun re emi ti dagbagba lagba ni emi orogun re ti pada to awon eniyan re lo iwo pelu o le pada lo roto si pe ma se ro mi lati fi o sile tabi lati pada ko leyin re nitori bi ti iwo ba lo ni emi yo lo ko mo ibe tele o ko ti de beri tele o alejo ni yo je to ba de be o sugbon so pe mo gbo oluwa gbo mo si gba wo na gbo ma tele o nibi ti iwo ba lo ni emi yo lo ibi ti iwo ba si wo ni emi yo wo mi o ma ru ile ti o to de si o boya le ile awoku ni o boya le ile alalapa ni o boya ifan yo ma je wa nibe o mi o mo to ma ko sele ibi ti iwo ba wo ni emi yo si wo awon eyan re ni yo si ma se eniyan mi o mo wa si won o mi o mo iwa won mi o me ide won mi o mo pe niya mi o mo ti won la koja o mi o mo wa ti won o si mi o
Olorun re ni yo si mo se Olorun mi mi o mi re ti Olorun ti oko mi fi ku osugbon sibe Olorun re ni yo je Olorun mi oko ti e na ti ku oye oye mi mi o ma awon ajalu ijoba yi mi o ma awon asiri kokon to nsele sugbon o bi oye o ti eye mi won jo Olorun gbo Olorun ko le se bi o fe le o fa ijo ile lati sele mo si yonda ara mi fun ete ti Olorun yi ibi ti o ba ku si ni mi yo ku nibe ni a o si simi ki Oluwa ki o se be se mi ati ju be lo pelu bi o nkan bi ko se ku ba ya iwo ati mi ngba ti o si ri pe o ti pinu re tan lati ba ohun lo ngba na ni o dekun oro iba so ele ni a soto pe enikan ko mo ojo waju mi o mo la o mi o ma won yen ti ma pade o mi o ma ru pe ni ja ti ma ba pade lohun sugbon ju gbogbo re lo ma sin Olorun emi o sin Olorun mo ni emi o sin Olorun ngba ti a o ba boju eyin ta n so pe ohun yo ko le sele ohun yo to sele n ti o ba wu ko mo sele oko n bo ni iyawo n bo ni o boya won won pe kan to wa ni o ohun to ko sele mi o sin Olorun ni iya soto ti won fi han latodo kelebude ododo obede odomude natani se stefano de odo elizabeth de corneliu ati rutu awa pelu a o fero iya soto ati iyo dare ni han fun Olorun ni oruko jesu iyo dare ni patakata ti ko se yi pada ti ko pada seyin iyo dare a o fi han fun Olorun ni oruko jesu awa sinu isawon apostoli ori ikeji dini ogun letter to kan ni a Apollo bo tin wa awon yan tan so nipa won yi bo ri ofe Olorun ba fi fun awon ori ofe kan na a fi fun awa na ise awon apostle ori keji din ni ogun mo fe ka ese kerin le ni ogun ise 18 ese 24 nje o kan si wa ti a npe ni Apollo ti a bi ni Alexandra okunrin Olorun ni enu ti o po ni iwe mo o wa se Efesu okunrin ni ati ko ni ona ti Oluwa o si se eni ti o gbona ni okan o nfi ayan soro o si nko ni nkan ti Oluwa keke baptism ti Johanu ni o mo igberaga to ye ko wa sinu okan eni ni pe o mo iwe mo dada o si mo Johanu dada ati ko tarata latodo Johanu baptism nigba ti o ba si to wa so oje Olorun ni enu gbogbo eyan lo le ri eleyi sugbon wo eleyi o si bere si fi ibi asoro ni synagogue ni ngba ti Aquila ti Priscilla si ti gbo oro re won mu si odo won so pe wa ni ohun to nso yi o dara sugbon gbogbo eko ni otito a o ti se o pe won si tun mo so idi ona Olorun fun daju daju iyondare ni ati fife lati keko ati okan to fe lati gba itoni ele ni ya soto ngba to si nfe koja lo si akaya awon arakunrin si gba ni yanju won si ko si awon meyin ki won ki o gba ngba ti o de o ran awon ti o gbagbo nipa ori ofe Olorun lowo pupo nitori ti o so asoye fun awon Ju ni gbangba o fi han ninu iwe mo pe Jesu ni Kristi o ranti Timothy inu Philippi ori keji okunrin to da ya re soto ti Paul apostle so nipa re o ni mi o ni olokan bi iru eye en to ni to ni sodi mo to yonda re to yonda re to ifa re ji patipata anwo Timothy inu Philippi ori keji afẹ o nipa Timothy Philippi 2 ese 19 ojo mo ni reti inu Jesu Oluwa lati ran Timothy si ni lolo yi ki emi pelu le ni ifokanbale nigba ti mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kan na ti o dabi re iyo iya soto re o je nti o ga lopolopo iya soto re o je iyondare papapata ko si emeji nipa re iyondare ni ife lati sare nigba ta ba so pe ko sare ko si emeji nipa re o wi pe nitori emi ko ni eni oninu kan na ti o dabi re ti o mo fitinu ti aniyan yin nitori gbo won ni ntoju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon en ti mo daju daju eme ri okunrin Timothy daju daju
ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti mọ̀ dájúdájú pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ti ń bá mi ṣiṣẹ́ pọ̀ nínú ìrírí eléyìí ni àpẹẹrẹ tí olúwa fi ń hàn wá nípa àwọn èèyàn nínú ìgbà ti bẹ́lẹ̀ tí wọ́n ní ìsọdimọ́ tí wọ́n yàǹda ara ẹni tí wọ́n fi ara wọn jì tí wọ́n yọ̀ǹda ara wọn pátápátá fún olúwa mo gbàdúrà pé orí ọ̀fẹ́ kan náà olúwa yóò fún olúkúlùkù wá ayé rẹ yóò spẹ́lẹ̀ ìfaraẹnijì ayé rẹ yóò sọ nípa àfẹ́rẹ́njì ọ̀run yóò jẹ́rìí nípa àfẹ́rẹ́njì ìyọ̀ǹda ara ẹni pátápátá yìí fún ọlọ́run àti ìsọdímọ̀ rẹ ní orúkọ jésù àìsáyà àwọn àìsáyà orí kẹfà mo fẹ́

ma se dede re kuro a si fo ese re nu ni to to wuli ni siwaju akoko yo ti deni igbala o ti je omo olorun o to ka si olorun gege bi olorun re o ti nje fun oluwa sugbon ni akoko yi o wi pe idi baje ise ati jonu re ati mu kuro leyin eleyi o wa gbo won oluwa emi si gbo won oluwa pelu wi pe tani emi o ran ati tani yo si lo fun wa nigba na ni emi wi pe gbogbo eyan yo eka o ki ngbo 1 2 3 eka ki ngbo emi ni ye ran mi oluwa yo ran wa ni oruko jesu o oni oba daya awasinu oba kini ori kejidini ogun awon oba kini ori kejidini ogun awon ipa oba daya ibi ti oba daya tin sise ati idanloju oba daya bo le je pe o n sise ni afin ahabu awa sinu awon oba kini ori 18 afeka ese keta awon oba kini 18:3 ahabu si pe oba daya ti se olori ile re injo oba daya ti se olori ile re wa ro pe enikan to ba je olori ile ahabu ko ni je eni to nsesin tabe en to ti ensin olorun tabe en to sumo ododo en ti oni mo esin to to sugbon ahabu si pe oba daya ti se olori ile re injo oba daya bere oluwa gidigidi o ti se nigbati jesebeli ki awon woli oluwa kuro ni oba daya mu eyan melo ogorun woli o si fi won pamo ni ara dota ni okuta o si fi akara pelu omi bo won ogorun woli la nibi to mo o toju won sinu apata ni ara dota o wa fi akara bo won o toju won ki won ba ku o fi akara ti o bo won ni ojojumo a bo si fun bada pe rin ile lo si orisun omi gbogbo ati si odo gbogbo boya awa le ri koriko lati gba awon esin ati awon ibakala ki a ma ba sofo awon eranko patapata won se pin ile na laarin ara won lati laja a bo se gbo ona kan lo fun ara re oba da se gba ona miran lo fun ara re nigba ti oba daya se wa ni ona kesi ileja pade re nigba ti o se re o doju re bole o mo o doju re bole o si pe se iwo oluwa mi ni ileja ni yi mi o mo bi enikan ba nse labi oga ti oga isi wa ka ileja si ota ti ko so re nipa ileja bi eni ti o ba ni idanloju yo ni wa si kan na gege bi ti ahabu yo mo tembelu yo mo kegan ileja sugbon ki se oba daya eleni asoto tan so nipa re pe o wa ni rome o wa bi awon ara rome o wa ni babiloni o wa bi ara awon ara babiloni o wa pelu ahabu ni afin sugbon o ni okan ati emi ati ikorira eti ahabu ni se ileja o ni se iwo ni oluwa mi se iwo oluwa mi ileja ni ye ese e o si da lo pe mi ni lo so fun oluwa re pe wo ileja nbe nihin o si pe ese kini mo ada ti iwo fi iranse re le ahabu lowo lati pa mi o pere ni iranse ahabu o si fe fi mi le ahabu lowo lati pa mi bi oluwa olorun re ti wa ko se lede tabi ijoba kan nibi ti oluwa mi ko ranse de lati wa o nigbati won ba si wi pe ko si ohun amuki ijoba tabi olede na bura pe awon ko ri onisinsin iwo si wi pe lo so fun oluwa re pe wo ileja nbe nihin yo si se bi emi ti lo kuro lodo re emi oluwa yo si gbe lo si ibi ti emi ko mo nigbati mo ba si di o gba emi mo gbo o gba agbara emi olorun gbo o gbagbo nipa sisese igbasoke pe olorun le lu emi olorun lati gbe ileja lo bi emi ti le nse ni afin ahabu o pe nigbati emi ba si lo temi so fun ahabu to ohun ko ba si ri o ohun o pa mi o mo ewu sisin inu afin oba yi sugbon sibe olorun ni akoko abo olorun o si wa lori wuli sugbon emi iranse re beru oluwa.

0: ka eyi ti o si wi pe emi ko le se nitori ti adi iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti agbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti adi iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be oka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti adi wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati e ti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi e ti a fi edididi ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun a fi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini ari wi pe ese abinibi gbogbo ese e ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kokan ti a bi ninu ara eni kokan ti a ti pase obirin bi eni kokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbogbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi Jesu si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese ohun ti Jesu so ni wi pe iba se pe eyin gba wi pe e je afoju iba se pe e mo eni iriri wi pe e je afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona iye e si mo wi pe Jesu Kristi ni olugbala olufuni ni iye o ni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mu ese yin kuro oni sugbon nisinsin eyin wi pe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti a ti nda lati igba ti a ti de aye e ni o mu ki okan wa ki o sokunkun e ni o ra wa niye e ni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona e ni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre e ni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun omugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se leri esu la npe be luciferi o se leri fun efa wi pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun isogbo ti o je ohun ti ani ko ma je e ni o fi di afoju nipa ti emi e ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adam ati efa jade ki se be nikan awon ese ti an da papa gege bi ese aigboran abi ese ki a ju ara wa loju ese mototan ese wipe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisha ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan wonyi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori 95 orin dafidi ori 95 1:1 lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyin so nipa orisa won eyin so nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese ikejo daradara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo daradara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o n gbe kaakiri gege bi olorun ti o n gbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o n tara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o n so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o ta pole lori to n jo kaakiri ti o n jo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo se un lore o mo wi pe afoju ni iru eni be o la fi so fun a wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to nse won yo dabi won wi pe iru awon won yi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti o mo bi beli bi won ba ni iya ti o mo eko oro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma n gbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omo we iya omo we sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona america abi ona japan tabi ko mo ona ilu england sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon mo jesu oba awon oba a si n fi ona olorun ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun wa pe eye kana kana e ba odo ni yo yo oju won jade e ni a fi so won de afoju oni omo idi eye miran ni yi ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju sugbon ki o toro we pe awon mode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni olukoni gege bi baba ninu olowa eni ti o n fi ona iye ani pe kan han eni ti o n so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti o ni gbagbo ni lati se o n so fun wa a n so fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba n sin baba re ninu igbagbo ti o n sin je bi o ba ndagun la pe pe odun so lenu mo se so niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo ndoju ko bi o ba nsin baba re ninu oluwa bi o ba nsin je ti o ngan oro olorun ti o ngbo oni o de afoju nitori wo pe kana kana e ba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o se se boya o lo sinu imo ti para ni o se se o lo sinu iborisa o se se agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi oni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo ni a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Christi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo Corinthi keji ori keta Corinthi keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika ma jemu lai lai iboju na wa lai ka soke iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka Mose iboju na nbe le okan won sugbon nigba ti o n ba yi pada si olowa a o mu iboju na kuro oni a fi so pe ki a to olorun wa oni a fi so wipe ki a jewo ise ki a ko sile oni a fi so pe ki a ke pe Jesu Christi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wiwa inu iwe mimo se ori Bartimeo afoju bi o ti n gbo iru ese opo eniyan bi o ti rin wipe nkan kan sele o n bi on wipe ki lo de ti opo eniyan wa bayi lo gbo wipe Jesu Christi omo Dafidi lo n koja lo be lo be si ni ke tantan wipe Jesu Christi omo Dafidi shanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wipe ki o pa inu mo sugbon bi won ti n da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wipe Jesu Christi omo Dafidi shanu fun mi ari wipe bi Jesu ti n soro bi o ti le je wipe o n lo si Jerusalem lati ku fun ese wa bi o ti le je wipe nkan ti o se pataki lati lo si Calvary o n lo n ba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni oni ki won pe wa bi won ti pe wa ni ori wipe kini o fe ki n se fun o ni o so wipe o n fe riran ni on fe riran ni ranti wipe ko dake o awon yoruba won so fun pe bi a ba dake tara ni a ba ni dake bi o ba dake sinu ese bi o ba dake sinu aisododo bi o ba dake sinu aisoto bi o ba dake sinu eke ati iro bi o ba dake sinu iwa okunkun tara re aba o dake sugbon won ni bi elese ba mo ese re ki pe lori ikunle bi o ba ke tantan bi o ba ke pe olorun wipe olorun dariji mi olorun sanu fun mi mo fe bo lowo ese olorun ifoju okan yi mu kuro oni nigba ti o ba to Jesu Christi wa nigba ti o ba yi pada si oluwa oni yo mu iboju na kuro nitori be to olorun wa loni o ti gbo oro olorun ki lo tun duro de o ti gbo wipe Jesu Christi nikan oni oru ebo fun wa arukun ati aruda Jesu Christi nikan oni o wa la ona iye fun wa oni emi ni ona otito ati iye ko se eni ti o le wa sodo baba bi ko se nipa se mi gba ti o ti mo wepe Jesu Christi ni ona iye o se dide o se so wepe emi o to Olorun lo o se so pe emi o so fun olorun wi pe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi mi o yele eni ti aba ma pele omo re sugbon dariji mi fi anu jesu christi fi gba mi la fi eje jesu christi ki o fi we mi ki la tun duro fun so fun olorun dide duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun olorun wi pe ifoju okan ti o nba oja ifoju okan ti o wa pelu re o nfe ki olorun ki o mu o kuro o nfe ki a gba okan re la o nfe ki a se oniye o nfe ki a we ese re nu o nfe ki gbogbo ese re iba se imutipa ni iba se aigbagbo ni iba se iborisa ni iba se aiporan ni iba se akabakebe iba se wipe o je olori kunkun eni ti se tinu re iba se wipe o je alase reke o je eni ti anba wu sugbon ti warunki so po olorun wipe ife bo lowo ese wipe ipoju okan ti o ba oja o fe ki olorun mu kuro ki olorun kepe olorun o se tan nisisiyin lati dariji o lati gba ola lati mu ifoju okan kuro lati je ki o le ba olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju wo pe olorun yo gbo
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura baba awa so waju yin nisisin yi an bebe wi pe ki e ba wa soro bi esi tin ba wa soro an bebe wi pe pelu igbagbo ati igboran gege bi omo olorun tooto a o tesi waju lati se ohun ti en ba wa so ni oruko jesu christi oluwa wa ati lo akoko popo ni igba ti an dahun ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Christi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o man je eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wi pe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wi pe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu jesu christi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi a ba nso wi pe ki a ronu pe wada e je wi pe ki a wa si waju oluwa ki a jo wo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wi pe ohunkohun to ba wi fun wa lati nsinsiyi lo ni a o ma se gba ti a ba ti ni anfani yi wi pe a di ore olorun a di okan ninu awon omo olorun a wa sinu agbole igbagbo ati di ebi olorun lese kese de o ri wi pe ife lati gboran si oro olorun wi pe o wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wi pe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi
2: ati sise ife olorun yi ni ami ti a fi nda omo olorun mo sugbon ni ida keji ari we pe aigboran ati isote ni a fi nda awon elese ati awon ota olorun ni a fi nda won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a nko loni yi ikini ejo ti oluwa nba awon olote wi ejo ti oluwa nba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerin le logun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigba ti iberu yin ba de je ki a duro nihi o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigba ti olorun pe awon mo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o juni lo bi o ba npe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigba ti abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba npe enikeni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o ohun gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda ohun gbogbo o npe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wepe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wepe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wepe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta di logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na le eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o n ba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo oninakuna ti olorun pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kookan ti o je elese eni kookan ti o je asako eni kookan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won si abe akoso si abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan wonyi ti wepe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati ri wepe aigboran ati ote ti wa ninu enikookan ti a bi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won tin dagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ki a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wi pe ati sako ni igba popo bi o ti le je wi pe ati je alai gboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni o ntese waju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon mo israeli awon mo israeli won shote si oluwa bi o ti le je wi pe o ti se won lore bi o ti le je wi pe o ti daabo bo won o ti pese fun won o ti mu wa si ile ti okun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a ti n rigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti n fi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi a ti ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate se waju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketale logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo beni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihi ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won

ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni tin gboran ki ijiya tin de ba alai gboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa iro ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni o ti ran awon oluko o ran awon woli o ran awon ajihin rere o ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ode se wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a tin gba ore ofe yi lati owo oluwa na ni lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a ofi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti a njale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a nrede oru tele tele awa ti a rinrin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo njebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lo olorun bi jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi nse aigboran si olorun awa ti a ba nse be ti a nse aigboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe a dabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon omo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won daradara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran ni won ma fi n sun awon oniwaasu wa loni won a so wi pe awon oniwaasu wa nife ni wi pe bi won je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu kristi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wi pe ife pipe ni jesu ni o fi se ohun gbogbo ti o se ni o fi so ohun gbogbo ti o so bi o tile je wi pe eni ti o ni ife re koja ni jesu kristi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to si n so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o tile je wi pe o ni ife ni jesu kristi ife ti jesu kristi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a o ni ife wi pe eyi ni won o fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won daradara eyi ti oluso agutan so fun won ko eyi ti emi olorun fun ara re ti o n so fun won ko gba ti o n ka bibeli ti emi olorun to n so fun won to n juwe nkan fun won pe ki eyi kuro ni igbesi aye re ki eyi kuro ni igbesi aye re se emi olorun to n so fun won se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti a ran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti rado.

o kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se e ni a fi so wipe ero ti o wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Kristi ni oluwa Jesu Kristi ni olugbalami o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re ye kin fun ni apere o sese awon ana re ni won wa sile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le soro kankan o ye ki o mo we pe enikan wa ti o sakoso igbese aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Kristi ninu okan re o bere we pe oluwa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki nwa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi npe o e ni a fi so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibi kibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibi kibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa a o da ohun kan yasoto we pe a le se yi laironu Kristi a le lo si yin laironu Kristi a le jeunje yi laironu Kristi a le mu oti wine yi laironu Kristi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Kristi oluwa o fe ririn ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba oluwa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan wa gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbogbo iso re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa o se se ki o je wipe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki eni keji ti o n ba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni ohun fe ohun aba oja ohun a se ti bi ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wipe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be onigbagbo ki n se ohunkohun lai ronu jinle boya nkan ti o n se yi yo mu ogo ati ola ati iyin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese

lati se ise irapada ise igbala re oni nisinsin yi simoni omo jona nje iwo fe mi ju awon wonyi lo bi olorun bi oni ibere kan na we pe awon kan to yi oka iba se owo re iba se bi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbele okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe jesu nje o fe olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni petero dawon o si we fun pe be ni olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to so fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti oni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun sugbon o madura agba o fe olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe olorun sugbon o ki wa su yin rere o fe olorun sugbon o ki bo awon agutan jesu o fe olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti Kristi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agbami ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigbati awa feran olorun ti a si n pa ofin re mo ki se wi pe tori pe a n kigbe aleluya tabi wi pe a n ko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma n wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun o ni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni a ni lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re ko ni nira fun wa ko ni gba wa ni ojo pipe ti a ti n gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re ko ni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun a bi a ni lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni
ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Oluwa Olorun re ki o ye wa wi pe nigba ti a ba fe Olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran Olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran Olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe Olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife tooto ni ife ti ngboran bi aba fe ni tooto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na ni bi so won ti won so fun won wipe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wipe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wipe ife kristi ninu iru eni be lo nsoro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a kin won nilo wipe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wipe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bi ni si won wipe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wipe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo nsoro ninu won ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wipe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wipe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sha igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wipe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni tooto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to nbojuto a o si di agbado inu igo e je wipe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fi so wipe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o ngbe inu re ti o si ngbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fo okan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe olorun mo ki oku orire nitori wipe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wipe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to nfe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisisin bo ti le ti ni ibukun so fun wipe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan won yi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon won yi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re
pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye ai ni pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu christi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye christi yo ma gbe nu re ife christi yo wa ninu re agbara christi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fe olorun ju aye lo o fe olorun ju ebi lo o fe olorun ju eni keni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu christi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re.